0: po kung tawagin ay actually ito po ay nationwide information campaign po ng CFO na, o ng Commission on Filipinos Overseas na pinangungunahan po ng Migrant Integration and Education Division or MIED po. Ito po ay sinasagawa sa iba't ibang probinsya at munisipalidad sa ating bansa po dito sa Pilipinas. At actually ito po ay hindi lang basta seminar. So ito ay isang nationwide effort para po makapacitate o mabigyan po natin ng kaalaman ang mga komunidad po. So para may idea lang din po tayo, no? Ito po kasi ay binubuo po ng mga mahalagang aspeto. So una po dyan, meron tayong on the ground campaign. So ibig sabihin po noon, kami po, personal kaming pumupunta sa mga malalayong bayan, paaralan at barangay para po direktang makausap ang ating mga kababayan. Pangalawa po, meron tayong pre-migration guidance. So inihahanda po namin yung mga prospective migrants o yung mga nagbabalak palang umalis. Nang sa ganun po ay maunawaan po nila yung mga hamon ng paninirahan po sa abroad bago po sila gumastos o magdesisyon, no, paninirahan sa ibang bansa. At last po, meron din tayo multi-sectoral approach. So ibig sabihin nito, yung nakikipagtulungan po tayo sa mga LGUs, NGOs at media, tulad po din yun, Sir Ares, ayan, para siguradong abot kamay po tayo sa lahat ng tamang informasyon tungkol po sa migration.
1: At
0: So
1: lahat
0: yun po.
1: ng pinag-usapan natin kanina bago tayo pumasok sa CEP, yun din ang
0: Yes po.
1: dinidiscuss nyo, di ba?
0: Kasama rin po yan, Sir Ares, sa ano namin, sa pinapakilala or dinidiscuss po namin during CEP. So para siguro ilahat ko na lang din po, no, mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung nangyayari sa community education program. So meron po kaming mahalagang aspeto rin po, no, na tinatalakay para masabi nating inform ang mga prospective migrants po natin. So una po dyan, CFO Programs and Services. So pinapaalam namin ang mga legal na proseso tulad ng pre-departure orientation seminar, peer counseling or guidance and counseling program or GCP, eh mahalagang malaman nila na ang CFO po ay kanilang kaagapay mula nang bago po sila umalis hanggang pagtira po nila sa abroad. Pangalawa po, anti-human trafficking at illegal recruitment awareness. So ito rin po ang ating safety shield, no? Tinuturuan namin sila kung paano makilala ang mga red flag ng human trafficking at kung paano umiwas po sa mga peking recruiter at mga peking dokumento. Pangatlo po, pangatlong topic po namin yung anti-mail order spouse law o yung Republic Act 1096. So binibigyan diin din po namin na ang pagpapatupad ng batas po na ito ay pinoprotektahan nating mga yung ating mga kababayan, particularly po yung ating mga kababaihan. Ayan, laban po sa mga pansamantalang sistema ng pag-aasawa po ng ginagawang negosyo o paraan po laban sa human trafficking din. At panglast din po na topic namin, yung tinatawag nating diaspora engagement. So hindi lang po ito tungkol sa pag-alis. So pinapakita rin namin sa community education program na ang mga programa po ng CFO kung papaano pa rin makatulong sa mga Pilipinong nasa abroad na at papaano po sila magiging parte sa pag-unlad ng ating bansa kahit na andun na ho sila. Ayan. Ayun.
1: So yun, ang napakabilis ng mga paliwanag ni Christian, napakabilis, napaka-comprehensive.
0: Kasi kinakabahan po ako.
1: Maraming salamat sa iyo, Christian Castillo, sa iyong oras at ipagpatuloy ang magandang ginagawa dyan sa CFO at magkita-kita tayong muli. Maraming salamat, Christian Castillo.
0: Maraming salamat din po, Sir Ares.
1: At yung tamang-tama na yun ang topic ni Christian Castillo, no, yung mga binanggit niyang mga tungkol sa human trafficking, yung mga kailangang iimpormahan or paliwanagan yung mga gustong mag-migrate sa abroad, kung ano yung mga expectations doon, anong mga dadatnan. Yung ating guest mamaya sa Pinoy Ako, ang ating i-interviewin na isang migrante na nakabase sa France at siya po ay aktibo sa efforts against human trafficking. At mamaya, makakasama na natin ang ating panauhin mula sa Paris, France sa segmentong Pinoy Ako.
2: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
2: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At muli nagbabalik po ang Bridges on Air kasama si... Well, wala pala akong kasama, nakalimutan ko. Sa ngalan po ni Rey Sampang na ngayon po ay dumadalo sa isang mahalagang pulong dito sa Radyo Pilipinas. Ang ating segmentong Pinoy Ako, ito po ang segmento kung saan i-feature po natin yung mga achievers nating mga non-resident Filipinos. Karamihan po sa kanila ay mga tumanggap ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. At ang makakasama natin ngayon ay, naku, sakripisyong malaki itong ginagawa ng ating panauhin dahil siya ay nasa Europa. Espesyal po ang ating panauhin na makakasama natin ngayong Sabado ng umaga dahil ito po ay direkta mula sa France. Siya ay ginawaran ng Banaag Award sa ilalim ng Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas dahil sa kanyang walang kapagurang pagtatanggol sa karapatan ng ating mga migranteng Pilipino dyan sa France. Partikular na tinututukan ng ating panauhin ang mga kababayan nating mga undocumented at mga biktima ng human trafficking. Ang atin pong panauhin ay taga Bani, Pangasinan. Kababayan pala niya si Father Jerry Orbos at si Secretary Oka Orbos. Siya po ang founder at president ng Asosasyon ng Sangguniang Pilipino sa France at naging General Secretary ng Union ng mga Child Care Assistance at Personal Services Employees na naging aktibo sa pag-legalize ng pananatili ng mga migranteng Pilipino sa France. Kabilang rin ang ating panauhin sa International Survivors of Trafficking Advisory Council. Ang ating panauhin ngayong bisperas ng araw ng mga manggagawa ay walang iba kundi si Miss Zita Cabais. Magandang umaga po, Ma'am Zita.
4: Sa Paris, France at sa ating mga tagapakinig po.
1: Ma'am at Zita.
4: Binabati ko na rin po yung aking mga kamag-anakan dyan sa Bani, dyan sa Pangasinan, at anywhere po sa Pilipinas.
1: Ma'am, pakibati nga po yung inyong mga kababayan sa Bani ng sa inyong dialect.
4: Naimbag nga Aldaw, dita Bani, Pangasinan, dita San Fabian. Actually po, hindi na po ako nakatira sa Bani. Nag-migrate na po ako ng San Fabian.
1: At least nandiyan pa rin po kayo sa Pangasinan, di ba po?
4: Yes po.
1: Ma'am, diretso na po tayo sa topic natin na kayo po ay nagawaran ng PAFIU Award dahil sa inyong naging karanasan na bilang isang dating domestic helper na naging biktima po yata kayo ng unfair labor practices at kayo'y naging aktibo sa pakikipag laban sa para sa karapatan ng ating mga non-resident Filipinos. Paano po ba 'yung nangyari? Ano po ba 'yung nangyari sa inyo at paano kayo napunta sa advocacy ng 'yan?
4: Noong una po, hindi ko binalak na wala sa isipan ko na magiging advocate ako or tutulong sa aking kapwa. Ang nangyari kasi sa akin ay nung abusuhin ako ng aking amo na hindi niya tinupad yung aking karapatan bilang manggagawa, ay parang natural na naisipan kong yung aking karanasan ay ibahagi sa aking mga kababayan na nakakaranas din ng ganong pang-aabuso. So ano-ano yung mga pang-aabuso, yung labis-labis na pagtatrabaho na hindi na natutupad ayon sa batas ng transya. Noon nga nagkaroon na ako ng problema, hindi ko inaakala rin na ito pala ay paano ba sabihin yun, yung may karapatan pala akong magreklamo o ihabla yung aking amo sa korte. At may mga tumulong kasi sa akin na mga Pransesa, pumunta ako ng Philippine sa embahada natin para humingi na rin po ng tulong kasi hawak nila yung aking pasaporte. So yung aking mga karanasan na yan, ay yun yung nag-udyok sa akin para huwag niyong gawin ito kasi or kung inaakala niyo na ito na ay lampas ng ganitong oras, ay kailangan tumanggi na kayo sa inyong mga amo. Yun yung una kong ginawa. Tapos, noong habang yung reklamo ay kasalukuyang inaayos papunta sa korte, napunta ako ngayon sa union. Una ay yung asosasyon ng anti-trafficking. Tapos sila yung nagdala sa akin sa union.
1: Ma'am, i-contextualize ko lang po yung ano, yung kwento ano. Anong taon po ba kayo naging migrante sa France po ba kayo dumiretso?
4: Naku, mahaba po yung aking biyahe. So dito po ako napunta sa France. Napunta ako dito bagamat hindi yung gusto kong destination nung araw, pero parang naiba kasi yung destination ko. Dahil may naghikayat nga sa akin na maghahanap ka ng pera, doon ka na lang sa France pumunta. Ganon kasi yung nangyari sa akin noon, kaya napunta ako dito.
1: Pero noon to, pero bago po kayo nag-decide na mag-abroad, ano po ang pinagkakaabalahan nyo dito sa Pilipinas?
4: Dati po ako ba nanay ako ng apat na anak ko at nagtatrabaho ako dati sa butika sa La Union noong ako'y mahikayat na mag-abroad na hikayat. I mean, may narinig kasi ako sa radyo na ito may
1: trabaho.
4: Trabaho sa Taiwan. In the same time, mayroon akong nakilala doon nga sa ano, doon sa harapan ng POAA dati sa La Union. Sabi niya kung ang perang hinahanap mo sa Europa ka na magpunta kasi malaki ang sahod doon. Hindi ko inaakala na ganun pala yung ginagawa niya, illegal na hikayat sa tao.
1: Sa mismong opisina po ng POEA kayo, ninyo
4: na
1: meet
4: po,
1: yung
4: ano? Nakilala ko lang po.
1: Ah, nakilala niyo doon?
4: Yes po.
1: So, parang ibig sabihin po, ma'am, ano, may mga tao talagang parang naghahanap ng mabibiktima sa mga ganyang mga opisina?
4: Opo. Opo. So, hindi ko naman akalain na gano'n kasi galing maliit ako, lumaki ako sa isang lugar na malayo sa Kabiasnan, kumbaga. So hindi ko alam yung mga visa, hindi, naririnig ko lang yan talaga sa radyo noong araw. Pero dahil nag-umpisa na rin akong mahalubilo sa bayan, sa ano, kasi nga nagtatrabaho na ako sa namasukan na akong bilang kasambahay, tapos napasok ako sa butika. Kaya medyo ano na rin yung napagtantukan na rin na
1: mag-abroad na lang
4: siguro,
1: po kayo,
4: parang siguro ganun. Ito 'yon o ito 'yon, pero kahit kailan di ako nakakita ng visa or ano.
1: Ilang taon po kayo nung panahon na 'yon?
4: Po.
1: Malamang bata pa po kayo nung panahon na 'yon, batang bata pa.
4: 32 years old pa lang po ako.
1: Tapos apat na po yung anak ninyo nung panahon na 'yon.
4: Opo. 1990.
1: So yun ang naghikayat sa inyo na mag-abroad na lang kayo dahil nadidinig nyo malaki ang kita sa abroad. Ganun po ba yung nangyari doon?
4: Ba, actually po, ano, kasi mahirap nga ang buhay. Inisip ko rin yung kung paano makakapag-aral yung mga anak ko at mabago naman yung buhay namin na hindi nila maranasan yung naranasan ko sa buhay. Yun yung nasa isipan ko noon. At nakikita ko rin na yung mga nag-a-abroad na, yung mga kapitbahay, napaganda nila yung kanilang bahay, na nakakatapos, nakakapagsuot ng maayos yung kanilang mga anak. Parang ano na rin, yung na nagkaroon ako ng envy para yung nakikita ko is ganun din para sa aking mga anak. Yung magandang kinabukasan.
1: So yung inyong desire na mapaganda ang buhay ng inyong pamilya ay yun ang nagtulak sa inyo na yun nga, subukan nyo ngang mag-abroad. Pero sabi nyo kanina, ma'am, ang talagang tinatarget nyo originally na destination ay Taiwan.
4: Yes po, kasi nga sa POEA, so may video na nga rin noon eh, na video na ako kasi ganyan nung araw eh, video ka, magpipresent ka, ano yung kaya mong gawin, ipapakilala mo yung sarili mo, yung ganun kasi nung araw.
1: Parang yun po ang interview nung araw na kinukunan kayo ng video.
4: Opo, oo.
1: Ano po ba yung ano po bang trabaho yung papasukan niyo po sana?
4: Domestic worker din po.
1: So Taiwan po yung tinarget niyo and then nahikayat kayo na iba na lang ang puntahan niyo, Europe. Saan po ba sa France po ba diretso o merong particular na ibang bansa yung sinasabi nung nanghihikayat sa inyo?
4: Sabi niya, sa Europe ka na lang pumunta, sa Paris, sabi niya gano'n. Ako naman, kung siguro kahit na sino, pag ikaw ay nahikayat at sasabihin sa iyo na doon malaki ang sahod, kahit na sino, lalo na kung mahirap lang yung buhay mo, sabihin, doon na lang ako kasi mas mataas daw ang sahod. Lalo pa, doon, pag nakapagsahod ka na, doon ka na lang magbayad, mag-provide ka na lang ng ganitong halaga, tapos yung iba mong bayarin, doon na lang bayaran pag sumasahod ka na. So ang sa isipan ko noon is sige, kasi hindi, wala akong perang ganyan, hindi kita kayang bayaran ngayon, mangutang na lang ako kung ano yung kailangan ko ngayon, tapos sige, makarating lang ako doon pag kumikita na ako, saka na ako magbayad. Parang ganun kasi yung nangyari na noon.
1: So nangutang po kayo ng pangbayad sa ticket, sa placement, ganun po ba yun?
4: Ay, upo. Nagsanla po ako ng nagsanla po ako ng bahay, yung bahay namin, sinanla ko po yun, nangutang sa mga tao, may tubo pa yun. Kaya nung dumating ako dito na nakapagtrabaho, halos lahat na ng sahod ko na ibabayad ko sa utang. At yung pangkain na lang ng aking mga anak, yung natitira. At wala talagang natitira sa akin kasi ilang dalawang
1: So yung
4: taon
1: pong
4: po yata ako
1: experience niyo na paano kayo na-recruit ay yan po yung kadalasang modus, di ba po, ng mga recruiter, no? Pangangakuan kayo
4: ang
1: ng malaking sweldo. Pagkano po ba yung inaalok sa inyong sweldo noon? Maitanong ko lang po.
4: Nako, nung araw po kasi prangko pa ang pera dito. Prangko ngayon,
1: Wala pang
4: euro na,
1: euro,
4: wala
1: no?
4: pang euro. Oo,
1: Oo.
4: wala pang euro. Siguro 3,000 francs, yun sabi niya sa akin
1: So
4: noon.
1: magkano po yun sa pera natin?
4: Kasi times 6, hindi ko na alam ang euro to franc ngayon at
1: Pero
4: kanino na
1: sigurado,
4: pala.
1: sigurado po tayo na lampas-lampas doble sa kinikita
4: Ay,
1: ninyo.
4: opo. Siguro nagkakalagay yun ng 40,000 pesos noong araw, yung katapat ng sahod na inaalok niya sa
1: So ito
4: akin.
1: pong 40,000, anong taon po yung pinag-uusapan natin? Anong
4: 1995 po.
1: 1995, may napakalaking pera nga ng 40,000 din.
4: Opo, malaking pera 'yon. Kaya lang alo, walang natitira kasi
1: Oo.
4: nagbabayad ako ng utang. Yun yung
1: Eh
4: ano,
1: bukod po
4: galit pa
1: sa
4: naman yung
1: pagbabayad yun ng utang, eh kayo po ba nung dumating kayo dyan sa France, eh, nakatira po kayo sa employer ninyo o nangungupahan kayo ng titirahan nyo?
4: na may yung pinagpasukan po sa akin ay meron pong yun yung tinatawag nilang service room or yun yung pabahay ng employer, maliit na kwarto na doon lang din sa building ng aking employer. Employer ko dati ay nasa third or fourth floor yata yon. Ako naman nasa underground. Maliit na studio, meron akong lutuan, meron akong tulugan nung actually maganda yung una kong naging trabaho, pero nung nakahanap ako ng ano ng may nasalubong ako na naghahanap ng magiging babysitter na nag-alok ng mas malaking sahod na naman. Yun, iniwan ko yung trabaho ko na meron akong na maganda yung trato niya sa akin. At ito ngang napuntahan ko kasi naghangad talaga ako ng malaking sahod dahil para madali akong makabayad sa mga utang ko noon. Hindi ko inakala na yun pala yung mang-aabuso sa akin o magpapatrabaho sa akin ng labis-labis.
1: Yung
4: Na
1: sinasabi
4: halos
1: po
4: hindi na ako
1: ninyong
4: makakalabas.
1: kanina nabanggit nyo na pinagtatrabaho kayo ng labis sa oras.
4: Yes po.
1: Bali, ano po ba yun? Mga lampas 12 oras po kayong pinagtatrabaho? O paano po bang nangyari sa inyo?
4: Mahigit pa po kasi madalas pag wala yung amo kong babae noon na lagi siya kasi nagta-travel sa abroad. Actually, nakapunta nga yun sa Pilipinas kasi nagtatrabaho. Malaki yung katungkulan niya sa isang bangko pa-international. Kaya lagi siyang umaalis. Pag wala siya, doon lang ako alas 6 na ng umaga, nagtatrabaho na ako niyan kasi kailangan kong gisingin yung aking mga alaga. Tapos bibihisan ko sila, pakakainin, ihahatid sa school, babalik na naman ako dun sa bahay para mamili ng kakainin ng mga bata, lulutuin ko yan, maglalaba ako, mamamalansya, maglilinis ako ng bahay, yung bahay niya, mahigit 90 square meters, ha? Tapos yung amo kong lalaki naman ay nagtatrabaho sa university. Lagi rin siyang wala, dumarating siya, madaling araw na, launa ng madaling araw, gano'n. Kaya halos ako na yung nagbabantay sa mga bata hanggang sa makatulog sila at gisingin ulit kinabukasan.
1: Pero ano po
4: Madalas
1: yung
4: na...
1: nag-trigger sa inyo para masabing ayoko na ng ganitong ano, ayoko na ng ganitong ginagawa sa akin. Ano po ba yung sinasabi ninyong maltreatment ba or pinagtatrabaho kayo ng lampas sa oras? Ano po ba yung nag-trigger sa inyo nun?
4: Actually po, wala po ako talagang, hindi ko talaga naisip na abuso na pala ako. Isang araw nung naghatid ako ng aking mga alaga sa school, nakita ako nung caretaker ng building, doon sa building ng apartment ng amo ko. Nasabi niya, halika, kasi nakikita niya pala akong pumapasok ng maaga, hindi na niya ako nakikitang lumabas. Yung pala, pinagmamasdan niya ako. Ipinasok niya ako doon sa kanyang office. So sabi, pinakita sa akin yung kanyang passport, yung kanyang ID, mayroon ka ba nito? Although by that time, hindi pa ako marunong mag-French, so puro senyas lang yung usapan namin. Tapos sabi niya sa akin, parang may sakit ka, namumutla ka, ganun. Tapos sinabi ko sa kanya na yung sitwasyon ko, kwento ko. Tapos may isang kapitbahay din na nasalubong ko rin, na sabi niya parang hindi maayos yung sitwasyon mo dyan sa amo mo, okay ka lang ba? So yun yung ganun kasi nag-umpisa po yung ano. So naisip ko nung sinabi nung caretaker na 8 oras lang yung trabaho dapat, hindi ka dapat lumampas, hindi ka dapat natutulog dyan. So parang pinaliwanag niya sa akin na hindi pala dapat nangyayari sa akin yung mga nangyayari na kung paano ako tinatrato no yung amo ko.
1: So kaya yun po ay,
4: yung nagbukas.
1: Yun po ay ayon sa labor laws ng France.
4: Yes po, oo. Yun po yung ano. So yun po yung nagbukas sa aking isipan na ay ito pala yun, kasi bawal ako noon makipag-usap sa kahit kanino.
1: So paano pong nangyari niyan, ma'am, na nung nalaman niyo na ano, nung nalaman niyo na kayo pala ay inaabuso na? Ano po yung ginawa ninyong hakbang? Ano yung sumunod na hakbang noon?
4: Nagtrabaho pa po ako kasi siyempre hindi ko maiwan yung trabaho ko dahil kailangan ko ng sahod. Dahil kailangan ko magpadala sa Pilipinas. Sabi ko kung titigil ako sa pagtatrabaho, may binabayaran pa ako. Hindi na ako makapagpadala sa mga anak ko.
1: Ganyan yung nga, ma'am, yung mga sakripisyo talaga ng mga OFWs, ano po, no? Tinitiis na lang dahil inaalala yung pamilya sa Pilipinas.
4: So ganun yung nangyari hanggang sa isang araw talaga na hindi ko na kaya kasi naglilinis ako. Lumapit siya sa akin, sabi niya, hindi na plan siyang mabuti, which yung kanyang costume ay supposed to be sa pricing, ano, pero ilang taon ko na yun ginagawa, doon siya nagreklamo kasi mag 4 years ako sa kanya noong gawin niya sa akin yun, na hindi maayos yung trabaho. Parang hinahanapan na niya ako.
1: Hinahanapan na kayo ng butas.
4: Opo. Hinahanapan na niya ako ng trabaho na ito, hindi maganda, hindi. So sumagot na ako kasi naisip ko na nga yung sinabi ng caretaker sa akin, na sabi ko, ang tagal ko nang ginagawa ito, bakit ngayon ka lang magreklamo? Sabi ko sa kanya, hindi ko naman ito trabaho, hindi ako profesional para gawin ito. Nagalit siya sa akin kasi sabi niya, sinasagot mo ako, sino ka ba? Gusto mo pumunta ako sa pulis? Yung tanon. Siyempre, wala akong papel. Hawak niya yung passport ko. So sabi, natakot ulit ako. So nung kinabukasan, hindi na ako pumasok kasi takot na akong pumasok kasi baka kung anong gawin sa akin. Although bago pa noon, binato niya ako ng silya. Hindi lang ako tinamaan. So parang nagpatong-patong na yung takot ko sa sa trato.
1: So, kanino po kayo lumapit para humingi ng tulong dyan sa nangyari sa inyo?
4: Wala po akong nilapitan kaagad, kundi naghanap muna ako kung kanino ako titira kasi wala na akong ano. Sabi ko, siyempre wala na akong pera dahil buwan-buwan nauubos yung pera ko. So may mga kababayan din naman natin nagmagandang loob na kinupkup ako sa maliit niyang kwarto. At nagpapasalamat ako sa kanya. In fact, hanggang ngayon, taga Pangasinan din.
1: Kababayan din.
4: Na sila yung kumupkup sa akin.
1: O yun nga po, yung so paano po ano, paano ano naman po yung nag-udyok sa inyo na since naranasan nga ninyo yung mamaltrato ng ganyan, eh paano po naman kayo na kumbinsi na dapat ipaglaban ko rin yung mga kapwa ko, ano, kapwa kong migrante?
4: Bauna po ay sa sarili ko muna na ito yung ginawa kasi nga hindi ako nakatapos diyan sa atin. So ano yung dapat kong gawin? So naranasan ko na effective pala ito. So sabi ko sa ating mga kababayan, ituturo ko sa iyo para pag naranasan mo, ganun ka rin hanggang sa parang normal na sa akin yung tumulong. Lalo na nung nasa union ako kasi laging may training, paano makipag-negotiate sa employer, paano basahin yung kontrata, yung mga ganon. So parang nasa school ako ba?
1: Yun po sinasabi at, yung union, yun po ba yung nakita namin sa profile yun na yung parang okay. Parang organisasyon ng mga
4: labor organization po, labor
1: child care assistance yung nakalagay po doon sa inyong profile eh. Yun po ba yun, yung grupo na yun?
4: Specific po. Specific sa yung mga nag-aalaga sa bahay, nag-aalaga sa mga bata, elders, naglilinis sa bahay, mga private households, domestic workers po in general, at saka sa mga company na nag-i-employ po ng mga nagtatrabaho sa bahay, pero sila po yung nagpapadala doon. So parang
1: So ibig sabihin po, ma'am, kayo ay naging member ng grupo na yon, ng asosasyon na yon.
4: Nung una naging member ako, naging militante ako ng mga 2 taon hanggang sa hinikayat akong sinabihan ako ng boss na sabi niya, sa susunod na election, ikaw yung magiging general secretary, sabi sa akin. Sabi ko, ano? Sabi ko, nagtatlong French word nga lang yung alam ko. So anong alam ko dyan para imanihar yung professional union? Kasi yung professional union na yan, ay sila yung nagne-negotiate po ng mga karapatan ng manggagawa sa bahay.
1: So ibig sabihin, ito pong asosasyon na to, hindi lang po mga Pilipino ang members ito, may iba't ibang nationalities
4: din.
1: Hindi
4: po. General po yan, lahat ng manggagawa. So nagka-interest na rin ako, although tumanggi ako nung una, sabi ko ito siguro yung aking chance para makapag-aral, although sinabi ko sa kanila na ito lang yung level ko, so baka marami akong hindi magampanan. So pinag-aral na nila ako, unti-unti, parang sa isip ko na, ito yung kailangan ko ibahagi sa aking mga kababayan kasi hindi nila ito alam kasi yun parang unfortunate na nakilala ko na yung labor union na dito pala ginagawa yung karapatan, manggagawa, at kailangan kong ipaalam sa aking mga kababayan para sila rin ay maka-avail ng kaalaman na katulad ng nalaman ko. So ganun po yun nangyari. Hanggang sa nung nai-interview na kasi ako dito sa TV dahil doon sa aking karanasan, kasi ayun po sa mga sinasabi yan ng mga tagapagbalita ay ako yata yung kauna-unahang nagdemanda sa amo para madala siya sa korte.
1: Umabot pala kayo sa husgado yung inyong naging problema?
4: Ay, upo. Humantong din po kami sa punto na humihingi na sa akin sabi niya, magkano ang gusto mo para itigil mo lang yung demanda. Sabi niya, nasa court na kami.
1: Pero
4: sinabi ko sa kanya na wala akong halaga kasi noong hinihingi ko yung aking pera, hinihingi ko yung passport, kasi yung huling taon ko sa kanya, halos, o 2 taon, halos hindi na ako binabayaran. 500 franko na lang yung binabayad sa akin. So halos wala na akong pera. Noong sinabihan niya ako na magkano yung gusto mo, sinabihan ko siya na wala akong halaga, gusto ko yung realidad ng batas.
1: So kayo,
4: gusto ko yung akin.
1: Kaya kayo naging kaya kayo naging champion ng ano ng mga migrante dahil po sa naging exposure ninyo sa yung naging exposure ninyo sa kaso na yan.
4: Parang ganoon na rin po kasi na-mediatize yung aking story. Sinundan nga ako sa Pilipinas ng France Television nung araw.
1: Ay, talaga po.
4: Opo, in-interview po ako dyan. Pero hindi lang yun siguro kasi marami talaga akong ginawa rin. Marami akong, kumbaga yung pagtulong ko hindi lang kasi doon eh. Hanggang sa natuto na rin akong ano, mag-identify yung mga biktima. Nakita ko na kasi yung mga indicators ng kung sino yung victim, paano mo yan ilalabas doon. Nagkaroon na rin ako ng mga networking, yung mga organization. Parang natural na sa akin, yun na yung aking rhythm araw-araw o kahit sa gabi minsan, lalo na nung lumabas na yung social media, yung sa Facebook, kasi nare-reach na ako kahit wala yung telepono.
1: So ma'am, naging parang ang lumalabas po, naging full-time kayong active sa union?
4: Bukod po, full-time po ako kasi may hanggang sa kinuha na nila kasi in-employ na kasi nila ako direct.
1: Ah, okay.
4: Yun, tapos pinapadala na rin nila ako sa ibang bansa nung araw kasi pagka may mga like sa India, pinadala kasi ako sa India para magbigay ng ano ng ehemplo ng labor union sa France kasi maraming illegal yung informal work na domestic worker sa India noong hanggang ngayon ha, palagay ko. So 2011 ba o 2010 nung ipadala ako sa India para mag-train sa mga informal domestic workers sa Bangalore nung araw.
1: So hindi na po kayo bumalik sa inyong trabaho na yung original na, na kung bakit kayo nag-abroad, nag full-time na lang talaga kayo sa organizing
4: sa and advocacy. Union, opo, no. 2003 full-time na po ako doon.
1: Mm-hmm. So ma'am, ano po yung konkretong bukod sa pagbibigay ng lessons doon sa mga, well, hindi lang mga Pilipino yung inyong ano eh, yung inyong kinikater eh, kapati po ibang nationalities na eh. Ano po ba ang iba pang konkretong tulong ang ibinibigay ninyo sa pamamagitan ng union sa mga migrante at kaya kayo po ay na yun nga nakilala at na-nominate na mabigyan ng presidential award?
4: Hindi ko rin po alam kung paano nila ako napili. Napili as nominee. Ang nag-nominate po kasi sa akin yung anti-trafficking o anti-slavery organization dito, yung Committee contre l'esclavage moderne or yung anti-trafficking organization po kasi sila po yung unang tumulong sa akin na nagdala doon sa labor union. Sila po. So naging member po ako ng board hanggang ngayon. At marami na rin po akong mga nasalihan like sa International Survivors of Trafficking Advisory Council kung saan po naging membro po ako doon ng 2021 to 2024. At bukod po doon nagiging nakikisali ako sa mga paggawa or pag yung mga guidelines sa state nung nasa international advisory po ako. Tapos yung asosasyon ko rin na itinatag ko nung 2001, ipinagpatuloy ko na rin yun. So may mga reach out akong ginagawa ng weekends, pag walang trabaho yung ating mga kababayan, tumutulong paglakad ng kanilang mga pag-apply ng kanilang yung kanilang working permit kasi hindi ka ako pwede na manatili kayo sa ganyang sitwasyon at ipinapayo ko na rin na mag-ingat sa mga illegal recruiter kasi naranasan ko ito yung hindi nyo ako dapat gawin dahil kailangan mapuksa or maputol yung pang aabuso sa mga inosente na katulad natin.
1: So ma'am, bukod po dun sa union na

0: sa police prefecture, ang tawag doon, na ang layunin niya po ay mag-identify ng mga biktima ng forced labor, human trafficking, yung mga illegal recruitment, tapos yung mga pinapatrabaho ng sub-rights. Exactly po doon sa nangyari sa akin. Nag-o-organize po ng mga sports like volleyball, ganun, kasi empowerment doon, kasama sa empowerment. At saka martial arts din po, meron ding martial arts ng Sabado.
1: So bukod po sa ano, bukod po pala sa pagbibigay ng aral tungkol sa kanilang mga karapatan, ay yung grupo po ninyo ay nag-oorganisa rin ng mga social events para sa mga migrante.
0: Yes po, social and cultural events na link po sa ating sa kultura ng Pilipino. At para mabisi nga po yung kanilang buhay, at hindi sila malink sa mga bawal na nagawain, at para irespeto rin yung value ng bansa kung saan kami nandoon.
1: Tulad po yung ano, yung sa asosasyon niya po, ano? Ano-ano po ba yung ano-ano po ba yung mga cultural events ang inoorganisa niyo, at meron po bang kakaibang kayong ginagawang mga events?
0: Meron din po, bukod kasi sa mga reach out na ginagawa ko, yung mga pagtulong namin, like for instance ito, the last two Sundays ay nagkandak po kami ng ano, ng paano magdeklara ng inyong income tax, so tinutulungan namin sila, yung inaayos namin. Tapos nag-o-organisa rin kami ng yung halimbawa field trip, yung pumunta mamitas ng mga gulay or prutas, at
1: Masaya yan,
0: itong
1: ha?
0: ano nga, may ino-organize din po kami ngayon, kasi dito hindi lang po yung asosasyon ko kung saan din ako involved, mayroon kami tinatawag na umbrella of Filipino associations po dito. So ipinagdidiwang din po namin yung Declaration of Philippine Independence Day na
1: Kayo po yung
0: so
1: lead
0: taon-taon po.
1: organizer, ganun.
0: Hindi naman po, kasi part po ako sa organizing committee, pero ngayon pong taon ay ako nga po ay nabutuhan din, so nasa board ako ngayon. Ako yung in charge sa social service. Ino-organize na namin ngayon yung event na ito nga ay gaganapin sa June 14. So malaking parang ang tawag po namin dito is pista sa Paris. So kung saan pupunta yung ating mga kababayan, so magluluto ng ating lutong Pinoy, yung ating cultural
1: So may mga palaro din po siguro kayo diyan, ano?
0: May
1: mga
0: paliga po ng basketball
1: basketball
0: sa volleyball. Actually nag-umpisa na po yan. Mayroon din po kaming mutya sa Paris, parang ganun. Mutya ng Pilipinas, munting mutya, yun po. So malaki po yung event na gaganapin.
1: So ma'am, sa bukang base sa tono ng boses ninyo ay enjoy na enjoy kayo sa inyong ginagawa ngayon, eh hanggang kailan niyo pa po ito gagawin?
0: Nako, siguro ito po, ano, ito yung endless po ito, kasi minsan po naisip ko na ayoko na, kasi yung ibang kababayan, Tagalog na yung usapan, hindi ka maintindihan. Meron po kasi gano'n. So, pero hindi, kasi parang yung kahit natutulog ako, pagising ko, yun pa rin, kasi nakikita ko po kasi talaga yung daing ng ating mga kababayan na kulang sa kaalaman, na para bang ano, yung ganun eh, kung wala si Sita eh, wala na akong magagawa pa, kasi pag nag-message, eh kasi po, ano, nagtumawag po ako sa ano, sa
1: so kayo
0: kaibigan
1: po
0: ko,
1: talaga
0: kayo po
1: yung
0: yung tinuro na lalapitan ko. Ngayon din, partnering na rin po ako sa Philippine Embassy, so nagko-collaborate po kami kung ano yung paano kami makatulong sa kapwa nating Pilipino, yung mga distress nating mga kababayan. Example po, meron po akong meron po tayong isang kababayan ngayon na talagang over distress na siya talaga
1: Apo.

0: Okay.
1: naapektuhan na yung kanyang mental health, gano'n. Ako na yung kinausap ko na yung doktor na huwag siyang manatili doon sa psychiatric hospital, kundi kailangan mailagay na siya sa normal na tirahan. So ngayon sharing siya doon sa mga member din ng asosasyon, at ngayon okay na siya, so I'm happy for that.
0: Ma'am Sita,
1: Masaya ako sa ginagawa ko.
0: Ma'am Sita, gusto po medyo marami pa po kayong sanang maikikwento sa amin, pero ako po ay sinisenyasan na po ng aming technical team na kailangan na po tayong magtapos. Hinga na lang
1: Opo.
0: Po namin kayo ng maikling mensahe para sa mga kapwa ninyo migrante, lalo na diyan sa Europa.
1: Ang may papayo ko lang sa aking mga kababayan dito na tumutulong din, ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa, kasi marami talaga tayong mga kababayan na nangangailangan at kulang sa kaalaman, na kailangan din nila ng giya, lalo na sa aming may mga karanasan na sa pagtulong at may mga network na pwedeng mapalawak yung aming pagtulong sa ating mga kababayan. At siguro babanggitin ko na rin, dahil nga bukas ay International Workers' Day or Labor Day,
0: Opo.
1: Lalo na sa mga kasambahay, nagtatrabaho sa bahay, kasi madalas yung mga amo nagpapatrabaho yan ng ano, ng kahit holiday.
0: Holiday, oh.
1: Kailangan marunong silang makipag-negotiate sa kanilang mga employer, alamin nila yung kanilang mga karapatan para hindi sila humanto sa pang-aabuso ng mga mapang-abusong amo. Yun po.
0: At maraming salamat po, Ma'am Zita T. Kabais. Isa po ang 2024 Banaag Awardee sa ilalim ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Siya po ang ating kampyon laban sa human trafficking dyan po sa Paris, France.
1: Maraming salamat po.
0: At dito na po magtatapos ang edisyon ng Bridges on Air. At muli po sa ngalan po ng aming host na si Ray Sampang, na hindi po natin nakasama ngayon dahil siya po ay dumalo ng isang mahalagang meeting. Ito po uli si Aris Gutierrez sa ngalan po ng Commission on Filipinos Overseas sa pamunuan ni Secretary Dante Clingkang II. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. At sa ngalan po, bago po baka makalimutan ko at ako'y bitayin dito ng aming technical team, si Sir Milo at si Hero, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
15: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas World Service Online.
16: Alagang Amosu. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong isyu tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Siyempre, special shoutout po sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa atin.
16: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: Naririto na naman po tayo muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. Ngayong araw, hatid naman po namin sa inyo ang episode na Keeping Love Strong at Sea, Secrets of Strong Marriages. Ayan, para sa mga nakikinig na seafarers and seafarer wives or spouses. Kaya makakasama natin ngayon ay ang isang eksperto sa family and relationships. Siya po ay isang licensed psychologist and a certified clinical psychologist by the Psychological Association of the Philippines. She has been working with children and families for more than 30 years. Wow, that's a long time. Ang dami po experience ng ating guest. Nakaka-excite naman ang isi-share niyang wisdom sa atin ngayong araw. At syempre, isa rin po siyang matagal na nating katuwang sa Amo Soup sa mga talakayan at programa para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya sa ilalim ng Alagang Amo Soup. Pamilyang Marino Project. Ayan, nakaikot na rin po sila sa mga provincial branches natin a few years ago. And ngayon, regularly, every other Monday, ay meron po silang sessions ng kanyang team sa Siemens Hospital. Ayan. Kaya napakaswerte po nang nakakapakinig sa mga talks ng team nila, ng ating guest ngayong araw, nila Ma'am Eileen. Kasi pwedeng mag-Q&A after. So kung may personal concerns sila, na ilalapit nila sa mga experts natin sa team nila, Miss Eileen. Ayan. So let us all welcome, syempre nireveal ko agad yung name, si Miss Beatrix Eileen L. Season, Registered Psychologist, CSCLP. Haba ng ano ni Ma'am, ang daming mga accreditation ni Ma'am. Ma'am, welcome po to Alagang Amo Soup. Thank you for joining us today.
18: Salamat, Camille. Magandang hapon sa lahat.
17: Ayan, ma'am. Diretso na po tayo sa topic natin, no? Ma'am Eileen, ano po ba ang mahalagang role ng mag-asawa sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng pamilya, lalo na po sa OFW at seafarer families?
18: Nako, yun ang pinakamahalaga sa pamilya, no? Yung mag-asawa. Kasi sila yung arkitekto ng pamilya. Sila yung gumagawa ng pundasyon, no? So kung hindi okay ang buhay mag-asawa, magkakaroon din yun ng epekto sa kanilang mga anak. So importante talaga na yung mag-asawa ay solid. Solid talaga.
17: Solid. Ay, gusto ko yung word na yun. Solid yung marriage.
18: Yes, yes.
17: Kasi ma'am, di ba parang nararamdaman din yun ng anak nila, eh.
18: Yes.
17: Di ba?
18: Yes.
17: Whether loud yung misunderstanding or tahimik lang, ramdam yun ng mga anak.
18: Totoo.
17: Diba,
18: totoo,
17: ma'am?
18: Yes. Mm-mm. Kasi ang pamilya ay isang, ang pinakamaliit na sistema. No? So pag may sistema kang ganun, kung ano yung nangyayari, lalo na doon sa mag-asawa, lahat ng tao sa pamilya ay naaapekto. Mm-hmm. So sabi mo nga, no, kahit hindi na sasabi o hindi nakikita, nararamdaman yun palagi ng mga anak.
17: Mm-hmm. No? And kasama po doon yung long distance, ma'am. No? Ano po, gaya ng mga sitwasyon po ng seafarers natin, mm-hmm, at ang ibang OFWs din po, land-based and sea-based. Ma'am, ano po, sa tagal po ng experience niyo, ma'am, helping families, couples to navigate through their relationships, ano po yung mga common problems, mga pagsubok po ng mga married couples, especially mga OFWs po natin?
18: Well, alam mo, ang buhay mag-asawa ay challenging na. Mm-hmm. Diba? As is. Pero the fact na magkahiwalay, mas challenging pa yon, no? Mm-hmm. Kasi kailangan na paano maging solid yon, paano masustain yung relationship na magkalayo, very challenging yon. Kasi ang karanasan ng mag-asawa ng pareho ay nag-iiba. Diba? Nagiging iba yung karanasan nung naiiwan dito, yes, iba rin yung karanasan nung nandoon, no, na lumalayag. Mm-hmm. So paano mo siya i-connect pa rin, no? Paano pa rin magkakaroon ng connection? Very challenging talaga 'yun.
17: Mm-hmm. I-factor in mo pa 'yung magkaiba ng time zone,
18: yes,
17: magkaiba,
18: yes,
17: ng upbringing, magkaiba, yes, ng kumbaga pananaw sa mga bagay.
18: Yes.
17: So
18: yes,
17: it really takes. Kaya nga sabi ko, bilip ko sa mga OFW couples.
18: Mm-mm. Mm-mm.
17: Na talagang ang tagal na successfully na-raise nila yung mga anak nila, because it really takes not just love,
18: true,
17: but hard,
18: true,
17: work.
18: Talagang hard work, totoo.
17: To make the relationship, yes, the marriage work.
18: Yes. At kailangan hard work on both sides.
17: Yes.
18: No? Teamwork talaga. Mm-hmm. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan talaga pareho sila.
17: Mm-hmm.
18: Kasi nakikita rin yun ng mga anak. At pe-epekto rin yun sa anak. Pag nakikita ang hindi parehong nakatuon sa pamilya.
17: Mm-hmm.
18: Kita yun.
17: Ma'am, base po sa mga experience nyo, kaya po, mm-hmm, nung kapag nasa Alagang Amo Soup Talk Series kayo,
18: yes,
17: sa amin,
18: yes, yes,
17: ano po yung mga dinudulog sa inyo karaniwan?
18: Nako, napaka-challenging, no? May mga nakakausap akong seafarers, yung mga katatapos lang mag-retire,
17: mm-hmm,
18: tapos pag-uwi, nakikita yung realidad nung pamilya,
17: oh,
18: na hindi nakilala yung asawa.
17: Ah.
18: Nung recent, may recent na nag-share, no, siguro mga 3 sessions ago, pag-uwi niya, pakiramdam niya, parang border na lang siya sa bahay niya. na hindi na nalulungkot siya, na feeling niya mag-isa siya, na hindi na niya kilala yung asawa niya.
17: Yung pamilya
18: niya. Yung asawa niya na parang iba na yung gusto, hindi na sila nag-uusap. So yun yung malungkot kasi nag-retire na siya na sana ito na yung second life na niya na mag-i-enjoy siya.
17: Nagbabanding sila.
18: Sana, pero yun ang nangyari. No? So madalas ganun yung naririnig ko actually.
17: Ah, talaga po?
18: Oo.
17: Yung pag-retire, yung parang expecting sila na.
18: Parang ganun.
17: Spending more time with family. Pero yung expectation nila hindi na meet nung reality. Parang nag-grow apart na sila.
18: Yes, na-outgrow. Kasi yun yung kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Paano hindi mag-grow apart? No, kasi may stages talaga ang marriage eh. Parang stages ng tao, may stages din ang marriage, no. Sa umpisa parang honeymoon stage,
17: yes.
18: Ayaw niyong maghiwalay kayo, no. Pero pag dumating yung anak, nag-iiba yung focus, nag-iiba yung priority, kailangan magtrabaho. Tapos ang daming nangyayari na ang na minsan talagang grow apart pa ganun. Kaya importante paano meron connection pa rin parati. At yun, talagang may commitment ka dapat. So, hindi lang talaga dahil nararamdaman mo na in love ka, pero yung commitment talaga na both you have to make it, na gusto mo talagang maayos ang buhay mag-asawa.
17: In the good ways and in the good days and the bad.
18: Yes, totoo po. Yun. Lalo na sa bad.
17: Paano kaya, ano, no? Paano humahantong sa ganun? Kasi like ngayon, kaya ng mga previous mga episodes namin similar sa topic natin. Mandiyan naman ang communication lines. How does it start? Ano kaya yun, mga resentment na nabibuild up? Expectations that are not met? Ano po yung mga nagiging recipe sa ganyang challenges?
18: Ang nakikita ko, yung manner of pagkikipag-usap, yung communication. Pag hindi maayos yung communication, doon na nagkakaroon ng disconnect. No? So kailangan sa umpisa pa lang parehong nag-uusap. Hindi lang yung isa lang ang nagsasalita parate, yung isa nakikinig. Kailangan talaga may yung give and take ng communication na parehong marunong makinig at parehong marunong mag-empathy, mag-empathize dun sa nararamdaman ng isa. So kailangan practice yon. Yung communication takes practice eh. So kailangan matuto silang makinig sa isa't isa. At yun yung challenge kasi iba yung tingin natin na dapat pag babae siya yung salita ng salita,
17: may
18: yung
17: stereotypes may
18: ganun
17: na kasi.
18: Stereotype no na yung lalaki makinig na lang, wag na lang magsalita, pero hindi pwedeng ganun. Kailangan basagin yun na kailangan marunong makipag-usap sa isa't isa. Communication
17: siya kayong talaga. Sensitivity ma'am no,
18: yes,
17: at siya kayong constant presence ng not just love but respect.
18: Yes.
17: Kasi
18: yes.
17: what my husband tells me and yung mga asawa ng mga kaibigan ko, sa mga asawa nila, talagang ang laking bagay ng respeto.
18: Yes.
17: Yung pag parang na hindi naman sa sinasabi kong pare-pareho yung mga lalaki na may ego ganyan, pero kasi pag na-feel nilang disrespected sila, parang somehow correlated siya sa love na parang well, kasi respect and love always go together.
18: Yes.
17: Na parang even if you tell them that you love them, but they don't feel respected, parang how can you love me without respecting
18: me? Yes, yes. At nakikita yun ng mga anak.
17: Yes.
18: No? Ang mga anak natin, nakikita, natututo sila kung paano makipag-relate sa babae at lalaki sa pamagitan ng nakikita nila sa nanay at tatay nila. So kung di nila nakikita yung respeto, dun iisipin nila na ganun pala dapat.
17: Okay lang pala yun. Yes, parang ganun.
18: Yes. So malaking impact talaga ang mag-asawa, lalo na pag may anak. Kasi doon nila nakikita o natututo kung paano makipag-usap sa lalaki at sa babae.
17: Tsaka yun na rin yung nabibuild nilang character.
18: Yes.
17: Kung
18: yes.
17: ano yung nakikita nila yes. sa bahay nila.
18: Yes.
17: Yes. Ano po yung mga healthy coping strategies na pwedeng gawin ng mag-asawa na nasa long distance relationship? Okay. Siguro ma'am, alam ko different levels yan.
18: Yes.
17: You know, hindi naman yan one size fits all na pare-pareho silang experiences, pare-pareho silang problema kinakaharap. Yung iba nagsisimula parang magkalamat, yung iba malalim na masyado.
18: Totoo.
17: So ma'am, sige, i-ano muna natin dun sa mga parang may nagsa-start pa lang ng mga irks na parang
18: sa akin yung importante again yung sa communication no? Na pag merong naiisip o nararamdaman, okay lang na sabihin ka agad. Kasi parang ang nangyayari minsan naiipon. Tapos sasabog na lang sama, parang lumaki na yung problema. So sa umpisa pa lang, masanay na makipag-usap ng maayos yun, na may respeto, at nasasabi ang nararamdaman, ang pwedeng sama ng loob. Basta kailangan sa umpisa pa lang, ganun na. Para masanay na na nag-uusap ng ganun.
17: Even the difficult conversations, ma'am. Kasi paminsan kaya nabibuild yung resentment. Kasi parang yung mga simpleng inis na parang, palalampasin mo na lang, palalampasin. Hanggang sa hindi mo napapansin, naiipon na.
18: Yes. Yes.
17: Diba, ma'am? Even the dip, parang, i-bring up mo na, tama kayo, ma'am,
18: totoo.
17: No? Sabihin mo na.
18: Totoo. Sabihin na. Kasi minsan, pag sinabi mo in the future, baka nakalimutan na niya na ginawa na niya yun. Or pwede niyang in-deny. Pero pag sinabi mo, pero yung pagkasabi mo, may respeto pa rin.
17: Respect,
18: no?
17: Yes.
18: At malumanay, mas makikinig yun sa'yo. No? So, meron ding paraan ng pagsabi. Hindi yung parang sinisisi mo siya dahil sa nangyari, pero sinasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, yung naging epekto sa'yo nung nangyari, na baka hindi niya alam, nasaktan ka niya.
17: Yes.
18: So, pero yung pagsabi, kung paano magsabi, importante din.
17: Tsaka yun. Giving the spouse the opportunity to change the behavior,
18: yes,
17: or you know, to make it up to make,
18: yes,
17: amends.
18: Yes.
17: Kasi pag kinip mo lang, parang di mo na siya binigyan ng pagkakataon na ituwid or,
18: yes,
17: na malaman na mali pala. Kasi po, yun nga yung awareness na, ay, na-hurt pala kita pag ginawa
18: kasi
17: ko
18: hindi
17: yun.
18: Niya pala alam.
17: Opo. Aha. Yun naman, ma'am, yung mga sobrang ano na, yung medyo advanced stage na yung medyo problema, yung lamat sa may betrayal, may abandonment.
18: Yung mga, kasi ang madalas, di ba, ang takot ng long-distance relationship, yung infidelity na merong other person. Pero madalas, ang paliwanag ko dun sa sharing, no, sa Amo Soup, meron ng problema even before merong infidelity.
17: Mm-hmm.
18: Infidelity is just parang a product o outcome nung problema sa mag-asawa.
17: Mm-hmm.
18: Parang yun na lang yung ano. So, even before that, meron nang
17: nangyayari. May root cause pa yan.
18: Meron na yan. Mm-hmm. No? And usually, ayun pa rin, yung relasyon pa rin nila. Na pag hindi nila hinarap yung problema nilang mag-asawa, yun yung way nila para i-distract ang sarili. No, para magkaroon ng balance sa relasyon, hahanap sila ng third party.
17: And siguro, ma'am, maganda rin na i-acknowledge na it's okay to seek help.
18: Yes.
17: Kasi sa Pilipinas, medyo tabu pa yung marriage counselor, di ba? Para sa kailangan ng tao na mag-ayos ng problema niyong mag-asawa. Hindi, mag-usap na lang kayo.
18: Mm-mm.
17: Pero meron kasi talaga marriages, ma'am, na hindi kaya ng dalawang tao lang. Na minsan, pag nag-usap, it will lead to, you know, an even worse,
18: yes,
17: situation.
18: Yes.
17: So, it's okay to seek help from experts like you.
18: Kasi hindi rin tayo, hindi rin naman natin minsan alam kung paano makipag-usap . Yung maturely, no? Kasi medyo emotional ang Pilipino.
17: Yes.
18: Right? Parang minsan pag akala mo nag-uusap lang, pero very intense na yung nararamdaman. So, kailangan matuto tayong makipag-usap na hindi emotional.
17: Yes.
18: Yung kalmado lang, parang ganito. Kasi pag ganito kayo makipag-usap mag-asawa, mas makikinig yung asawa mo sa'yo. Ang madalas kasi, inuuna mo yung emosyon. Kaya pag gano'n na galit ka na, ay hindi ka na pakikinggan.
17: Nag-tune out na siya.
18: Yes.
17: Hindi na nagfo-focus.
18: At saka magiging defensive na yung tao.
17: Yes, correct.
18: So, importante na marunong din tayong kumalma muna bago kausapin ang asawa. Yun ang isa sa mga advice talaga, no?
17: Magandang take away yan, mama, sa mga viewers natin na if you feel highly emotional pag may rage or, you know, something na sobrang intense ng emotion mo, it's okay to step back.
18: Yes.
17: Palamig ka muna.
18: Yes.
17: Before you even utter a word.
18: Yes.
17: Kasi baka kung ano yung sabihin mo, baka sakit ka naman.
18: Totoo. Magsisisi ka, no? At hindi niya makakalimutan yung makakasakit na sinabi mo.
17: Matalim
18: yes.
17: na.
18: Yes.
17: Na word.
18: So, yun din yung importante doon, no? Mm-hmm. Na paano makipag-usap ng kalmado na sasabi yung nararamdaman. Para mas makinig yung isa. So, yun din eh. Paano makipag-usap at kailangan din nating matutong paano makinig.
17: Yes.
18: Na hindi tayo defensive na, ay, kinakausap ako kasi may kasalanan naman ba ako? Parang ganon, no?
17: Yeah.
18: So, both ways.
17: Both ways talagang. Two-way street talaga siya,
18: yes,
17: ma'am, no?
18: Yes.
17: It really takes two to tango.
18: Yes. And yun nga ang importante, hindi pwedeng kunyari sa practice ko, no, hindi pwedeng yung isa lang ang may gustong ayusin yung marriage. Kung yung isa ayaw niya, hindi ko sila matutulungan.
17: Right.
18: Kailangan pareho sila na gusto nila.
17: Mm-mm-mm.
18: Yun dapat ang una. No?
17: Eh, ma'am, ano namang take niyo po dun sa, kasi parang may mga couples na ang laki nga ng problema, ganyan. And then, oh, let's just stay together for the kids.
18: Mm-mm.
17: Yun ang rason nila.
18: Yes.
17: Opo.
18: Well, madaming ganyan sa Pilipinas, no? Kasi minsan ang mga babae hindi rin makaalis dahil financially baka dependent sila.
17: Mm-mm.
18: Pero ang nangyayari kasi, yung mga bata, may epekto talaga yun sa kanila, no? Pinoproblemahin nila yung problema ng mag-asawa.
17: Mm-mm.
18: Mas magiging ano yun sa kanila, ang nasa isip nila. Kaya hindi sila minsan nakaka-focus sa pag-aaral nila.
17: Nagmamanifest sa ibang, yun, ano, no?
18: Kaya sa pag merong mga batang nire-refer sa akin na kailangan ng therapy, kasi sa kanila play therapy, expressive arts therapy, pag bata, nakikita mo talaga na they are just acting out the problem in the family. No, meron silang behavior na extreme sa bahay ay dahil yon may nangyayari sa pamilya. At madalas sa buhay ng mag-asawa yun. No? So they act it out para silang barometer ng family.
17: Ah, yung mga bata.
18: Oo.
17: Kumbaga, parang na, ano nila, siguro iipon nila yung energy sa bahay na relay nila sa ibang tao.
18: Yes. At na-absorb nila. No? Kung paano maglutas ng problema ang mag-asawa, ganun din sila. So kung kunyari, kasi hindi mo pwedeng... Okay lang naman na ipakita sa anak na nagkakaroon kayo ng minsan pag-aaway,
17: yes,
18: no? Disagreement. Pero kailangan makita nung anak mo na kaya nyo rin i-resolve.
17: Mm-mm.
18: Hindi yung iiwanan nyo na ay may problema,
17: Amin.
18: Hindi na mag-uusap.
17: Yes.
18: Kasi ganun din ang tingin nila sa paglutas ng problema.
17: Mm-mm.
18: No, we are also teaching them a problem-solving skill when we show them how we solve our problems.
17: Life skills.
18: Yes, yes.
17: Kaya rin siguro, ma'am, no, kapag kuwari may sitwasyon sa bahay, it's also good to show the children that you know how to say sorry, you know how to be humble, you know how to acknowledge your mistakes to make it right.
18: Yes, and you know how to resolve it, no?
17: Mm-mm.
18: Kasi minsan ang problema ng mag-asawa, poproblemahin ng mga anak eh. No, that's why they get depressed, no? That's why there's a lot of self-harm and suicide cases. It's a problem-solving skill, no? Pag hindi ko maisip ang solusyon, I will just to simplify it, but it's not simple. I will hurt myself, I will kill myself kasi hindi ako makaisip ng ibang solusyon.
17: Way out.
18: Yes. And they get that from how the couple, their parents solve problems.
17: No, parang just lash out or just
18: Walang solusyon.
17: Walang
18: solusyon, no? Ganito na lang tayo. Yung mga sinasabi niyo sa habang kumakain, ganito na lang tayo, wala na tayong pag-asa. These are words na nakukuha nila.
17: Yeah, no? Because naalala ko lang, ma'am, si yung psychologist pa yun na nagsabi na ang bata, they're like a sponge.
18: Yes.
17: Or like a blank slate.
18: Yes.
17: Tabula rasa.
18: Yes.
17: So whatever you show, whatever you feed their minds, whatever they see, whatever they hear.
18: Yes.
17: Nagiging bahagi yun ng pagkatao nila.
18: Totoo. So challenge talaga i-maintain na maganda ang relasyong mag-asawa.
17: Yung harmony.
18: Yes. Very challenging.
17: Para po sa couples na nakikinig ngayon, ano naman po yung ma-share nyo na healthy habits? So we know naman na talagang to have a healthy environment within the family.
18: Yes, yes.
17: Both are willing, should be willing to chip in.
18: Yes.
17: So ano po yung healthy habits na pwedeng simulan ng mag-asawa?
18: Well, yun na sana may regular silang pag-uusap, no? Buti na lang meron ng may internet, no? Kasi dati may kwentong isang seafarer, susulatin niya,
17: opo,
18: tapos buwan bago niya matanggap, no?
17: Iba na yung issue pagdating nabasa niya.
18: So sana magkaroon ng regular na pag-uusap at hindi lang yung pag-uusap na nagsasabi ng problema or okay lang na magsabi ng problema pero naghahanap din ng solusyon na yun ang pinag-uusapan. Pero mga masasayang pinag-uusapan, no? Anong nangyari? Sana may regular na ganun. At may regular na yung parang dapat pakiramdam ng isa't isa na team sila.
17: Yeah.
18: na magkakampi sila. Mm-mm. Hindi yung parang ikaw kasi ginawa mo to, ikaw kasi ganito, yung wala, may parang, sisihan, no?
17: Parang dinadown mo or
18: yes, yes. At saka yung pakikinig, no? Huwag isipin ng kasi madalas ang seafarer, iniisip nila na pag nagkakwento yung babae, iniisip nila na kailangan mag-isip sila ng solusyon. Mm. Eh minsan ang babae, gusto lang na may nakikinig sa kanya. Mm.
17: Nailabas yung...
18: Nailabas lang, no?
17: Sentimiento.
18: Oo, oo, oo. So makinig lang, no? Hindi kailangan isipin na, ay, ako ba gagawa ng solusyon dito? Makinig lang. Kasi yun sa babae, nakakatulong na merong nakikinig. Habang sa lalaki naman, iyon nga yung sabi mo, i-uplift sila, no? Na i-appreciate yung hirap na ginagawa nila, na malayo sila sa pamilya. So, i-appreciate yon. Kasi pag naramdaman yon, mas makikinig eh. Mas maganda yung pakikinig at pakikipag-usap pag ganun.
17: Maganda po talaga yung effect ng appreciation sa asawa.
18: Yes.
17: Kasi parang nakakapawi ng ng pagod, ng hindi po ba, kahit ang bigat-bigat na katuwang, pero alam mo na na-appreciate ka ng pamilya mo, na mahal ka ng pamilya mo. Yes. Diba nakakagana po yun na to fight through, di ba?
18: Hanggang kakayanin mo.
17: Hanggang sa makita mo uli sila pag uwi mo. Yung ganyan. Ayun, ma'am. Ma'am, bilang isang psychologist, ano po yung best relationship advice na mabibigay niyo sa mga mag-asawa? Yung mga nagsisimula pa lang, ma'am, ng long-distance relationship.
18: Ayun, na be aware lang, no? Na yung asawa mo magbabago. Kung ano yung expectation mo nung una kayong nag-asawa, mag-iiba yun eh. No? Kasi yun nga, hindi mo pinakasalan ang sarili mo. Mm-hmm. So yung tao na yun, mag-iiba, mag-evolve pa siya. No? So aware ka lang na magbabago ang asawa mo. Huwag tignan na masama yun. Kasi ikaw din nagbabago sa karanasan mo, sa mga kausap mo.
17: Even if hindi ka aware.
18: Yes, even if hindi ka aware. So maging ano ka lang doon, handa na tanggapin yun. Kasi minsan, mas nagiging nasisira ang relasyon dahil sa expectations mo sa kanya. Dapat ganito ka, dapat anong nangyari sa'yo, nagbago ka na yung mga
17: ganyan. Ayan, yung mga ganyang linya, nagbago ka na.
18: Pero talagang magbabago ang tao, lalo na magkahiwalay sila. Yes. So talagang yung pagbabago nung isa't isa, magiging iba. So dapat tanggapin, no, na hindi mo pinakasalan ng sarili mo, yung expectations mo, isang tabi mo na, at tanggapin kung ano yung asawa mo ngayon.
17: It's not a bad thing. Change is not a bad thing.
18: It's not. It's not.
17: We just have to embrace it.
18: Yes. Mm-hmm. No? Na the more kasi i-resist mo yon, the more magkakaroon kayo ng tension. So, yun yung isa doon.
17: Talagang
18: no?
17: magbabago, ma'am, no? Lalo na pag may anak na.
18: Yes.
17: And syempre, yung anak, may ibang stages din yan.
18: Yes.
17: Pag iba yung kulit ng maliit.
18: Yes.
17: Diba? Syempre, yung mood ng babae, pagpagod na, managing the house, taking care of the child. So, mag-iiba talaga yung totality.
18: Yes,
17: and yung asawa naman sa nanalayo, kung kunyari, nagsisimula pa lang, syempre yung years na parang nandun ka sa barko and iba pa yung stress nung pag-progress mo sa career.
18: Totoo,
17: hindi po ba? Yung
18: pressure
17: ng trainings, ng, hindi po ba? And then pagbalik dito, yung next kontrata mo, kung okay pa, di ba? Mga ganun. Medical, ang dami talagang factors, mam, eh, no?
18: Ang daming pressure.
17: Pressure.
18: Basta alam lang, basta nararamdaman mo lang, no, na yung asawa mo ay kasama mo dun sa pressure. Yung, malaking bagay yun.
17: Yeah, just knowing that you have someone that, you know, nandyan para sa'yo, yung constant mo, ma'am, no?
18: Yes.
17: Someone that you call home.
18: Yes.
17: Ayan, sinasabi nila. Mm-mm. So, yun, ah, para sa mga bagong couples dyan, na OFW, just hang on tight ngayon nga.
18: Totoo.
17: And don't be afraid of changes.
18: Yes.
17: Not all changes are bad.
18: Yes. At matanggapin natin na may stress talaga. Hindi mawawala yun. So, kailangan bawat mag-asawa, alam din kung paano i-handle yung stress. Na hindi lang binabaling sa asawa yung stress.
17: Yes.
18: Kailangan may iba pang paraan na lalabas nila yung stress.
17: De-stressing.
18: Para hindi mabigat, no, yung pakikipag-usap parati.
17: Like for example, exercise. Di kayo nung previous na episodes namin dito, yung tungkol sa physical health naman po. Exercise, importante, building mga micro habits.
18: Totoo.
17: That would, you know, uplift you. Yung wellness mo. Especially yung mental health, ma'am,
18: totoo.
17: No? sa atin, hindi pa, nung pandemic lang yan, medyo na-highlight. Mm-hmm. Pero mahalaga po talaga ang mental health.
18: Mm-hmm. Mahalaga lang. Ngayon din, no?
17: Opo, because ngayon, of the, yes.
18: Dahil sa crisis, mm-hmm. no? So mahalaga.
17: And both talaga. Sides po, no? Lagi nating sinasabi talagang yung mental health ng seafarers natin sa barko. Mm-hmm. Talagang main concern natin yan, na gusto natin lagi may available na hotline for them, yes. kung kailangan nila ng health. Pero syempre, yung asawa na nasa lupa, kailangan din ng mental wellness. Yes. Ng peace of mind, mm-hmm. Ng overall wellness.
18: Yes. Tsaka iba din kasi yung pagpapalaki na ikaw lang, no?
17: Yes, yes. Physically.
18: Mm-hmm. Mm-hmm.
17: Ayan, ma'am. Mm-hmm. As we go through the, towards the end of the show, ma'am, no, ano mm-hmm. na lang po yung message nyo sa mga listeners natin sa Alagang mm-hmm. Amos, na seafarer ano families
18: pa?
17: Natin.
18: Oo nga. Ano pa ba ang hindi ko nasabi? No? Ang importante lang yon na yung sabi natin, na tanggapin yung pagbabago.
17: Mm-hmm.
18: No? Kasi nga yung love na yon, no, may mga nagtatanong kasi is feeling siya eh. Mm-hmm. Pero kailangan it has kailangan mas more than a feeling, kailangan yung commitment nandoon.
17: I love
18: na
17: that.
18: Minsan hindi mo mararamdaman na in love ka, mm-hmm. pero alam mong mahal mo tong tao, you are committed to it. At pag ganun pareho ang pag-iisip nyo, kahit anong problema malalampasan ninyo. Mm-hmm. No? Dapat nandoon yung commitment, at yung commitment na matuto talagang makipag-usap.
17: Mm-hmm.
18: Challenge yun sa ating mga Pilipino. Paano maging honest, paano sabihin ang nararamdaman na may respeto, na hindi emotional. So, kailangan matuto pa rin doon.
17: Constant mm-hmm. practice pala, ma'am, yes. no? Ang communication.
18: Yes, constant practice yes, talaga.
17: Yes, constant practice. Oo, and talagang never stop communicating with your spouse.
18: Yes, totoo.
17: Even
18: yan.
17: The difficult...
18: Especially
17: difficult,
18: also.
17: Questions, the difficult mm-mm. conversations. Mm-mm. No? It's, sabi nga nila, ma'am, no, yung pressure... It's also something that will help you grow as a couple.
18: Yes.
17: Yung the hard times.
18: The hard times.
17: It's what's
18: yes.
17: going to make you yes. stronger.
18: That's true. That's true.
17: Moving forward. Ayan. Mm-hmm. Maraming mm-hmm. salamat po, Miss Eileen,
18: yes.
17: sa mga wisdom na shinare niyo sa amin, sa mga tips na shinare niyo sa amin, sa mga listeners natin na seafarer spouses, seafarer families, the importance of communication and commitment and respect mm-hmm. and love coupled yes. with love. Respect yes. coupled with love. Thank you so much. Ayan. Sa mga screens niyo, shinare po namin ulit ang details ng ating Amos Soup Contact Center o ACC, ang telephone, mobile natin, Globe and Smart. Paalala lamang po, sa calls lamang po, pwede yung mga numero na yan. Okay, so kung hindi pa po kayo nag-follow at nag-like sa ating Amos Soup Official Facebook page and Amos Soup Official Facebook group, nako, dyan po namin pinopost lahat ng mga mahalagang announcements tungkol sa mga service units at yung mga programa po natin gaya ng Alagang Amos Soup Talk Series natin para sa mga seafarer families natin. For ano na rin po, like and subscribe na rin yung Amos Soup Official YouTube channel where we post all of the episodes of our Alagang Amos Soup show dito po sa Radyo Pilipinas. And share siyempre, for more information about our service units, andyan pong www.amosop.org. Ayan, sa gitna po ng patuloy na tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup Help Desk para sa inyo. Maari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong o komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens nyo po. Ayan, nandyan din po ang Seafarers Trust contact details para sa mga seafarers po natin na may agarad o emergency cases po, urgent cases sa Middle East o sa ibang panig po ng mundo kung onboard po kayo. Ayan po, nasa screens nyo po ang mga contact information ng AmoSoup, DMW at ng ITF. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo. Justin Osayas at syempre ang kaamusok natin na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Ms. Eileen, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa relationship tips para sa mga seafarer natin, seafarer couples natin at kanila pong mga pamilya. Sa ating episode ngayong araw, natutunan natin na ang matibay na pagsasama ay nasusukat sa araw-araw na pagpiling magmahal, magtiwala at umunawa, kahit may distansya at kahit magkalayong man ang isa't isa. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng Amo Soup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amo Soup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amo Soup.
19: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman.
20: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
5: Usap-usapan,
4: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
5: Usap-usapan
4: sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating palatuntunang Usap-Usapan. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at maging sa ating YouTube channel, pwede nyo rin po mapakinggan na ang Radyo Pilipinas World Service sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala po kayo ng Evox PBS receiver app, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. At syempre po ay mas pinalawak at mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa pakikipagtulungan po ito ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America o ang VOA, sa pamamagitan po ng kanilang facilities sa Tinang Tarlac, na broadcast na rin po tayo sa abroad para po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers, no? Iyon pong ating English program at Filipino program mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10:30 AM to 11:30 AM mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po ay mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Siyempre, kung meron po tayong overseas broadcast para sa ating mga seafarers at overseas Filipino workers, so OFW, napapakinggan naman po tayo locally. Actually, ngayong araw, nakakawing po ang Radyo Pilipinas World Service sa ating sister station sa FM band. Mapapakinggan po tayo sa 104.3 FM, The Capital. Ayan, so naririnig din tayo sa FM band ngayon. At sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan na usap-usapan ay eto, makikibalita po tayo patungkol po dito sa communist recruitment sa mga Pinoy na nasa abroad, no? Akmang-akma sa ating mga sineserbisyohang mga tagapakinig at tagapanood, mga overseas Filipino workers at seafarers. At sa ikalawang bahagi naman ay pag-uusapan naman natin ang World Tuna Day. Meron pong panibagong lunsad na bottled tuna flakes mula sa Bislig City, no? Yan, i-feature natin sa ikalawang bahagi. Pero bago natin yan aalamin, unahin naman natin to kasi ito po ay mainit na balita ngayon. Kasama po natin live sa ating studio ang director po at National Secretariat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, si Director Jose A. Descalyar, upang ibahagi sa atin itong paksang communist recruitment dito po sa ating mga Filipino Americans sa abroad. Magandang araw po sa inyo, Director Descalyar. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga, Ma'am Bea. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at nanonood sa atin ngayong araw na ito. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Maraming salamat po, Direktor, sa pagpapaulak sa amin. Talagang dito po sa Radyo Pilipinas World Service, welcome na welcome ang mga studio guesting kasi since nagka-pandemic po, mas prefer na ng aming mga guests minsan ang mag-Zoom at mag-phone patch na lang. So, natutuwa po kami na kami po ay inyong binisita dito sa ating studio. So, eto na nga, Director Descalyar, totoo po ba itong balita na sa ibang bansa rin ay nagre-recruit na ang mga NPA ng kanilang kasapi, sir?
1: Opo, totoo po yun. May mga nangyayaring terror grooming at saka recruitment, no? Okay. Sa mga Filipino communities sa labas ng ating bansa. No, eto ng nakaraang ano no, mga insidente mula nung ano, meron dalawa sa Mindoro. No, si yung nga isa nahuli o nakuha, no, na rescue natin si Chantal Anicoche na ngayon kapiling na ng kanyang pamilya sa United States. Tapos meron ding kasama si Chantal Anicoche na sa, si Christina Passion, no, na sang-ayon sa mga ilang ulat ay nasugatan doon sa encuentro sa Mindoro. No? Kasama siya ni Chantal Anicoche, actually.
0: Okay.
1: So hanggang ngayon, nandun pa sa kasama pa ng mga NPA. No? Kaya okay. Nga ang NTFL tsaka ang AFP ay nananawagan sa NPA na pakawalan na si Christina Passion. No, kailangan niya ng medical assistance. No? So kawawa naman din tong si Christina.
0: Mm-mm.
1: Tapos yon, yung dalawang napatay sa Negros, no? Sila Lyle at saka si sa pangalan nun yung isa, Sarah.
0: Ayun, basta yung dalawa po. Oh, ito po ay mga US citizens, director?
1: Yes, ma'am. Okay. Mga PhilAM. Kasama sila sa mga Filipino communities doon. No? Na sila ay na-radicalize, na-recruit, tapos pumunta dito. No? Pero pinaniniwalaan namin na sila ay nasa tour of duty program. Ibig sabihin, nandun pa lang sila sa pagsasanay na bahagi. Pero dahil nagsasanay na sila, ibig sabihin, kasama na sila ng NPA.
0: No?
1: At nandun sila sa aktibong labanan.
0: Director, so maituturing po natin na itong mga kasong ito, kaso ni na Chantal Anicoche at ni Christina Passion, mga overseas recruitment network, ano, parang isang case ng overseas recruitment. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Director, kung paano po gumagalaw ang mga grupong ito sa ibang bansa? Yung ginagamit po ba ang social media? May mga physical po ba na kumbaga pagpupulong? Or paano po ba nila ito ginagawa?
1: And more or less, parang ano yan eh, parang kung dito sa Pilipinas, ano, para mas maano natin, makita natin,
0: yes,
1: yung comparison.
0: Okay.
1: Ang radicalization, terror grooming, and recruitment nila ay parang sa white area operation. Ibig sabihin, sa yung white area operation na yan, yan ay ginagawa sa mga urban areas, highly urbanized centers. No? So, it's a combination. Kombinasyon siya ng legal.
0: Opo. Okay, semi-legal, sir,
1: at saka illegal na ano, tatlong ano yan eh, tatlong salansan,
0: okay,
1: no? Na nag-uumpisa ang kanilang radicalization sa mga legal na organisasyon.
0: Okay.
1: So, kasi itong mga legal na organisasyon, ito yung nagsasabi na sila ay mga simpleng aktivista lang.
0: No, pero minsan gusto ko lang, front.
1: Ano, oo. Gusto lang namin din ilinaw, ang aktivismo, bahagi yan ng demokrasya natin.
0: That's true,
1: no? At kailangan ng, para sa isang vibrant, no? Isang masiglang demokrasya.
0: Yes.
1: Kailangan natin ang social engagement ng mga mamamayan. No? Yung aktibong pakikilahok sa usapin ng pamamahala o governance sa mamamayan. Yan ang aktivism. Ibig sabihin, sa konteksto ng aktivismo, yan ay tumutulong para palakasin, patatagin, paunlarin ang lipunan.
0: Yes.
1: Now, kung ang isang pagkilos o isang gawain ay hindi na para palakasin, paunlarin, at pagkaisahin ng mamayan, bagkos ito ay naghihiwa-hiwalay sa atin, nag-create ng destruction, nagre-resulta ng kamatayan, at destruction, hindi na yan activism.
0: Doon natin dinodraw yung line.
1: Yes.
0: Oh.
1: Kaya kunyari, nag-advocate ka ng sahod itaas kasi Labor Day kahapon.
0: Opo.
1: Okay yan. Legitimate demand yan eh. Kinikilala natin yan ng gobyerno.
0: No?
1: At ng lahat ng institusyon, ng buong lipunan, sino ba naman ang ayon ng tumaas ang sahod? No? Kahit tayo nasa gobyerno, gusto natin din yan. No?
0: Yes.
1: Karapatan natin yan. Pero pag sumigaw ka na nang ibagsak ang gobyerno, iba na yon.
0: Oh, hindi naman po pwede yon.
1: Hindi na.
0: Sabi nila anarchy.
1: Nananawagan ka na ng dahas.
0: Di ba?
1: Eh, very, napakahalaga sagrado sa mga Pilipino ang usapin ng buhay.
0: Opo, tama diba? Naman.
1: Yung ating kapwa.
0: Director, nabanggit nyo na merong tatlong uri, yung legal, semi-legal, tsaka illegal na pamamaraan ng pag-recruit, no? Dito po sa mga instances na ito, yung radicalization, paano po ba sila nakukumbinse? Ano po kaya yung ipinapangako, no? Para merong mga ganito na Filipino-Americans na nasa abroad pa, pati sila sumasapi na sa armadong ano grupo.
1: Dugtungan ko lang yung sinasabi ko kanina. No? Okay. Nag-uumpisa yan doon sa mga lehitimong issue.
0: Okay.
1: Tapos dadalin nila ngayon yan sa pagpasok ng ideolohiya.
0: Okay.
1: Ipapasok na nila yung Marxismo, Leninismo, yes. Stalinismo, Maoismo,
0: mm-hmm.
1: at saka yung mga pinagsasabi ni Joe Masison
0: mm-hmm.
1: na tanging armadong revolusyon lang magkakaroon ng pagbabago.
0: Mm.
1: No? So doon na binibenta na wala nang pag-asa, hindi na mababago ang ating lipunan sa isang mapayapang paraan.
0: Mm.
1: Tanging isang marahas na revolusyon na lamang
0: okay.
1: ang tanging solusyon. Ngayon, pag ang isang tao ay tinanggap na yan, whether nandito yan sa Pilipinas o nasa ibang bansa, yan na yung violent extremism na.
0: Yun.
1: No?
0: No?
1: Yan, nandun na siya. Sa ganung tumawid na siya doon sa violent extremism. Now, yung tanong mo na paano nahihikayat itong mga filang? Ang sarap ng buhay nila doon. Ano?
0: Tama, sir. Actually, yung mga problema natin dito, kitang-kita yung differences sa third world tsaka sa first world.
1: Yeah.
0: So, paano yun, sir?
1: Ang sales pitch, para marketing din yan eh.
0: Okay.
1: Sales pitch niyan. We have to, ano, kailangan natin magbalik sa ating inang bayan.
0: Mm.
1: No, kaya sasabihin lang, oh, tingnan nyo yung mga magulang nyo o yung lolo't lola nyo, kung second, third generation, ano sila, Philams. Napilitan sila, yan, term, napilitan sila iwan ng inang bayan dahil sa kahirapan, dahil sa korupsyon, dahil sa bulok ang lipunan ng Pilipino.
0: Mm.
1: No? Kaya kailangan natin ibalik, wag natin pabayaan ating inang bayan.
0: Yun ang kanilang sales pitch.
1: Yan ang narrative nila. So, itong okay. mga idealist ng kabataan na nahuhumaling na at naroromanticize na ang mga terorista.
0: Oh.
1: No?
0: Oh.
1: Gusto ko din i-clarify, ang communism as an ideology, hindi ang bawal.
0: Yes, that's true, sir.
1: Ang
0: kasi pinag-aaralan po yan eh.
1: Yes.
0: Yung ideal mismo, yung mismong ideya o prinsipyo ay walang mali. Pero minsan ho, no? Sige, go ahead, explain po natin. Ano ba tinatawag nila doon? Yung pinipervert yung idea? Paano po ba?
1: Binabalahura.
0: Yun! Yun, sir.
1: Yun nga, pag tumawid na siya na armadong revolusyon o barahas na paraan na, yun na yung bawal. Kasi that is violent extremism.
0: Yes.
1: Tapos pag gumawa ka na ng isang marahas na bagay, yan ay terorismo na.
0: Mm-hmm.
1: No? So magkakaiba yan eh. Ngayon sasabihin ng CPP, revolution is not terrorism. No? Yan yung sinasabi. Pero siguro gamitin ko rin si Stalin.
0: Oo.
1: Sabi ni Stalin, pag ang isang marahas na aksyon ay ginagawa lang ng iilan, hindi yan revolution. Yan
0: yes.
1: ay terorismo.
0: Opo.
1: Ito, iilan lang sila. No? So yan ay terorism na. At naniniwala kami. Ako personally, naniniwala ako, mamamayang Pilipino ayaw ng dahas.
0: Mm. Peaceful people ang mga
1: yes.
0: Filipinos. Ano?
1: We are
0: very
1: religious people.
0: Mm-mm. Totoo po yun. Biggest Catholic country nga po ang Pilipinas. Eh. Yeah. Oo. Balik tayo, Director, kasi gusto rin natin malaman kung ganito po na meron ng mga Phil-Am, mga foreign nationals na sumasapi dito po sa mga armadong grupo sa Pilipinas. Meron po bang datos ang NTFLCAC na nagpapakita kung gaano na to kalawak? O pailan-ilan lang ito? O how alarming po ba?
1: Sa exact number,
0: wala tayong datos pa. Opo. Okay. Sige. Pero
1: yung lawak,
0: mm-hmm.
1: malawak na yung recruitment sa ibang bansa.
0: Oh, anong pong pakita mga bansa
1: ito na lang, natin? Dalawa, itong apat na binabanggit natin mga pangalan, hindi yes. yan mga isolated case. That is programmatic.
0: Okay. Ano po ibig sabihin pag programmatic, director?
1: Meron talaga malino na plano ang CPP, NPA, NDF mula't simula mm-hmm. na maglatag ng kanilang network sa international para una, syempre yung pera.
0: Opo.
1: Pondo yan.
0: Yes.
1: Pangalawa, makakuha ng dagdag na persa, mm-hmm. tao. Lalo na ngayon, nakita namin, mahina na ang, bumabagsak ang bilang nila dito sa Pilipinas. Kaya naghahanap ng ibang source na maloloko.
0: Ayun na nga. Kasi kailangan po nila, no?
1: Yes.
0: Ang hirap talaga pagka no?
1: So, alam mo naman, pag sa ibang bansa, di ba, madali mag-romanticize.
0: Yes.
1: Kasi wala silang actual na karanasan. So, madali mabudol, no?
0: Opo. Totoo yun. Totoo po yun. Okay, eto naman po kasi syempre Radyo Pilipinas World Service i-actually pinopromote din natin ang ating mga foreign relations. So, Director Descaliar, paano po makakaapekto kaya ang insidente ito sa relasyon ng Pilipinas at dito po sa mga ibang bansa na inyong nabanggit na kung saan nagre-recruit na nga yung mga armadong grupo dito sa Pilipinas?
1: So, ano lang, gusto ko rin clarify. Sa ngayon, ang nakuha natin mga yung apat
0: mm-hmm.
1: no, ay mga PhilAMS.
0: PhilAMS.
1: Pero hindi
0: okay.
1: natin sinasabi na wala nangyayari sa ibang bansa, sa okay. Europa, sa Middle East, sa kahit sa ano no, sa Hong Kong.
0: Okay.
1: Kung saan yung Australia mm-hmm. no.
0: Apo.
1: Kung saan malalaki yung PhilCom, yung diaspora natin.
0: Apo,
1: no? Andun sila. Mm-hmm. Kung nasa ng PhilCom nandun sila.
0: Okay.
1: Ngayon as to the
0: yung foreign relations
1: po,
0: paano po nakaka-apekto?
1: Ito lang, actually, what happened do sa Negros, at saka yung, before that, yung kay Chantal Anicoche, at saka Cristina Pasio.
0: Sa Occidental Mindoro.
1: Wake up call sa US. Mm. And the other day, if I'm not mistaken, kahapon o nung isang araw,
0: opo.
1: Nag-issue sila ng security alert
0: for
1: US citizens.
0: Okay.
1: Ano, yung US Embassy Manila,
0: opo.
1: Nag-issue sila ng security alert na mm-hmm. na iwasan ang mga island na to, Negros, Mindoro, okay. Samar, Leyte, no, na at iwasan, ina-advise nila yung mga US citizen na iwasan ang makipag-ugnayan sa mga NPA CPP.
0: Mm.
1: Pag na at ina-advise nila ng US Embassy na pag natunugan nila na doon sila dadalhin yung mga volunteers, mm-hmm. yung activism mm-hmm. na masigla, umiwas na.
0: Mm-hmm.
1: Lumayo na. At wag mga has na pumunta sa mga conflict-affected areas na yun.
0: Okay.
1: Tapos in lieu of that, nakapalit nun, na, kasi nga, yung nga sabi natin kanina, di ba?
0: Mm.
1: Yung magbalik tayo sa inang bayan.
0: Opo, yung kanilang sales speech, yung narrative nila, opo.
1: Advice ng US Embassy, ha? Nag-advise na, eto, nagbanggit na sila ng saan, yung Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency.
0: Okay.
1: Doon makipag-ugnayan para matiyak na yung sasalihan nilang volunteer organization o yung volunteer work na sasamahan nila ay legit.
0: Oo nga.
1: Hindi yung mga house show.
0: Natapos dadalhin ka na nga sa mga ganito, no? Paulit nga po, Director, yung Philippine, yung kung saan tayo magko-coordinate to know if it's legit or not yung mga volunteer works.
1: Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency.
0: Volunteers. Okay, ayun. So, meron palang ganoon.
1: Yes, ma'am.
0: Kung saan you can check, no? Para hindi tayo, sabi nga ni Director Descaliar, mabudol, no? So, Philippine National Volunteer Coordinating Council, tama po. Yun.
1: Coordinating Agency.
0: Ay, sorry, agency.
1: Philippine yan, National oy. Volunteer Service.
0: Service.
1: Coordinating Agency.
0: Yan. Philippine Volunteer Service Coordinating Agency. Napakahalagang impormasyon nito. Pwede nyo pong i-check dito kung legit na volunteerism work yung inaano sa inyo, iniinganyo sa inyo o binubudol na lang kayo. Syempre, 'di ba? Hindi tayo ano sa misinformation, disinformation din pala no, pinaglalaban din ng ating journalism sa panahong ito. 'Yun, nabanggit na rin natin tong Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency kung saan pwedeng i-check yung pwedeng red flag or ganyan. Pagdating naman po dun sa parents na nagbabantay sa kanilang mga anak, lalo na yung mga second generation na mga Pilipino, yung PhilAM sa ibang bansa, meron po ba silang dapat na i-check mga senyales para malaman nilang, uy, itong anak ko eh parang ma-re-recruit na, parang ganoon? Meron po bang ganoon, Director?
1: Siguro yung advice ko lang doon sa mga magulang, no? Mga PhilAM na mga magulang, tingnan nila kung saan nanggaling itong apat.
0: Okay.
1: No, without mentioning the organizations nila, no? Yan na, mag-red flag na. Kasi may mga PhilAM communities, organizations din, na gumagawa din ng volunteer work, nagre-reach out dito sa Pilipinas. Pero pag ito ay yung mga medyo kaliwa na, at iba na yung sinasabi, no? Kung ano-anong mga ismo na pinagsasabi, at nananawagan na ng ibagsak, yun na yun, red flag na yun.
0: Oo.
1: Tsaka kunyan, magbo-volunteer work.
0: Mm-mm.
1: Magpapaalam. Pero kasi sa kanila, ano, pag 18, emancipated ni.
0: Oo nga, no. Sa bagay, sa ibang bansa.
1: Oo, oh, emancipated na. Mm-hmm. Pero in case, assuming natin, no, na nagpapaalam, make sure na legit through the coordinating agency.
0: Yes, natin. Tsaka kahit na emancipated, siguro pwede pa rin naman yung guidance siguro, Nila, no? Kung concerned ka talaga sa anak mo, di ba? Parang mahirap naman yung talagang pag-emancipated na wala nang pakialamanan. Kasi at the end of the day, yung parents din naman, kung ano man ang mangyari sa'yo, yung parents din naman yung mag-ano eh. Ayun.
1: Tapos naalala ko lang, may binabanggit ang US Embassy Manila, meron silang platform eh.
0: Okay.
1: Para pag kung magbo-volunteer work yung isang PhilAM, they can ano dun sa report dun sa platform nila. Ang acronym STEP eh.
0: Okay.
1: I forgot the ano.
0: Ayan, the meaning, sige, isama natin, no? Yan.
1: Pero based dun sa security alert ng US, meron dun. Tapos in case of ano, nagkaroon ng problema, they can call, ano, inform the US Embassy, including the parents, no, to reach out to the US Embassy.
0: No? Okay.
1: Yun mahalaga. Kasi may mga nangyari na meron nagre-reach out na kung saan yung mga front organization yung nagre-reach out doon sa families nung victims.
0: Oh, no? Okay.
1: Please, ang ano lang namin, panawagan namin sa mga magulang, ano yan, foreign man yan o local, through yung mga proper legitimate government offices, sila makipag-ugnayan.
0: Okay, no? Yun.
1: Kasi nangyayari, pag
0: agencies.
1: Biktima na, no, may fundraising pa.
0: Ayun na nga, di ba, Director? Paano ba yan? Ito pa, isang tanong, Pash. Gusto ko lang pong malaman kung may coordination din po ba ang NTF-ELCAC sa Department of Migrant Workers o DFA para po maproteksyonan yung ating mga kababayan na nabibiktima ng communist recruitment. Meron po bang programa tayong ganoon so far?
1: Yes, ma'am. Actually, ang DMW at saka DFA ay member ng NTF-ELCAC.
0: Oh, okay. Yes. So, paano po ang inyong collaboration?
1: Sila ang, kasi yung NTF-ELCAC may 12 lines of effort yan eh, clusters. No? Ang DFA at saka DMW, sila ang co-lead ng International Engagement Cluster.
0: Oh.
1: So, very much on board sila.
0: Okay, that's good.
1: At itong, halimbawa, kagaya nitong case na nila Chantal at ni Koche,
0: opo.
1: DFA talaga ang on top of the situation. At sila yung nag-take ng lead para maibalik natin sa kanyang pamilya safely si Chantal Anicoche.
0: Okay. So talagang yung mga ganito, ang may role talaga is DFA, no?
1: At saka DMW.
0: DMW. Opo. Okay. Ito po, meron po ba tayong mga campaigns or paano po ba mga programs para po ano ba ang tawag dito? Kumbaga Paano ba natin i-educate pa ang ating mga Filipino-Americans para hindi po sumapi sa mga nito? Paano natin sila matulungan na yung hindi maligawang landas? Pwede ko ba sabihin yun?
1: Definitely, pwede mo sabihin mo na naliligaw ng landas. Mm-hmm. Kaya nga ang kami sa NTFL, ang tingin namin, biktima sila.
0: Yes, opo.
1: Biktima sila, o kaya yung gamit kong term, budol.
0: Opo, totoo.
1: They were terror groomed into joining terrorist organizations.
0: Mm-hmm.
1: No? So, mapapansin mo, pinag-iiba ko yung communist sa terrorist.
0: Opo.
1: Mas specific kami na terrorist grooming ang nangyayari. Mm-hmm. Radicalization, terrorist grooming, and recruitment.
0: Mm-hmm.
1: So, meron hong program ang NTFL-CAC.
0: Okay.
1: Naglulunsad po ang NTFL-CAC through sa SACAM, Situational Awareness and Knowledge Management Cluster.
0: Okay.
1: Katuwang ang iba't ibang ahensya no, ng mga information awareness seminars.
0: Okay, yan.
1: So, sa school, sa mga communities. Ngayon, dahil ito, no, napansin namin increasing itong number to sa foreign.
0: Uh-oh.
1: So, yun, ipinoporma din namin through the leadership ng DFA, paano magkaroon ng mga info awareness sa ibang bansa,
0: mm-mm,
1: sa mga Philcoms natin doon.
0: Okay.
1: Para ma-prevent.
0: Oo nga.
1: Actually, it's prevention. Mm-hmm. Information is prevention.
0: Yes. Opo. Okay. Paano po, or saan pwedeng mag-report, Director, yung mga family po na sa tingin nila may banda ng recruitment sa kanilang mga mahal sa buhay?
1: Ang nasa frontline naman yan ay definitely mga local government units.
0: Okay, LGUs.
1: Nandyan din naman ang ating kapulisan, nandyan din ang ating kasundaluhan.
0: Mm-hmm.
1: Nandyan din ang DSWD.
0: No? Mm-hmm.
1: At saka iba pa mga DILG. Iba pa halos mga ahensya ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: No, magpunta lang sila. Kung sila naman ay foreigner,
0: okay,
1: doon sa kanilang embassies.
0: Ayun, embassies.
1: Oo, embassy and nila.
0: Okay.
1: Doon sila pumunta. Wag kung saan-saan.
0: Oo nga. Sure. Embassies and consulate generals, ano?
1: Yes,
0: yung mga consulate.
1: Okay. Mga consulate nila. Okay. Doon sila pumunta.
0: Sige. Isa pa po, bago ang inyong final message, no? Kasi we're running out of material time, Director. Ano po ang susunod na hakbang ng gobyerno para maputol po ang supply chain ng mga recruits? Hindi lang po sa ibang bansa, kundi yung locally na rin. Paano?
1: Sa ibang bansa, ay kailangan natin maitayo at palakasin yung info awareness sa mga Philcom, mga Filipino communities abroad. No? Dapat maging proactive ang ating mga consulate, no? Plus yung mga DMW offices doon, yung Polo.
0: Okay.
1: No? So magiging proactive and mag-conduct ng mga info awareness.
0: All right.
1: So, make themselves visible, kumbaga,
0: okay,
1: sa Filipino community.
0: Yun, opo.
1: Sa local level naman, sa international pa rin, kailangan natin palakasin yung, bilateral at saka multilateral relations natin with different governments na kung saan malakas ang recruitment.
0: No,
1: like sa US, sa Europe, sa Great Britain, Australia, no? Mm-hmm. And yung mga at saka sa Hong Kong.
0: Okay. No?
1: So yun yung kailangan natin sa international.
0: Mm-hmm.
1: Sa ngayon kasi medyo malinaw na is sa US because of our long history of cooperation with them, security cooperation. Second, on the home front naman, kailangan natin magkaroon ng mas malino na policy on terror grooming prevention.
0: Ayun, paano yun, sir?
1: So, may nag-file na ng mga legislators sa both chambers, no, sa House at saka sa Senate, ng terror grooming prevention bill.
0: Oh, meron palang ganon.
1: Yes, mm-hmm, ma'am. So, siya ay preventive.
0: Okay.
1: Ngayon ang ating policy more of reactive.
0: Opo, yung anti-terrorism
1: act. It's reactive na nagawa na yung terorismo.
0: Opo.
1: Pero sa atin ngayon, bago pa lang iniiwasan na natin na wag mangyari ang terorismo. Mm-mm. So, prevention.
0: Mas okay, no? Terror grooming prevention.
1: Mm-mm. Yes. Tsaka info awareness.
0: Yun. Okay. Doon sa home front. Okay. So, para sa international, maging proactive sa ating information dissemination. Gawing mas visible yung ating mga campaigns, lalo na sa embassies and yung consulates. Tapos, palakasin yung bilateral at multilateral relations, lalo na po sa mga bansa na kung saan nakita natin yung mga foreign recruitment. Dito sa home front, paghusayin po. At sana maipasa yung sabi ni Director Descaliar na mga legislation, halimbawa po nito yung terror grooming prevention. Ayun. So, ang gaganda. Meron naman pala tayong mga nakalatag na na mga aksyon para dito, hakbang ng pamahalaan. Okay, Director Descaliar, sige, hingiin ko na lang po ang inyong final message para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Siguro yung ano lang, ang aktivismo po, gusto ko lang ulitin, ano, bahagi yan ng demokratikong lipunan. Tama po yan. Sang-ayon po kami dyan at sinusuportahan namin. Kung ang aktivismo ay nagbibigay ng pagkakaisa, malalim na pagtutulungan ng mga iba't ibang sektor at ng pamahalaan, at pinupunay yung mga mali ng gobyerno, pero naghahain
0: ng solusyon.
1: Maging bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema.
0: Mm-hmm.
1: At iwasan kapag ang isang organisasyon ay nagbanggit na ng ibagsak, no? Magtungo sa kanayunan,
0: mm-hmm.
1: No? Yung mga keywords na yan, iwasan nyo na po yan.
0: Mm-hmm.
1: No. Mga red flags yan.
0: Mm-mm. Tama si Director na maging bahagi ng solusyon. Napakaganda pong mensahe. No? Ayan. So maraming salamat po, Director Descaliar, sa inyo pong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman patungkol dito po sa mainit na usaping ito, lalo na ngayong Linggo. Ang US pala ay nag-issue na ng security alert. So ayun po. Sana marami po tayong natutunan. Ako, marami akong natutunan dito kay Director. Maraming salamat, Director, at mabuhay po kayo. Antabayanan po ang ating susunod na panauhin. Sa pagbabalik po iyan ng programang Usap-Usapan, magpapaalala muna ang himpilan.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Regular. Nitong nakaraang Linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang

0: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Thyroid cancer pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
4: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
3: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
5: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta,

0: We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
1: Namamasyal pa sa luneta nang wala.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Anong latest?
10: Usap-usapan.
9: Usap-usapan.
10: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official po na Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Syempre ay napapakinggan din po tayo sa online radio at audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user, at pwede nyo rin pong i-download naman ito kung kayo po ay iPhone user sa Apple App Store naman. At syempre ay mas pilalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service dahil napapakinggan po tayo sa shortwave radio. Syempre ito po ay sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media. At ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Iyan po ay para sa ating mga tagapakinig na overseas Filipino workers at seafarers. Pero locally ngayong araw ay napapakinggan po tayo sa FM band, no? Kasi nakakawing po ngayon ang Radyo Pilipinas World Service sa ating 104.3 FM sister station, ang The Capital FM. Okay, naku, eto na. Meron po tayong makakasamang panauhin sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan dahil today po ay World Tuna Day. Kaya babatiin natin ang ating mga mangingisdang Pilipino. Mabuhay po kayo at happy World Tuna Day. At kasama natin live via phone patch ang isang manager po ng isang Farmers Fisher Folk Cooperative, no? Dito po particularly sa Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Si Manager Roku G. Garrido, kasama natin live via phone patch para kanyang ipakilala sa atin yung bottled tuna flakes nila, no, na trending ngayon sa social media. Magandang araw po sa inyo, Manager Raw, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga din po, Ma'am Bea.
0: Magandang umaga at maraming salamat po sa pagpapaulak. Alam niyo po, kasalukuyang nasa seminar, may training yata ito si Manager Ro, pero kami po ay kanyang pinagbigyan. So, very grateful po kami na kami ay inyong sinamahan. Manager Ro, ngayon pong araw ng Sabado, May 2, ipinagdiriwang ang World Tuna Day. Sige, pag-usapan natin to, Manager Ro. Bakit po mahalaga ang okasyong ito? Hindi lang para sa mga mangingisdang Pilipino, kundi para sa seguridad o food security, seguridad sa pagkain ng bansang Pilipinas, sir.
1: Yes po, Mabea. Una sa lahat, pakibati sa lahat ng mga mangingisda sa buong Pilipinas at saka sa cooperative sector. Talagang dapat pag-usapan natin yung tuna o yung sana yun, sineselebrate yung World Tuna Day. Mm-hmm. Alam mo ba, Mabea, daming Pilipino, yung pangkabuhayan nila, yung livelihood, yung sustainability kailangan pag-usapan galing sa tuna.
0: Mm-hmm.
1: So maraming Pilipino ang nabubuhay dahil sa tuna.
0: Yes, totoo po 'yan. At dahil diyan, eto nga nalaman natin, special po itong ating itatampok. But first of all, gusto naming makilala po lalo yung kooperatiba behind the bottled tuna flakes, no? Maari niyo po bang ipakilala, Manager Ro, yung Mangagoy Farmers Fisher Folks and Community Multipurpose Cooperative o ang MAFISCO?
1: Yes po, Ma'am Bea. Si MAFISCO ay tinatag ng 17 mangingisda way back 1994.
0: Mm-hmm.
1: So, sa makatuwid, yung kooperatiba namin is already 32 years old na.
0: Okay.
1: So, 17 mangingisda ang nagtatag nito.
0: Matagal na.
1: Matagal na. alam mo ba na nang itinatag nila ito ay nagko-contribute lamang sila ng 1,000 peso bawat isa. Mm-hmm. So sa mga tuwing nagsimula yung co-op namin sa capital na 17,000.
0: Okay.
1: Yeah. So sa ngayon, medyo malaki-laki na yung co-op namin.
0: Kaya nga, kilala na nga. Pati sa amin, nakarating na, nakilala na namin ang Mafisco. Dito kami interesado sa tanong na ito, Manager Ro. Nakita namin yung viral nyo na bottled tuna flakes product.
1: Yes, masarap ano talaga yan.
0: Yes, ano po ang pinagkaiba nito sa karaniwang mga delata? At ano po yung paborito nilang flavor? Kasi parang yung mga nakita ko po dun sa page ng DA Caraga at saka PRD. PRDP yes, ay PRDP. Sarap na sarap sila, no? So, pakishare yes, naman po masarap. Sa amin ito, Manager Ro.
1: Bakit masarap? Kasi galing yung tuna namin na nahuli ng mga membro namin at saka immediately prinases namin yung tumatong tuna. So, ibig sabihin, prestong-presto pa, nakabote na, sinilid namin sa bote.
0: Mm.
1: At saka walang preservative yan na natural lang talaga siya.
0: Okay, no preservatives. Ano po yung yes. mga flavors natin, Manager? Sabi nila meron daw corn oil. May iba pa po bang flavor?
1: Yes, may 11 variant kami sa ngayon. Pero yung pinaka-mabili, yung spicy.
0: Wow.
1: At saka yung mayroon kaming corn oil at saka mayroon din simula na namin yung olive oil, in olive oil.
0: Mm-hmm.
1: Then mayroon kaming special, yung premium.
0: Okay.
1: Tuna belly in corn oil.
0: Wow, mayroon din pa yung tuna belly. Okay. Yes. Alright. Manager Ro, nabanggit po sa isang ulat na kita namin, na monitor namin, na ang Mafisco MPC ay benepisyaryo po ng Tuna Consolidation and Marketing Project mula sa DAPRDP o Department of Agriculture.
1: Po,
0: yes. Paano po nito
1: yes,
0: nabago yung inyong kalidad ng bottled tuna?
1: Yung bottled dando na namin na yung facility na established 2018 pa.
0: Okay.
1: But way back, mayroon na kaming production, although backyard pa lamang.
0: Mm-hmm.
1: Nang may tayo yung bottled tuna facility or yung beef processing facility ng kooperatiba, dahan-dahan namin in-improve yung quality, yung ganda ng packaging. Paano magbabago dahil sa project ng tuna consolidation at marketing with cold chain facility. Ngayon na sigurad pag napatakbo na namin yung bagong project, sigurado na kami na mayroon kaming stable na supply ng
0: okay.
1: raw material kasi by cold storage 'yon.
0: Mm-hmm.
1: So, yung stability ng supply ng raw tuna na gagamitin namin into bottling tuna.
0: Oh,
1: ma-assured
0: yeah.
1: na.
0: Yun, may cold storage na pala. Okay,
1: and yes.
0: Nabanggit nyo po yung pagpoproseso ninyo. Meron pong tinatawag na yung FDA accredited. Paano
1: yes.
0: nyo po ito pinoproseso, itong FDA accredited process na ito?
1: Yes, yung facility namin ngayon is FDA LTO accredited.
0: Mm-hmm.
1: Galing sa may accreditation sa FDA.
0: Okay.
1: Then ongoing ngayon, yung sa 11 variant, mayroon na yung tatlong CPR or yung Certificate of Product Registration. Again, it's from FDA.
0: Mm-hmm.
1: So yung 8, ongoing ngayon yung processing
0: okay.
1: para magkaroon naman ng CPR yung produkto namin. Then at saka yung facility namin at saka yung 11 variant namin is halal certified din.
0: Mm-hmm. Yun, gusto natin yun para at least mas marami ang mamamarket, no? Mas
1: yes,
0: maraming market. Halal certified, ayun.
1: Yes.
0: Okay. And Manager Ro, paano naman po binabago ng proyektong ito, yung ating mga miyembro sa, ang buhay ng ating mga miyembro sa kooperatiba? Gaano po nakatulong itong project nyo na ito sa Mafisco members?
1: Malaking tulong yan sa mga membro naming mangingista at saka yung karating bayan or yung non-members na pwedeng makisali din sa project namin. Unang-una, dahil kooperatiba ito, yung kita ng kooperatiba, kasali sila na babalik namin yung income ng co-op sa mga membro.
0: Okay.
1: Pangalawa, magkaroon ng opportunity yung mga membrong mangingisda namin, naibenta nila yung kuhang tuna nila sa amin. At a right price.
0: Ayun, okay. Yan. Maganda, maganda. Okay, sabi po nila ngayon, ang tema daw po ng World Tuna Day ay Tuna Done Right. Ano daw po yung hakbang ng inyong kooperatiba para masiguro po na hindi tayo nauubusan ng tuna sa Bislig Bay at sa Karagata Pasipiko? Meron din po kayo bang mga sustainability campaign sa inyong Mafisco Cooperative?
1: Yes po, Ma'am Bea, kasi kailangan natin pagtuunan natin. Hindi maubos yung tuna. Kailangan yung yung mangingisda natin as responsibly. Yung mga member naming lahat ay gumagamit lamang ng handline tuna fishing.
0: Okay, ano po ang ibig sabihin ng handline? Yung hinuli po ba siya? Yes, go ahead.
1: yung paraan ng pangingisda is using yung hook and line.
0: Okay. Ayun.
1: So talagang yung process na yan is talagang sustainable yan. Hindi sila gumagamit ng mga illegal na mga paraan.
0: Oo, kagaya ng cyanide, no? Yung cyanide,
1: yes,
0: illegal po. Fishing. Mm-mm.
1: Yeah.
0: Oo. Okay. Eto naman po, nabalitaan din namin, Manager Ro, nakarating na yung bottled tuna sa Maynila. Sabi nila, pati sa mga SM tulad ng SM Mandaluyong, ano po yung pakiramdam nyo na itong proud product ng Bislig kilala na sa labas ng Mindanao?
1: Actually, tuwang-tuwa kami kasi yung exposure at sa mabenta namin ng maramihan yung tuna namin, balik tulong yan sa mga balik income, balik tulong sa mga membro, particularly yung mga mangingisla naming membro na nanghohuli ng tuna.
0: Mm-hmm. Oo nga, nakaka-proud nga. Kahit na ako na hindi ako bahagi ng co-op nyo, natutuwa ako kasi itong bottled tuna flakes nyo ay talaga nakarating na dito sa Maynila. Ito naman po, may nagtatanong dito, paano po kung gusto daw mag-resell ng product ninyo? Paano daw po kayo matatagpuan? Meron daw po bang number kung saan pwedeng makipag-ugnayan? Or open po ba kayo sa reselling daw?
1: Yes po, Ma'am Bea, open kami. Contact lang, mayroon kaming FB page, Mapesco. Then, sa bottled tuna namin, nakalagay din yung number ng kooperatiba at saka pwedeng makonect natin sa DA AMAD,
0: okay.
1: Particularly sa DA AMAD 13.
0: Sige, so meron silang Facebook page, pwede po, dun po sa nagtatanong kung pwedeng mag-resell nitong Battle Tuna Flakes, pwede pong makipag-ugnayan sa Mafisco Facebook page. Yan. At saka, doon po sa page nila meron pong number, so search nyo lang po sa Facebook para dito sa nagtatanong kung pwede mag-resell. Alright, sige, hindi ko na po kayo i-keep na masyadong matagal dahil alam ko po, nasa training or seminar kayo, Manager Ro. So, ang inyong final message na lang sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sana marami pang tumangkilik sa bottled tuna namin na dahil malaki din yung tulong sa radio station or sa station ninyo, Ma'am Bea, sa Radyo Pilipinas ba yan?
0: Opo, Radyo Pilipinas World Service.
1: Maraming tulong to, magiging exposure namin sa aming produkto. Actually, we are developing new products para pamigihan yung ma-optimize din yun namin yung project namin. Sa mga membro ng kooperatiba, particularly sa Mapesco, tulong-tulong lang tayo para din sa atin ito.
0: Yun, tulong-tulong tayo. Yan, maraming salamat po sa inyo, Manager Ro, sa inyong oras at mabuhay po kayo. More power to the endeavor po ng Mafisco, lalong-lalo na po itong mga local products po ninyo na ngayon ay nahahanap na ang kanilang way palabas ng Mindanao at hopefully internationally.
1: Yes, po.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po, Ma'am Bea.
0: Okay, yan po ang ating panauhin si Manager Raw Kuji Garrido, ang manager po ng Mangagoy Farmers Fisher Folk and Community Multipurpose Cooperative o MAFISCO mula sa Mangagoy Bislig City, Surigao del Sur. Ibinahagi po sa atin ang kanilang sikat na sikat, Battled Tuna Flakes, ngayong akmang-akma sa ating ipinagdiriwang na World Tuna Day 2026. Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kay Sir Milo Junella, sa Master Control at kay Hero Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa aking mga co-producers Erwin Peñano at Jerome Toledo. Antabayanan po ang Housing Rights with HSA. Kasama niyo po dyan si Jerome Toledo. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman. Hanggang sa susunod na episode ng ating Palatuntunan. Magandang araw.
2: Anong latest?
3: Usap-usapan
2: dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
17: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community.
4: Housing Rights with HSAC.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood at nakikinig sa atin. Muli pong inihahandog ng Radyo Pilipinas World Service kasama ang Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Welcome kabayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, makakasama ninyo sa isang oras na talakayan sa mga serbisyong hatid ng komisyon sa taong bayan at ating pag-uusapan ang inyong mga karapatan bilang homeowner, homebuyer at o bilang miyembro ng Homeowners Association. At itong programa natin, Housing Rights with HSAC, ay mapapanood at mapapakinggan tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa mga sumusunod na platform. Unahin na natin yung ating social media platforms. Live nyo kaming napapanood ngayon sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission. Magiging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. Kung mamiss nyo man po ang episode natin ngayon, episode 3, meron naman po kaming YouTube channel na inyong mapapanood dyan sa Radyo Pilipinas World Service, ang Housing Rights with HSAC. At syempre, mapapakinggan rin ang programang ito, ang Housing Rights with HSAC sa mga provincial stations ng Radyo Pilipinas. Sa Luzon po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. At inyo rin pong napapakinggan live ang aming programa sa audio streaming sa pamamagitan po ng PBS eVox Receiver app. At syempre ngayong araw, mapapakinggan tayo ng live sa ating sister FM station, ang 104.3 FM2, The Capital. At hindi pa magpapahuli dyan ang ating shortwave broadcast para po sa ating mga overseas Filipinos living and working sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mapapakinggan nyo po ang programang ito sa shortwave radio broadcast sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Yan po ay sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito na, sa unang bahagi ng ating programa, ating tatalakayin at hihimayin ang general flow ng adjudication process. So ano-ano nga ba ang mga nakapaloob dito sa prosesong ito? So magkakaroon tayo ng malalimang diskusyon tungkol dyan sa mga proseso na yan. At sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ating babalikan ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol sa lisensya na magbenta ng property o yung tinatawag nga na license to sell. Kung sa nakaraan nating episode ay tinalakay natin ang Jocelyn T. Apurado versus People of the Philippines, ngayong araw ay atin namang tatalakayin ang isa pang kaso na may kinalaman rito. Ito yung Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Saberon. So ano po yung mga matututunan natin dito tungkol sa kaso na ito? Ano yung mga dapat nating tandaan bilang isang home buyer o homeowner? Lahat po yan ang tabayan ninyo sa kabuuan ng ating programa. Samantala, narito na sa ating studio live si Attorney Michael Vincent Esgadi, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Magandang araw po, Attorney Jing. Welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC.
1: Yes, magandang umaga, gabi at hapon kung nasaan man kayo naroroon. Mm-hmm. Magandang umaga sa lahat, sa inyo Jerome. At sa lahat ng mga nanonood, mga nakikinig, ating mga kababayan na nandito at nasa kung saang iba yung bansa, no? Mm-hmm. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami nagpapasalamat na muli nyo kaming inimbitahan sa ngalan ng aming ahensya, ang Human Settlements Adjudication Commission, na under the leadership of our esteemed Executive Commissioner, si Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III. Mm-hmm. Kami ay nagpapasalamat at sa inyong pag-unlock sa amin.
0: Ayan, maraming salamat at kami nga po yung magpapasalamat sa inyo at very honored na nandito po kayo sa aming studio. Ito yung welcome po sa ating episode 3 na. So, nakailang episodes na tayo. 1, 2, 3. So, ng ating Housing Rights with HSAC. And ngayong araw, exciting ang ating magiging discussion dahil ito, sesetro tayo dito sa overview ng proseso ng HSAC sa pagresolba ng mga kaso. So, so araw-araw may mga nagpupunta sa mga sa ahensya po sa HSAC. And then, tulad din sa mga nakarang episode, Attorney Jing, magbibigay din tayo ng isang landmark case nga na may kinalaman sa mandato ng HSAC. Pero ito, dako na tayo dito sa unang bahagi. So, itong proseso na to, so hindi ito madalian, kumbaga, di ba? Kumbaga, ito ay step-by-step step procedure. So, the complaints ng HSAC na nare-receive ninyo will undergo the adjudication process as usual. Once na nag-file na ng verified complaint, so that this is how the case nga will proceed under the 2025 revised rules of procedure. Yan. So umpisa na natin yung ating talakayan tungkol dito, Attorney Jing. So maaari niyo po bang ipaliwanag kung ito, umpisa natin to, karaniwang proseso ng HSAC kapag may nag-file ng kaso sa inyo?
1: Okay. So madalas kasi ito yung usual na tinatanong sa amin, paano ba mag-file ng kaso sa HSAC? Okay. So meron tayong tinatawag na parang overview ng ating adjudicatory process, no? Na sabi mo nga, 'di ba, batay ito sa aming 2025 rules of procedure. Okay. Tapos ang usually kasi, 'di ba, ang adjudicatory process, hindi naman 'yan basta-basta lang, 'di ba? Nagmemeron. Nagsisimula 'yan, yes, of course, with the filing of a verified complaint. Okay. Ano ibig sabihin pag sinabi mong verified? Ibig sabihin lang yan, ito ay under oath. Kasi gusto mong patotohanan na lahat ng sinasabi mo rito sa iyong reklamo ay syempre totoo at diba, batay sa iyong nalalaman at batay sa iyong na-experience. Diba? So, ilalakip mo roon sa iyong complaint na ipafile mo in triplicate, no? 3 copies sa aming regional adjudication branch. Sasamahan mo siya ng isang affidavit na nagsasabi na ito ay ayon sa iyong kaalaman, ito ay totoo, etc., etc. So meron namang mga formats yan na pwedeng magamit, no? Tapos syempre, i-attach mo rin dun sa iyong complaint or verified complaint yung mga ebidensya mo. Let's say kung syempre, kung may reklamo ka, kailangan lamanan mo ito, di ba?
0: Yan,
1: so kailangan yung mga lahat ng documentary evidence mo nakapalaob na ron sa complaint. At syempre, hindi matutuloy ang iyong complaint kung hindi tayo magbabayad ng tinatawag nating filing fee.
0: Filing fee. So, tanong ko dyan, Attorney Gali, magkano ba ang filing fee?
1: Hindi naman siya ganun kamahal. Ang sa alam ko, nasa around 2,104. O, basta, Hindi siya lalagpas ng 2,200.
0: Okay, yan. So, malinaw yan. So, ating check na yan later on, Attorney Gadi. Pero ito, ipapakita ko lang sa ating ating camera, ito sa ating program. Ito po yung complaint form. Yan. At syempre, pinapakita na rin natin as well doon sa ating screen yung ganitong complaint form na kailangang i-fill out ng ating mga magre-reklamo o mag-file ng reklamo.
1: Accessible naman ata yan sa aming website at I think kung pupunta kayo doon sa aming regional branches, ay i-assist naman nila kayo. For instance, kasi meron naman kasi mga nagpupunta roon or mga may nagre-reklamo na let's say hindi sila assisted by a lawyer, di ba? Kasi hindi naman lahat naka-afford na mag-hire ng abogado. So, ginagawa natin as much as possible na maging accessible yung pagpa-file ng kaso sa ating mga stakeholders, no? So meron tayong ganyan mga complaint forms na pwedeng fill upan na lang para mas mapadali yung pag-file nila ng kaso.
0: Ayun. So pwede ring pwedeng i-submit sa office and then pwede rin sa online, 'di ba, Attorney Gadi?
1: Well, sa ngayon wala pa kaming facility for online filing. Ayan. Pero baka eventually.
0: Eventually, yan. Uh-huh. So we hope for that. So but in the meantime, you can file anytime sa ating mga regional adjudication branches ng HSAC. Okay.
1: Nabanggit mo rin na nga sa regional adjudication, gusto ko lang i-specify na for instance, kasi yung mga cases na fina-file sa amin, either may kinalaman nga sa real estate transactions, or yung homeowners associations. Mm-hmm. Kung real estate transactions po, halimbawa isa kayong buyer, gusto niyo magreklamo ng developer, mm-hmm, magpa-file kayo doon sa regional branch namin kung saan located yung project.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, yung condo or subdivision na binilhan mo ay located sa, let's say, sa ano, Naga City.
0: Aha.
1: Oh, Naga City. Saan ang region yon?
0: Sa Bicol yon. No?
1: Oh, so anong region yon?
0: So region 5. Ayaw. Oh, yon RAB 5 na. No?
1: Oh, so Sarab 5 ka pupunta, which is in Legazpi.
0: Legazpi. Okay.
1: Oh, so ganoon. Okay. So plus for instance, yung HOA nyo ay registered sa, for instance, dito sa Quezon City. So saan ang RAB ka pupunta?
0: Sa NCR sa yan.
1: NCR.
0: Oo.
1: Na nandito lang, diyan lang sa merong sa kanto ng Kalayaan at
0: dito lang din, Mayaman. Malapit lang din sa dito sa ating station.
1: Yes.
0: No?
1: Yeah.
0: Okay. So ito nga complaint. So tanong ko na rin Attorney Gadi, ano yung usual in your knowledge, yung mga usual na complaint na ating natatanggap?
1: Well, ang madalas, for instance, kapag sa may kinalaman sa real estate transaction ay refund.
0: Okay. Oo,
1: for instance kasi may isang buyer, bumili siya ng property sa isang developer, mm-hmm, tapos let's say nagbabayad na siya ng mga amortization niya, mm-hmm, tapos it came to a point na nakikita niya na si developer ay hindi tumutupad sa kanyang mga obligations. Uh-oh. Under nung kanilang contract.
0: As promised nga doon sa contract, di ba?
1: Mm-hmm. Sa kanilang contract kasi, di ba? So naisip ni ano ni or pag nakita or let's say nakita niya yung development, wala pa yung ano, wala pang swimming pool, wala pa yung facilities, mm-hmm, ni wala pang ang mga roads for instance, mm-hmm, so pag nakita niya yon, ibig sabihin pwede na siyang mag-file ng kaso for refund kung sa tingin niyang hindi na tumutupad si developer dun sa kanyang mga obligasyon.
0: Mm-hmm. Okay, so unang step pa lang yon ng process, which is filing a complaint.
1: Mm-hmm.
0: So pangalawa, Attorney Gadi, ito yung tinatawag natin na summons, no?
1: Mm.
0: So ano bang nilalaman nitong summons?
1: Kasi ganito 'yan. Pero bago i-issue yung summons, ang gagawin kasi ni regional adjudicator, siya yung parang ano namin eh, kumbaga siya yung parang judge, mm-hmm, dun sa aming RAB, no?
0: Mm-hmm.
1: I-determine muna ni adjudicator kung tama ba yung ano, yung form and substance ng kanyang complaint. Nandoon na ba yung lahat ng requirements?
0: Okay.
1: Tapos kung sa tingin niyang okay na, di mag-i-issue na siya ng tinatawag nga nating summons.
0: Mm-hmm.
1: Ang nakalagay dito sa summons ay pinapatawag yung nire-reklamo or si, mm-hmm, respondent na within, bibigyan siya ng 15 days from the receipt of the summons na mag-file ng kanyang tinatawag na answer na dapat ay verified din. So under oath din yung answer.
0: Hmm. Okay. So kailangan verified yung kanyang answer doon.
1: Mm-hmm.
0: So bakit kailangan tumugon ng respondent doon sa nasabing summon na yon? Ano bang implication kung hindi siya tumugon agad?
1: Well, kung hindi siya tumugon, magpapatuloy lang yung kaso na walang participation si respondent. At pwede siyang, meron kami isang proseso under our rules na pwede siyang i-declare in default.
0: Mm-mm.
1: So, ibig sabihin, hindi na siya makakapag-participate although papadalhan pa rin siya ng mga, ano, ng mga proseso, ganyan. Pero kumbaga parang na-wave na niya yung kanyang pag-participate dun sa kaso. At anong magiging implikasyon nun? Ibig sabihin, hindi niya madedepensahan yung sarili niya.
0: Mm-hmm.
1: Maaring, kumbaga, di ba? Kumbaga, ano niya yun? Kasalanan niya yun. Kumbaga, hindi siya tumugon doon sa summons.
0: Ayun, pero nonetheless, tuloy-tuloy pa rin yung kaso.
1: At syempre, ang magiging resolution usually nung adjudicator namin, kasi sino lang bang nakapag-submit ng ebidensya? Diba? It's just a complainant.
0: Complainant.
1: So, diba? So, yun lang yung, ang bawat kaso, it is resolved based on the facts and evidences submitted.
0: Mm-hmm.
1: No? So, kung yung evidence ay nanggaling lamang sa isang partido, diba? Mas more or less, malalaman mo na kung sino.
0: Ayan, oo. Pero, kailangan talagang sumagot ng respondent doon sa complaint.
1: Sa, unless the respondent be declared in default.
0: Ayan, okay. Malinaw yan. So, meron pa ba bang na dito sa summon na ito? Kailangan lang talagang sagutin ito ng respondent.
1: Nakasaad din doon sa summons na tinatawag yung mga parties to attend what you call a mandatory conference.
0: Yan, oo. Yan ito, sana itatanong ko. So, kailangan talaga nilang pumunta dito, mandatory to. So, hindi hindi nga pwedeng skip ito, no?
1: Oo.
0: Yan, okay. Okay, pero itong susunod na proseso, itong ikatlo is yung answer nga. Ano nga ba itong answer na ito?
1: Well, yung answer, dun, syempre, di ba, mayroong reklamo si complainant. Syempre, mayroon doon mga allegations laban kay respondent. Syempre, si respondent, doon sa kanyang answer, sasagutin niya yung bawat allegation na yun. It's either aaminin ba niya yung sinasabi ni complainant or papabulaanan ba niya?
0: Ayun.
1: Di ba? At syempre, in the same way that your complaint should contain mga evidences, kailangan yung answer mo rin, meron din ka rin nakalakip ng mga ebidensya ron na yun nga, pinabubulaanan mo yung sinasabi nung complainant.
0: Oo. Which is, pupunta tayo dito sa position paper. No, so,
1: Teka, bago tayo pumunta sa position paper,
0: yan,
1: medyo may naskip muna tayong isang halagang proseso. Before the parties file their position paper, yun nga, sabi ko mo kanina, kailangan ka muna mag-attend ng tinatawag na mandatory conference.
0: Yan,
1: yung mandatory conference kasi, isa itong mahalagang step, no, na hindi natin siya pwedeng ipagpaliban. Kasi nga, dito sa mandatory conference, dito unang maghaharap si complainant at si respondent.
0: Yan.
1: At ang nag-preside dito is yung regional adjudicator. Kumaga parang siya yung judge. So meron kami ng parang ano, parang korte, parang may hearing room yun. Kami ron. Na ayan, minsan naka-robe pa si adjudicator, no? Na para kang nasa korte talaga. So
0: yes.
1: Tatanungin ni adjudicator, may complaint dito. Ito yung answer. Kasi tatanungin din ng adjudicator, kailangan makita niya kung ano yung mga issue. Nung kasi bawat kaso na final sa amin, syempre may mga issues yan. At yung mga issues na yan ay maaari mong makita batay doon sa mga allegation na nasa complaint at allegation doon sa answer. Kung meron doon mga allegation na kumbaga nagka-clash or hindi nagtutugma, yun yung matutatawag natin na mga issue na kailangang i-resolve ni adjudicator. For instance, yung complaint niya ay for a refund. So, sasabihin ni complainant, hindi nyo natupad yung inyong obligasyon, hindi nyo pa ginagawa yung mga facilities. Entitled ako sa refund. Sasabihin naman ni developer, ay hindi. Kita mo dito, mayroon kaming ebidensya na nagawa na namin yan, etc. So, yun yung para magiging main issue. Is the complainant entitled to a refund?
0: Iyon. So ito yung pinaka-critical na stage no ng prosesong ito.
1: Parang hango din ito kung sa korte no, ito yung parang stage na tinatawag din nilang pre-trial. Kung saan lahat tayo ay pinag-aayos natin yung mga issues, lahat ng mga ebidensya para mas mapadali syempre yung pag-resolve ng kaso.
0: Ayun. At saka Attorney Gadi, parang ito yung proseso na kung saan pwede pa nating maisalba ba itong ganitong kaso.
1: Oo. Kasi nga sa mandatory conference, isa sa mga tatanungin sa inyo nung adjudicator is pwede pa ba kayong mag-ayos? May pag-asa pa ba? Or 'di ba kung at least kung mapag-usap mo sila tapos they come to a meeting of the minds na sige na nga, i-refund na lang kita, sabi ni developer. So at least, pwede nang mag-issue doon si adjudicator ng isang judgment based on yung kanilang compromise. So makikita mo, hindi na siya tutuloy to a full-blown case. Diba? So, mas maigi yun, diba? Kasi tayo, we promote yung alternative dispute resolution, diba? And for instance, halimbawa, kahit na sa gaanong pagko-convince ni adjudicator, kaya niyo po bang mag-ayos? Wala talaga. Pwede niya kayong i-schedule pa for tinatawag nating mediation.
0: Mediation,
1: na kung saan, magsa-schedule kayo ng isang date kung saan si adjudicator sasabihin niya, mayroon kaming mga mediators, mag-appear kayo sa kanila at susubukan din nila kayong pag-ayosin.
0: Yun. So, yun yung kailangan talaga nilang gawin. So, isang beses lang ba itong mediation process na ito?
1: Ang buong process na ito, itong mandatory conference at mediation process, this should be completed within a span of 60 calendar days.
0: 60 calendar days. So pwedeng more than once na pag-uusap, no?
1: This depende rin syempre sa availability ng parties, tapos depende sa schedule nila. Pwedeng more than once silang mag-usap. Let's say kailangan pa nilang pag-usapan, let's say, si developer, kailangan niya munang i-consult yung mga boss niya, ganyan, di ba, et cetera, et cetera. So, maaaring may several settings yung mga yan.
0: Ayan, oo. At syempre, kailangan nila pumunta doon sa regional adjudication branch. Oo. Okay. Okay, so malinaw yan yung kailangan nilang itong mandatory conference, kailangan nilang pumunta at talakayin yung mga, kung ano yung mga issue, kailangan timbangin niya at syempre, kailangan din pag-ayusin muna kung may isasalba
1: kung
0: pa.
1: Kung kaya.
0: Kung kaya pa. Mm. Diba? Kung hindi na, dadako na tayo dito sa paghahain ng position paper.
1: Yun. So kung wala na talaga, let's say nag-mediation na sila, wala talagang pag-asa. Ayaw talagang magdigaya, no? So sasabihin na lang ni ano ni adjudicator, o sige, since hindi kayo nagkasundo, nag-mandatory conference tayo, nag-mediation na tayo, you didn't reach an agreement, mag-i-issue na si adjudicator ng isang order saying na, mag-file kayo ng inyong position paper within 15 days from ma-receive nyo itong order ko na sinasabi kong mag-file na kayo ng position paper.
0: Okay. 15 days within
1: the receipt.
0: The receipt ng
1: nung order ni adjudicator.
0: Ah, okay. Receipt of the order. Manggagaling sa adjudicator. Mm. Okay. So after that, it will go to case deemed submitted for decision na. Tama po ba ito?
1: So let's say nakapag-submit na yung both parties ng position paper, si adjudicator naman ay mag-i-issue ulit ng order stating that the case is now deemed submitted for decision.
0: Okay, and then it will go to dun sa tinatawag na judgment sa regional adjudicator.
1: Yes, na kailangan ma-resolve yung case within 90 days from the time na i-issue niya yung order declaring the case deemed submitted for decision.
0: Okay, 90 calendar days,
1: yes,
0: malinaw.
1: Yes, 90 calendar days.
0: Okay, and then kung halimbawa may apela pa no ang either or both parties kung hindi nila nagustuhan yung baga judgment na inilabas ng adjudicator, ito na dadako tayo dito sa appeal to the commission division.
1: Yes.
0: So ano nga po ang okay. nangyayari dito?
1: So syempre, 'di ba, pag nag-issue na ng decision si adjudicator, syempre hindi naman 'yan magugustuhan ng both parties, 'di ba?
0: Yes,
1: merong magko-complain diyan.
0: Oo, hindi maiiwasan 'yan, Attorney Gadi.
1: Or maaring isa ayaw, yung isa gusto, or parehong ayaw, 'di ba? Maaring. So pwedeng pa ring i-file ng appeal diyan sa decision ng adjudicator.
0: Mm-hmm.
1: At ipa-file mo ito, ganun din in triplicate copies din. Tapos kailangan verified din po itong ating appeal memorandum na ipa-file.
0: Mm-hmm.
1: Ipa-file din ito doon sa with the RAB. Okay. Doon din sa regional branch.
0: Okay.
1: Tapos, ipa-file din siya within 15 days from receipt nung kopya nung decision.
0: Decision, okay. And then, meron nga, kasunod nga neto ay yung counter memorandum, no?
1: Mm-mm. Kung let's say, ang nag-appeal ay si respondent kasi hindi niya nagustuhan yung decision ni adjudicator, meron siyang 10 days, si complainant naman, meron siyang 10 days from the receipt of the appeal memorandum ni respondent to file a counter kung gusto lang niya. Hindi naman necessarily required mag-file ng counter, pero kung gusto lang niya mag-file ng counter memorandum, meron siyang 10 days from the receipt of the appeal memorandum to file it. Pero ang filing nun ay dito na sa amin, sa central office na.
0: Sa central na, okay. Pero itong regional adjudicator, ito nga yung RABs. At saka kung hindi mapag-ayos talaga sa regional level, so kailangan nang ibato ito sa central office. Okay, dito na papasok yung judgment of the commission division.
1: Yes. Okay. Pero before tayo pumunta ron, meron lang din mga ilang requirements din yung pag-file ng appeal. Diba? Tulad ng pag-file ng complaint, meron din yung appeal fee.
0: Okay.
1: Tapos, for instance, yung decision ni adjudicator, merong utos dun sa, halimbawa, yung mag-stick na tayo dun sa refund.
0: Yeah.
1: Halimbawa, yung judgment ni adjudicator is for the developer to refund X amount to the buyer. Along with the appeal fee, kailangan din niya mag-post ng tinatawag nating appeal bond in the amount kung magkano yung ina-judge ni adjudicator. For instance, sinabi niya, i-refund mo si buyer ng, let's say, 500,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan niya mag-file ng bond aside from the appeal fee in the amount kung magkano yung pinapa-refund sa kanya.
0: Ayun. So, kailangan talagang mayroong tawag dito, judgment na may labas from the commission division.
1: Mm-hmm.
0: Okay. And then, magkakaroon nga ng, since may babato na to sa sa central office na ng HSAC. So may judgment na manggagaling sa Commission Division. Dito na papasok yung tinatawag nating motion for reconsideration.
1: Pero bago tayo pumunta rin sa motion for reconsideration or dun sa MR, bali ang mangyayari muna is from the RAB, iaakyat sa amin.
0: Mm-mm.
1: Actually, ang mag-receive niyan yung office ko. Yung office of the executive clerk.
0: Yan,
1: kasi ang trabaho namin is lahat ng mga appeals na umakit sa central office, kami yung nag-screen, kami yung nag-receive. So, lahat ng mga appeals galing from our regional branches, sa amin mapupunta. So, nangyayari dyan is, isi-screen namin, tapos meron din kaming parang rappel. Mararappel yan, mapupunta doon sa iba-ibang mga divisions namin.
0: Okay.
1: Tapos, pag napunta na sa divisions, doon na i-resolve nung mga commissioners yung appeal. Tapos, merong 120 days sila para i-resolve ba yung appeal.
0: Ayun,
1: by the division.
0: By the division, okay. And may instances ba na, although binabato sa inyo yung mga nanggagaling sa regional adjudication branch. So may instances ba sa isang kaso na binabalik nyo ulit sa regional?
1: Well, for instance, halimbawa, may nag-file na lang appeal, tapos let's say, ganito kasi yan, no? I-kompletuhin muna natin yung process.
0: Yes.
1: Halimbawa, nag-file na lang appeal yung isang party na punta na sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos batay dun sa panunuri ng division, ng commission, may nakita siya halimbawa na merong prosesong hindi sinunod si adjudicator.
0: Mm-hmm.
1: Let's say, hindi niya sinama yung isang party na kailangan dito sa kaso.
0: Mm-hmm.
1: Or hindi siya nag-issue ng summons. Minsan kasi nangyayari din yun eh. May mga missteps rin na nangyayari. So, ang gagawin ng commission, ng division, mag-i-issue siya ng order, remanding. Ibig sabihin, remanding, ibabalik.
0: Yun.
1: Dun sa RAB, yung kaso, na parang, ayusin mo to.
0: Mm-hmm.
1: Sundan mo yung proseso natin ayon dun sa ating rules of procedure.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung, let's say, for instance, sabi ng division, ng commission na, okay, tama naman yung ginawa niyang proseso. So, ang gagawin ni commission division, mag-i-issue na siya ng ruling on the merits of the case.
0: Yun.
1: Ibig sabihin, halimbawa, yung kasong refund, balik tayo doon sa issue pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Entitled ba sa refund si buyer?
0: Mm-hmm.
1: So for instance, ang ruling ni RAB, ni adjudicator, ay entitled. So pag akyat on appeal, yung division, titignan niya ulit yung mga ebidensya, susuriin niya, ganun din eh. Kasi lahat ng mga decisions ng commission ay nakabatay yan doon sa allegations ng mga parties sa kanilang mga pleadings, no? Either yung complaint, answer, position papers, and yung appeal memo or counter memo. Tapos lahat yan may nakalakip na ebidensya. Kailangan, iniisa-isa talaga namin yan. Tititignan namin lahat ng mga ebidensya. Okay. Tapos doon namin ipagbabasihan yung aming mga decisions. So for instance, nakita nung division na, tama yung complainant. Entitled nga siya to a refund. So, ang gagawin, mag-i-issue ng ruling si division ng commission, affirming or sinasang-ayunan niya yung decision ni adjudicator.
0: Yun, okay. Okay, so ito, fast forward tayo dito sa motion for reconsideration.
1: Yan, yung next step.
0: Uh-huh.
1: So, let's say for instance, in-affirm ni division si adjudicator. Siyempre, talo ulit si developer, di ba? Kasi pagbabayarin siya ng refund.
0: Mm-hmm.
1: May chance pa siya ulit na another chance.
0: Yeah.
1: Di ba? Mm-hmm. Yun yung through yung motion for reconsideration na kailangan niyang i-file din within 15 days from receipt ng decision ng division.
0: Mm-hmm. Okay.
1: At si si buyer, si complainant, may option siya na mag-file ng opposition kung gusto niya.
0: Mm-hmm.
1: Let's say, pero hindi naman required 'yon, no? Kung gusto lang niya.
0: Okay.
1: Kasi siyempre kailangan depensahan niya yung stand niya, 'di ba? Na ako entitled ako sa refund. So, mali yung sinasabi ni developer. So, mag-file siya ng opposition kung gusto lang niya. Pero
0: yan, So, parang pares lang na case, so kailangan lang talagang ilaban tong case na to. Yan, which is under the motion for reconsideration.
1: At ang mag-resolve niyang motion for reconsideration na yan ay yung tinatawag nating commission and bank.
0: Commission and bank, okay.
1: Kasi ganito yan eh. Ang commission kasi, meron kaming 5 commissioners composed of our executive commissioner at meron din kaming 4 na commissioners.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, yung commission is also divided into 3 divisions
0: mm-hmm.
1: with 3 commissioners each. na iba-iba ang composition niyan, no? Hindi pare-pareho yung composition ng bawat division namin. So, ang mag-result, so let's say napunta sa first division. First division issues the decision affirming the adjudicator. Pagdating sa MR o sa motion for reconsideration, ang mag-resolve na nung MR is yung commission en banc or all the five commissioners.
0: Ayun. Okay. So, yung lahat sila involved doon sa pag-handle ng case na yan. Okay. So, ito, medyo kapas na tayo dito sa first part natin. So, bibilisan lang natin to. So, comment on on the motion for reconsideration. Ito yung pag-file ng comment ng on the motion by adverse party.
1: Yung okay. Sinabi ko yung pwedeng comment or opposition.
0: Opposition. Okay. Okay. And then, maglalabas ng judgment yung commission en banc.
1: Yes.
0: Tungkol dyan. Maglalabas ng motion kung pabor ba o hindi.
1: Maaaring i-rule ni commission en banc. Yes, entitled pa rin si

0: complaint.
1: Oh, kasi ano naman yan eh, nasa karapatan naman yan ng isang party na entitled siya dun sa remedies available. Diba? So, ang next remedy available, let's say, nag-issue na si Commission and Bank ng ruling on the MR. Ang next step dyan, kung gusto pa rin niyang, let's say si developer, gusto pa rin niyang i-appeal yung decision ng Commission and Bank, pumunta na siya sa Court of Appeals.
0: Ito, yung pinaka-last sa proseso.
1: Well, actually, hindi pa.
0: Oh, talaga.
1: Pwede pa.
0: Marami pa.
1: Hanggang, syempre, ang, kung titignan mo yung hierarchy ng ating court system, no? Hanggang ano yan,
0: Supreme Court.
1: Hanggang Supreme Court, yan. Yeah.
0: Okay.
1: Kung gusto niyang paabot yan hanggang Supreme Court, pwede.
0: Okay, pero technically, ang Court of Appeals po ba or Supreme Court ang pinaka-last step dito?
1: Ang Supreme Court yung pinaka-last talaga.
0: Ah, okay.
1: It is the tawag nga nila, the Court of Last Resort.
0: Ayan. So kung i-appeal do sa Court of Appeals, syempre, kung hindi talaga, kung ayaw talaga, gusto talagang i-challenge talaga, ilaban hanggang sa uli sa Supreme Court talaga.
1: Court. Let's say, yung decision ng Court of Appeals, ina-affirm si Commission and Bank na tama, entitled sa refund si buyer. So si developer, ay hindi tayo papatalo diyan. Mag-file muna tayo ng ano, kasi sa CA, pwede ka rin mag-file ng MR muna eh.
0: Yan, oo. Parang uulit lang din sa mga
1: tapos kung denied yung MR niya,
0: na yan.
1: Akit na siya on appeal to the Supreme Court.
0: Ayun, so all in all, gaano ba kahaba ang proseso sa inyong knowledge po?
1: Well, depende rin yan, no? Kasi bawat stage ng proseso ay pero sa amin, for instance, sa HSAC, ang based sa na-experience lang namin, you know, from the filing of the complaint, minsan natatapos yung buong proseso hanggang sa amin, no, sa Commission and Bank. Minsan yung pinakamabilis na namin siguro mga 6 months, natatapos na siya.
0: Okay.
1: Kung ano, no, kung susundan mo lang yung, kung walang, ano, walang
0: yung sakit, normal, no? Yung normal na flow lang ng process.
1: Average, siguro kaya within 6 months.
0: Within
1: pero
0: six
1: usually
0: months.
1: Pag umakit na yan sa taas, mas dun tumatagal.
0: Ayan.
1: Diba, sa Court of Appeals. Ako kasi nanggaling din ako sa Court of Appeals before.
0: Nagtrabaho
1: din ako dun dati at ang daming umaakit na kaso doon. Lahat, ako dati nung nagtatrabaho ko sa Court of Appeals, ang dami naming din na draft ng mga decisions from different agencies din. At hindi lang from different agencies, from different courts din, yung regional trial courts. Lahat yun umaakit sa Court of Appeals. Minsan, tumatagal din talaga no, kasi sobrang dami ng kaso na umaakit talaga.
0: But nonetheless, ito yung kailangan talagang sundin. Pero syempre, as much as possible, kailangan din talaga dumaan muna sa mediation. Syempre, para hindi na umabot dito sa napakahabang proseso.
1: Yun yung halaga nung ano nung ating mediation at nung mandatory conference. No? Kasi nga, kung at that level pa lang, ay maayos yun na yung problema nyo. Diba? Mas mainam
0: mas,
1: yun.
0: Mm-hmm.
1: At mas mainam, hindi lang mainam, kundi mas less gastos rin.
0: Yan, tama yan. Oh, tama. Diba? Oo. Kailangan talagang pag-usapan din yan. Oo. Para hindi, or kung hindi talaga, meron naman po tayong regional adjudication branch at syempre ang HSAC dito sa central office upang dinggin ang mga complaints na yan. Okay, Attorney Jing, so marami pa, may pag-uusapan pa tayo tungkol dito sa ikalawang bahagi na ating programa.
1: Yes.
0: Yung tungkol naman dito sa Moldex versus nakalimutan natin ito. Sa ating notes.
1: Saberon.
0: Floras A. Saberon. Yes. Yan, ulitin natin na Moldex Realty Incorporated versus Flora A. Saberon. So, pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi po ng ating programang Housing Rights with HSAC. Magbabalik po kami makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang

0: government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Anong latest? Usap-usap.
1: Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ayan, welcome back po sa ating programang Housing Rights with HSAC dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. At sa ikalawang bahagi po ng ating programa ay ating pag-uusapan na itong Moldex Realty Incorporated versus Flora A sa Birol. So ano yung matututunan natin tungkol dito sa kaso na ito at ano yung mga dapat nating tandaan bilang isang home buyer at bilang bahagi ng Homeowners Association. So sa ikalawang bahagi kasama pa rin natin si Attorney Michael Vincent S. Gadi, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. Magandang araw po muli, Attorney Jing.
1: Yes, magandang araw muli ulit, no? Uh-huh. Pero bago natin i-discuss yung kaso, clarify ko lang kanina yung mga, kasi pinag-uusapan natin kanina yung proseso, di ba?
0: Yes.
1: Clarify ko lang ulit yung kung ano yung mga fees na kailangan bayaran, kung magkano.
0: Yan, oo.
1: Yung filing fee with IRAB, it is 1,440.
0: Yan, okay. Yun. Okay.
1: Tapos, ang appeal fee naman sa commission is twice the amount, 2,880.
0: Ayun, so 1,440 ang filing fee. Ang appeal fee naman
1: 2,880.
0: Okay, so malinaw na yan sa ating mga taga-subaybay ng ating programang Housing Rights with HSAC.
1: So hindi naman siya ganun kamahalan.
0: Pero syempre, kailangan din yun para at least ma-resolve yung kaso nila. Ayan, okay. Yan ang mahalaga dyan, Attorney Jing. So ito, dako na tayo dito sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ito yung pag-uusapan natin, ang Moldex Realty Incorporated versus Flora A sa Beron. Pero paalala lang po sa ating mga taga-subaybay, ang ating magiging diskusyon dito patungkol sa kasong ito ay guide lamang o gabay, dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa Human Settlements Adjudication Commission ay nire-resolve po yan ayon sa merito o sa case-to-case basis nga ika nga. Diba, Attorney Jing?
1: Yes. So, ano yan, no? Kumaga ano lang to, parang guide. Kung sa tingin niyo applicable to sa inyong kaso, maaari niyo siyang gamitin. Mm-hmm. Diba? Kung hindi naman, hindi. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang yan. Diba? Mm-hmm. At syempre, batay din sa mga ebidensya niyo, kung swak siya dun sa nangyari dun sa kaso, pwedeng mo siyang gamitin. Pero syempre, ano lang to, academic discussion lang ito.
0: Yan, diba? So, pwede naman gamitin yan parang discussion lang yan. Mm. Okay, gaya ng ating pinag-uusapan natin dito sa ating program. Mm. Okay, pero bago
1: ano ba nangyari dyan sa kasang yan?
0: Oo nga, di ba? Ano bang, masyadong mahaba itong naging kwento nitong kaso nito, nitong si Flora Saberon versus Moldex Realty. Ano nga ba ang nangyari sa kaso nito?
1: Summarize na lang natin, no? Yung basic facts lang yan, ganito. Itong si Flora Saberon, bumili siya ng isang 180 square meter lot dito kay Moldex. Si Moldex yung developer.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, ang nangyari is the usual, nag-execute sila ng reservation agreement, tapos I think nag-execute din sila ng contract to sell, tapos nag-start lang magbayad itong si Flora, si Ms. Saberon, ng kanyang mga amortizations, mga payments. Although I think eventually it came to a point para nagkaroon sila ng disagreement doon sa mga bayarin.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro sa tingin ni Ms. Saberon ay parang mali ito . So, parang sabi niya, ayoko na. Parang back out na ako. Ayoko nang ituloy. So, gusto ko nang mag-file for... So, kaya siya nag-file ng case for refund. Mm-hmm. Pero finile niya pa ito doon sa dating ahensya namin, yung kumbaga yung predecessor agency, kung familiar kayo doon sa HLURB, Housing and Land Use Regulatory Board.
0: Ito yung predecessor ng...
1: Yung predecessor ng HSAC. So, nag-file siya ng complaint sa HLURB nga, for refund. Diba? Sabi ko nga, yun yung usual naming mga cases. Eh, diba?
0: Mm-hmm.
1: So, ang nangyari doon sa kaso na yon, ang unang level ng resolution yun is with yung tinatawag naming arbiter. Hindi pa adjudicator yung tawag ng arbiter pa.
0: Arbiter. Mm-hmm.
1: Ang ruling naman ni HLURB arbiter is dahil wala raw license to sell si Moldex.
0: Oo, yung developer.
1: For that project.
0: Mm-hmm.
1: Void yung kanilang contract to sell.
0: Mm-hmm.
1: And dahil doon, entitled sa refund si Ms. Saberon.
0: Uh-huh.
1: Yan,
0: okay.
1: So, ang nangyari doon is syempre, hindi papatalo syempre yung developer, di ba? Mm-hmm. In-appeal niya. Ang appeal from the arbiter's decision is dun sa Board of Commissioners. Mm-hmm. Yun yung parang commission and bank namin ngayon.
0: Oo. Pero ano po ba ang naging argumento dyan ng MolDex?
1: Ayun nga, sinasabi niya na hindi porke walang license to sell ay void na agad yung kontrata. So, hindi daw yung rason para manalify yung kontrata.
0: Okay.
1: Pero, ang nangyari nga, ang decision ng Board of Commissioners ay in-affirm si arbiter.
0: Mm-hmm.
1: So, void yung kontrata, entitled to refund.
0: Yun, oo.
1: Tapos, ang susunod kasing level niyan, aakit naman sa Office of the President. Kasi dati, mula Board of Commissioners, Office of the President ang appeal.
0: Mm-hmm.
1: This was before yung HSAC pa, no? Nung time pa ng HLURB.
0: Mm-hmm.
1: Si OP, sabi niya, tama, in-affirm. Mm-hmm. So, void yung contract to sell.
0: Napabor doon sa buyer.
1: Oo, papabor sa buyer. Walang license to sell, entitled to refund. Tapos, syempre, ayaw pa rin patalo ni MolDex. Umakit siya sa Court of Appeals.
0: Yan,
1: yung susunod. Court of Appeals, in-affirm pa rin.
0: Mm-hmm.
1: So, from the arbiter to the Board of Commissioners to the Office of the President hanggang sa Court of Appeals, panalo si buyer.
0: Buyer.
1: So, entitled to refund. Hanggat umakit sa Supreme Court.
0: Mm-hmm.
1: Nung umakit na sa Supreme Court, ang ruling ni Supreme Court basically is, violation ng PD 957 yung pagbibenta ng walang license to sell.
0: Strict yan, di ba?
1: Strictly. In fact, pwede ka pa nga makasuhan ng kriminal.
0: Yun, di ba?
1: Pwede ka rin mapatawan ng fine.
0: Mm-hmm.
1: Number 10,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ang sinasabi ni Supreme Court, hindi porke wala kang license to sell or hindi porke na-violate yung provision ng PD 957 Section 5, ay it does not Ito yung parang more or less sinabi ni Supreme Court, it does not affect the intrinsic validity of their contract.
0: Ayun, ano ibig sabihin nun?
1: Ibig sabihin, hindi pwedeng inalify o ipawalang bisa yung kontrata, valid pa rin siya.
0: Valid, okay.
1: Despite the absence of the license to sell.
0: Okay, so, okay. Pero nakapagbuo na sila ng kumbaga nakapag-turnover na itong developer na isang property nila doon sa buyer, no?
1: Mm. Pero yun nga, ang nangyari, ang sinabi ni Supreme Court, tuloy nyo pa rin yung kontrata. Pero yun nga, for instance, halimbawa, yung buyer baka ayaw na niyang ituloy kasi baka hindi na niya kayang bayaran, may option naman siya rin na pwede siyang mag-opt for, pwede rin siya magpa-refund through Maseda Law.
0: Yan,
1: na 50% lang yung makukuha niya doon sa kanyang binayad. Pero syempre, mm-hmm. may iba pang ano yun, may iba pang proseso yun. Siguro, the subject of another episode pa
0: discussion
1: siguro.
0: Discussion siyan, oo. Pero yun nga, parang ano ba ito, ang kaso na ba ito, involving ba dito yung parang installments ng sa panig ng buyer?
1: Oo, yun yung sa Maseda Law. Pero ang gusto ko lang i-focus dito kasi sa kasong ito, itong kasong MolDex Realty versus Saberon, hango pa ito sa mas, meron kasing mas naunang kaso pa rito eh.
0: Uh-huh.
1: Na, kumbaga mas, kung landmark ito, meron pang mas landmark sa kanya.
0: Uh-huh.
1: At ito yung cases na spouses Cochin versus Santa Lucia.
0: Yan.
1: Uh-huh. Itong Saberon kasi, this was a 2013 case. Itong spouses Cochin case is a 2007 case. Na sinasabi rin dun sa naunang kaso na yon yung spouses Cochin, na ganun din.
0: Uh-huh.
1: Na basically, yung absence ng isang license to sell ay hindi maapektuhan yung validity ng kanilang kontrata.
0: Ayun, okay. So nagkaroon ba dito ng refund?
1: Well, syempre, ang ginawa ni Supreme Court, ni-reverse niya lahat ng decision. Di ba, panalo si buyer dun sa mga nauna.
0: Mm-hmm.
1: So, ni-reverse ni Supreme Court. So, ibig sabihin, mm-hmm. hindi siya entitled to refund or hindi siya entitled to the entire refund.
0: Oo, yung buyer.
1: Oo.
0: Hindi siya entitled doon sa full.
1: Oo, kasi nga valid pa yung kontrata. Ibig sabihin, pwede siyang either may option siya ng patuloy siyang magbayad or yun nga, yung sinabi ko, pwede siyang mag-opt nga na lang ng idaan na lang through Maseda Law.
0: Ayun.
1: Pero ibang ano na yon, ibang discussion na yon.
0: Pero pakipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano nga ba yung parang konsepto ng Maseda Law?
1: Ang Maseda Law is basically it is another social justice legislation no na ang pinoprotektahan dito is yung mga bumibili ng mga real estate properties mm-hmm. through installment.
0: Mm-hmm.
1: So, mas general ang coverage ito, no? Maaring covered din ito ang pagbenta ng condominiums at subdivisions.
0: Mm-hmm.
1: So, HSAC kasi, ang syempre, ang sakop lang ng aming jurisdiction is yung sale ng mga condominiums, subdivision lots.
0: Mm-hmm.
1: Pero kasi pwedeng ma-apply rin yung maseda law sa ibang pagbenta rin. Halimbawa, from one mm-hmm. private person to another, through installment payments din ng bayad, pwede mo rin i-apply doon yung maseda law.
0: Ayun, okay. So, malinaw yan. So, pero ito, dadako tayo dito sa pinaka-discussion natin. So, ano yung naging hatol sa mga reklamo ni Flora at paano ito magsisilbing gabay sa ating mga tagapakinig, Attorney Jing?
1: Ayan, sige. Nga, no? So, ang main lesson na makukuha natin sa kasong ito, kumbaga, the moral of the story.
0: Pero ano yung naging hatol dito? No?
1: Ayun nga, ni-reverse ni Supreme reverse. Court
0: mm-hmm.
1: yung decision ni CA.
0: Yun.
1: Na, at ibig sabihin, reversed lahat ng mga decision, mga previous decisions.
0: Yan, oo.
1: So, ibig sabihin, ay, yun nga, valid yung kontrata, hindi siya na nullify because walang contract to sell, and therefore, hindi siya entitled to a refund.
0: Ayun, okay. So, yan yung yung magiging gabay ng ating mga tagapakinig, Attorney Jing.
1: Pero meron lang kung gustong i-comment dito sa, kumbaga parang batay lang din to sa aking research, no?
0: Uh-uh.
1: Kasi ang ganito, no? Ang bawat kontrata kasi, di ba, ang involved dito is a contract to sell. Ang bawat transaction between a buyer and a developer,
0: mm-hmm.
1: kontrata yan, yun nga, as evidenced by a contract to sell.
0: Yan.
1: Ngayon, ang bawat kontrata, meron niyang tatlong essential na requisites.
0: Mm-mm.
1: Para ito ay ayon sa ating civil code, no? May tatlo yan. Ang tawag namin dyan, COC.
0: Mm-hmm. Ano nga
1: consent,
0: ba yun?
1: Object, and cause.
0: Okay. Consent,
1: object,
0: and
1: cause.
0: Cost, okay.
1: So, isahin natin yan.
0: Okay.
1: Siyempre, bago ka magkaroon ng kontrata, kailangan meron munang mutual consent from both parties.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, tinatawag din natin yung meeting of the minds.
0: Okay.
1: For instance, si buyer, gusto kong bumili ng property. Si developer, gusto kong magbenta ng property. Gusto mong bumili sa akin? Oo. O sige, mm-hmm. bibentahan kita. O sige. Ayun. Mm-hmm.
0: Parang nag-usap lang, no? Yan. Parang deal, no?
1: Kahit na wala pang kasulatan yan, kontrata na yan.
0: Yan, oo.
1: So, yun yung consent
0: mm-hmm.
1: na kailangan from both parties manggaling.
0: Okay.
1: Tapos, meron din tinatawag tayong object
0: mm-hmm.
1: or yung the subject of the contract. Ito yung ano ba yung binibenta, ano ba yung binibili? Siyempre, mm-hmm. ito yung, let's say, yung condo unit
0: mm-hmm.
1: or yung subdivision lot. Kung ano man yung binili niya, kung ano man yung dinedevelop ni developer.
0: Yan.
1: Diba? Tapos, yung isa pang last na requisite is yung cost.
0: Cost. Mm-hmm.
1: Ito yung, kumbaga, ito yung the why. Kung bakit kayo nag-i-enter into a contract. Siyempre, si buyer, gusto kong bumili ng property, gusto kong bumili ng bagong bahay, gusto kong ma-deliver sa akin yung property. Tapos ang cost naman ni developer ay gusto kong magbenta, gusto kong mag-collect ng purchase price ko. So, lahat yan ay nag-meet together, no? So, yan yung tatlong essential requisites na contract. Consent, object, and cost. Ngayon, meron kasing instances minsan na ang consent ng isang partido dun sa kontrata ay tinatawag nating nababahiran or na-vivitiate, no? Ibig sabihin, yung pwede siyang naloko para mapakonsent doon sa kontrata.
2: Parang dinaan sa matatamis na salita.
1: Or, halimbawa, ibalik natin dito sa usapin nung yung license to sell. Halimbawa, ang nangyari ay, kasi ang sabi, for instance, si buyer A, sinabi niya kay developer B, sige, gusto kong bumili ng condo sa inyo. Pero, gusto ko munang makita yung inyong license to sell.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong si buyer, siguro medyo maalam siya, no? Or nagtatanong-tanong siya, meron ba kayong license to sell? Tapos sasabihin ni developer, meron, syempre. Tapos may ipapakita siyang license to sell. Yun pala, yung license to sell na yun, peke.
0: Peke, ayan.
1: Or wala, in reality, wala siya talagang license to sell.
0: Ayan, so... Mm-mm. So, dyan papasok yung baga, criminal liability.
1: Or, ibig sabihin, ito yung sinasabi natin na yung consent ni buyer nabahiran. Napapayag siya na mag-enter into a contract even if yung ang ginamit na license to sell ay peke. Yeah. Ito ang tinatawag dito ay fraud o pangloloko.
0: Yan.
1: So kung ang consent mo ay nabahiran ng fraud or pangloloko, may chance ka pa na pwede mong ipa-nullify o ipawalang bisa yung kontrata ninyo batay dito sa, meron kasing isang provision sa ating civil code, no? Yung Article 1390 ng civil code. Sinasabing kapag yung iyong consent ay nabahiran ng panloloko or ng fraud, pwede mong ipa-nullify yung kontrata.
0: Ayan.
1: Pero syempre, ito na yung medyo exceptional circumstance. Yeah. No? Na sinasabi ng Supreme Court, kailangan merong dalawang conditions para ma-fulfill mo ito. Ang sinasabi ng Supreme Court dito, para mapanalify mo pa rin yung kontrata due to fraud, is kailangan yung ginamit na fraud, yun yung ginamit nung, let's say, ni developer para makuha yung consent ni buyer.
0: Ayan.
1: At kailangan, si buyer naman, kailangan niyang patunayan yung fraud with tinatawag natin clear and convincing evidence. Na kailangan, kasi hindi mo lang basta pwedeng sabihin ni buyer na, ay, niloko ako, gusto ko ng refund. Kasi allegation lang yan at meron tayong sinasabi na ang allegation, mere allegation is not proof. Kailangan mo talagang patunayan yung fraud.
0: Ayan, okay. So, itong tatlo na to, so kailangan may baga, para may synergy dito. Mm-hmm. Kailangan talaga they jive with each others. Okay. Okay, so medyo kapos na rin tayo sa oras. Attorney Jing, okay, medyo konti na lang yung oras natin. Pero muli, ano po ba ang dapat tandaan ng ating mga kababayan kapag sila ay bibili ng isang property?
1: Okay, alam naman natin, diba, na lahat na tayo ay, diba, maasam na magkaroon ng sariling property natin. Ang masasabi lang natin, no, is maging mapanuri tayo as buyers, no. Na syempre, siguraduhin niyo na yung kadeal niyo ay legitimate.
0: Ayan.
1: At pwede niyo naman tong malaman, let's say pwede kayong lumapit sa DSHUD, sa Department of Human Settlements and Urban Development, i-confirm niyo. Halimbawa, doon sa nabanggit kong kaso, meron ba talagang license to sell itong developer na to?
0: Ayan, oo.
1: Diba? Halimbawa, nakita mo yung peke na, yung binigay sa yung pekeng license to sell. I-confirm mo nga sa DSHUD, totoo ba to? Kapag sabi ni DSHUD, ay, hindi, wala. Wala nga dito. So, ayan, 'di ba? So, you just have to exercise caution and prudence when trying to purchase real estate properties.
0: Ayan, so yan. Okay, pero kapag halimbawa kapag ito na loko ka, 'di ba? Binabanggit naman natin yung fraud, no? So naloko ka ng developer, hindi tinupad yung mga kung ano yung nakasad sa kontrata, kung ano pa mang mga paglabag sa kontrata na inyong pinasok between you and the developer. Paano po ba kayo pwedeng i-contact?
1: Ayan, sige. Ang aming ahensya ay syempre for depende kung nasang lugar ka rin, no. Kung depende kung nasang region ka, bawat region naman ay merong
0: kung instance na sa Naga nga, diba?
1: Nasa Naga Region 5 yan. Yung office makikita niyo naman po sa aming website, no, kung nasaan yung mga addresses ng bawat RABs namin. Tapos yung aming central office ay located dito sa Alongkalayaan Avenue, corner Mayaman Street.
0: Ayan, okay. So, pinapakita natin sa screen yung mga locations na mga regional adjudication branch ng HSAC at maging yung central office natin. At doon sila pwedeng dumulog doon at ihain yung kanilang mga reklamo. Okay, panghuli na lamang po, ang inyong pong mensahe, Attorney Jing.
1: Ah, okay. So, ano na lang, no? Tulad nga lang sinabi ko kanina, yun nga, sa mga future buyers of properties, maging mapanuri po tayo, maging careful din kung nais nating bumili ng mga either condominiums or subdivision units, no. So kasi nga hindi rin na natin masasabi, pero yun nga, kailangan lang nating maging mapanuri talaga.
0: Ayan, malinaw yan. Okay, very well said. And with that, maraming salamat po sa pagsama dito live sa ating studio, Attorney Michael Vincent S. Gadi o Attorney Jing, ang officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang episode ng programang Housing Rights with the HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa, sa Master Controller si Mr. Milo Junela, sa ating Warcast Operator na si Mr. Hiro Lucero, at sa ating live stream operator at production assistant sa ating programa si Erwin Peñano. Katuwang din natin mula sa HSAC sina Miss Bea Barte, Miss Jessica Robles at si Mr. George Sinsuat. At magpapasalamat po tayo sa mga commissioners ng Human Settlements Adjudication Commission sa pamumuno po ni Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Cloribel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran, at syempre sa kanilang pinuno, ang Executive Commissioner si Attorney Avelino Tolentino III. Gayun din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Mr. Alan Alinige at sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sambang. Abangan niyo po sa susunod na episode ng ating programa, May Pagbabago. Kung ano po yung mga pagbabago na yan ay inyo pong abangan soon sa Housing Rights with HSAC. At karangalan ko po na kayo po ay aking napaglingkuran sa mga nakalipas na mga episode ng Housing Rights with HSAC. Muli, maraming salamat sa mga sumubaybay sa programang ito, Housing Rights with HSAC. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Maraming salamat, kabayan.
3: Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is PBS News.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.
2: Sa maayos na database at mabagal na implementasyon ng National ID System na makakatulong sana sa beripikasyon, tiniyak ng pamahalaan na inaayos na ang listahan ng mga benepisyaryo at nagpapatuloy ang imbestigasyon. Layunin pa rin ng programa na suportahan ang sektor ng transportasyon na apektado ng mataas na presyo ng langis at gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, 17 individual ang inaresto kaugnay sa umano'y pagsasagawa ng illegal na refilling at rebranding ng liquefied petroleum gas o LPG tanks sa Santa Quiteria Road, Caloocan City. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, ito ay matapos na isagawang pagsalakay sa compound na kung saan sila ay nagtatrabaho. Sa bisa ng search warrant, ang mga polis ay nagsagawa ng inventaryo sa mga nakumpiskang bagay kasama ang mga kagamitan sa rebranding at refilling LPG tanks, pintura at tanker. Ang mga suspect ay nahaharap sa kaso kaugnay sa paglabag ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Balita mula sa lalawigan, milyong-milyong halaga ng livelihood assistance ipinamahagi ng Dole Caraga. Aumento sa minimum wage ipinatupad sa rehiyon kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Mula Radyo Pilipinas, Butuan, may ulat si May Diaz.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dagdag ginhawa para sa mga manggagawa sa buong Caraga Region nang opisyal na inanunsyo ni Dole Caraga Regional Director Jason Balaez ang second tranche ng dagdag sahod na 20 pesos. Epektibo itong pinatupad kasabay ng Labor Day at sa kabuuan ay 475 pesos na kada araw ang minimum wage sa Caraga Region. Samantala, bukod sa isinagawang job fair sa pagdiriwang ng Labor Day, formal na iturn over ng Dole Caraga ang higit 17.2 million pesos na halaga ng livelihood assistance sa ilalim ng DILP o Dole Integrated Livelihood Program. Mahigit 2 million ang inihandog sa mga mangingisda sa Agusan del Norte para sa milk fish production, higit 2.8 million pesos na livelihood project para sa mga magulang ng identified child laborers sa Agusan del Sur, 1 milyong pisong livelihood grant para sa abaca production ng Surigao del Norte, higit 2.5 million pesos para sa fishing boats ng mga mangingisda sa Surigao del Sur, at higit 8.7 million pesos naman para sa mini hardware at poultry egg production sa Dinagat Islands Province. Isinagawa ito alinsunod sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng trabaho at maayos na kabuhayan ang bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, Merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
10: Ang ating walang gutom program.
9: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
11: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
9: team. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
12: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
12: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
13: Salamat, President. Okay, salamat.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Makikiraan lang po, makikiraan lang po, isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po, kasama si Cel Paisa, Sabado, alas 2 ng hapon, makikiraan lang po, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: Alas 2:11 na po ng hapon, araw ng Sabado, and once again, ako po'y makikiraan ngayon pong araw na ito at tayo maraming daraanan, mga lugar na kung saan ikukuha po tayo ng mga impormasyon. But before ako nakaupo dito po sa ating istasyon, sa loob ng studio, ako'y nakiraan muna sa technical side, sa technical room. At doon ay nakita ko mabati ng isang magandang hapon din ang ating mga kasama, si Orly Lotes at ganoon din si Joy Timidan at si Miss Ilustre. Ayon, good afternoon. At good afternoon din kay technical man na Rolly Bumatayo. Okay? At sa ating kasama sa paglilingkod bayan, ang ating production assistant, ang kilalang Tess Ramirez. So nakiraan na po ako, nandito na ako mismo sa inyong harapan. At this time, tayo po'y makikiraan naman dyan sa Pag-asa Forecasting Center at ating mga kasama para sa weather update, weather specialist Obet Badrina.
14: Rancho Pilipinas Weather.
18: Good afternoon!
19: Magandang tanghali po, ginis sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Inaasahan po natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas, Palawan at itong area ng Sorsogon at Masbate dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Bagamat ngayong buwan nga ng Mayo ay lalong nating asahan ang pagsisimula na ng mga posibilidad po ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Pinakamataas na heat index naman na maaring maranasan ngayong araw dito sa may area ng Dagupan, maaring umabot hanggang 44 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaari po umabot hanggang 40 degrees Celsius. Sa ngayon naman, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At yan po ang lagay natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang hapon po.
18: Weather Specialist Obet, ito ang tanong ng ating mga kababayan. Yung mga lugar daw na under ng danger hit, yung mga lugar na ito, please.
19: Opo, yung mga lugar po na nasa danger category, ito yung mga areas po na 42 and above. So ito po yung mga lugar ng Sinait, Lawag, Dagupan, Batak, Baknotan, sa ito po ay sa Region 1, gayon din po sa Apari, sa Cagayan, sa Tuguegarao, sa Cagayan din po, at sa Etchage, sa lalawigan naman ng Isabela. Inaasahan din po ang mataas na heat index na up to danger category po sa Camiling, sa Tarlac, Sangli Point sa Cavite, Birak sa Catanduanes, gayon din po sa Cataruman, Northern Samar, at sa Cotabato, Maguindanao del Norte. So patuloy pong paalala ng Pag-asa, uminom na maraming tubig, umiwas na lumabas po bandang tanghali hanggang hapon kung saan nga pinakamataas yung ating naramdamang damang init.
18: How about dito sa Metro Manila area, weather specialist Obet?
19: Sa Metro Manila po, hanggang 40 degrees Celsius naman sir ang ating inaasahan na tamang init po sa araw na ito.
18: Meron na bang mga probinsya na nakararanas ng tagtuyot?
19: Sa ngayon po, wala pa naman po tayong technically dinideklara po na nasa dry spell, no? Lalo po ina-expect natin yung epekto na El Nino by next year pa po mararanasan ng husto po, no? Although magsisimula po siya by June, July, August, yung talagang epekto nito sa tag-init ay most probably po sa next year po na tag-init na.
18: Alright. Malaman nga natin from an authority kay Obet Badrina kung anong dahilan noong biglang malakas na pag-ulan sa Baguio na ikinabaha ng lungsod, at ganun din yung hindi mapaliwanag na frost, yung biglang lamig doon sa gawin ng mataas na bahagi ng Baguio na kinasira ng iba't ibang mga uri ng gulay, Specialist Obet.
19: Opo, bagamat tag-init pa rin po tayo nasa panahon po ng dry season, ay dahil nga po papunta na po tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms. So, at usually po, lalo na sa matataas na lugar, kapag masyado pong severe o malakas yung mga thunderstorm, maaari po itong magdulot ng mga tinatawag na hail or mga hailstones, o mga pag-ulan po ng yelo, na although hindi po madalas na nangyayari, pero posible pa rin, lalo na kapag meron tayong mga severe thunderstorm.
18: Alright, so what do we expect ngayong Mayo? Mayo ados na ngayon eh, weather specialist Obet.
19: Usually po, pag Mayo, bandang 3rd or 4th week of May, nagsisimula na po yung panahon ng tag-ulan, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So, kagaya rin po ng binanggit ko po, asahan natin, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi, ngayon sa pagsisimula po ng buwan ng Mayo.
18: Well said. Weather specialist Obet, thank you so much ha, sa update.
19: Maraming salamat po, magandang tanghali.
18: Magandang tanghali, magandang hapon everyone. Gano, yan po ang ulat panahon, and take the cue from him. Yung ating mga kababayan, ho, yung kanyang paalala sa ganitong panahon, don't forget, ho, sa inyong paglabas ng inyong mga tahanan, don't fail to bring with you, magdala ng tumbler na merong tubig at magdala ng payong. Kasi hodang anong sabihin nila na ano yung macho image, ha? Kasi yung nais mong i-maintain yung macho image, eh, babayaan mo na lamang na ikaw ay magkasakit. Don't forget, makakatulong yung paglabas ng inyong mga tahanan, may dala kayong mga pananggalang. Alright, oras 17 minutes past the hour of 2 ng hapon na Saturday, at kayo po'y nakikinig na nunood dito sa palutuntunang Makikiraan Lang Po. At anytime, baka tayo po'y pala rin makasama natin ang Radyo Pilipinas Baguio. That's in relation doon sa aking naitanong kanina kay weather specialist Obet Badrina. Na, well, sa ganitong panahon, do expect yung mga tinatawag na mga unusual na mga pangyayari in relation sa panahon. Bantakin mong umulan ng napakalakas sa Baguio, binaha ang Baguio, pagkatapos nag-frost doon po sa matataas na bahagi ng Cordillera area. Alright. Anyway, do standby ho, sapagkat kinokontak ng ating pong kasama sa paglilingkod bayan, si Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio. Alright. So, walang naka-indicate. Is he ready na? Ha? Hindi pa po. So, do standby ho. At aalamin natin. Alright. So, meantime, ang oras 2:18 ng hapon. At bago ko magpatuloy sa aking pakikiraan, dakuha natin muna ang master control.
17: Makikiraan Lang Po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dades po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
22: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
21: May OPM na rock.
22: Pinoy ako.
21: May OPM na rap.
23: What you know last night, yo, it was the best.
21: May OPM na mabagal.
24: Agad magaganda ang mga pinay.
21: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
24: Ang himig natin.
21: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
24: Ang ating musika.
1: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
17: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
18: Alright, balik po tayo sa Makikiraan lang po na Saturday. At this time, makikiraan naman ang inyong lingkod dyan sa lungsod ng Baguio. At ating mga kasama mula sa Radyo Pilipinas Baguio. Ang ating kasama sa paglilingkod bayan, good afternoon kay Jong Munar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Jong?
25: Yes, magandang hapon, Captain Phil. Mas matinding babalangin nilabas ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga residente sa syudad at maging sa mga establishment owners na walang pakundangang nagtatapon ng basura sa mga waterways o daluyan ng mga tubig sa Summer Capital. Ayon kay Mayor Magalong, magpapatupad ng lokal na gobyerno ng mas agresibong legal na paraan upang maprotektahan ang kapaligiran. Sa kasalukuyan anya ay may mahigit 60 kaso na ang naisampa kontra sa mga water polluters. As of April 28, 2026, ay naranasan ng lungsod ng Baguio ang napakatinding buhos ng ulan na talaga naman nagdulot ito ng pagbara ng ating mga water drainage system.
18: Chong? Ano nangyari? Chong? Kung nawala si Chong sa air, ano ho? Anyway, susubukan nung natin makiraan muli dyan sa Baguio. At sa kanya pong balita, mahigpit na ilulunsad ng Baguio City Government itong hinggil sa mga illegal na nagtatapon ng basura sa mga kanal, mga waterways, mga drainage. Ho? Okay, ready na ba si Jong? Okay, sandali lang po ho. So, pagkat alam nyo, yan din ang isa sa mga kampanya na ilulunsad. Palagay ko na, ilunsad na no? Itong mga litter bags na mga nagtatapon ng basura sa mga waterways. At kung tayo ba'y papalarin, makikiraan tayo mamaya sa MMDA at ating mga kasama si General Manager Torre. Oh. But meantime, kinokontak po ang ating kasama sa paglilingkod bayan, si Tess Ramirez, ang Baguio. At ako po ready na makiraan na rin sa Baguio at ating ituloy yung pakikinig sa balita. Okay, nagbabalik si Jong. Jong Munar, Jong, come in!
25: Yes, Kapitan Phil, yung binabanggit nga natin noong April 28 na araw ng Miyerkules, ito na yung pinakamatinding ulan na naranasan sa lungsod ng Baguio mula noong pinakauling bahagi ng January na napakatagal na nagkaroon nga ng tagtuyot. Pero noong April 28, noong araw ng Miyerkules, ito na napakatindi na buong lungsod ng Baguio ay talagang natuwa dahil nga meron tayong tubig. Nagkaroon din ng tubig o buhay itong mga water aquifers natin. Pero ang resulta, maraming mga nabarang mga canals, mga drainage systems natin dito, particular na dyan sa my city camp Lagoon, maging dito sa ilang mga barangay, na nakapagtala nga ng bagyang soil erosion, mga landslides at rock slides, may ilang mga bayang tinamaan na eto nga ayon sa ating alkalde si Mayor Benjamin Magalong ay nagpapatunay lamang na hindi sumusunod. Kawalan ng disiplina pa rin sa ating mga kababayan sa lungsod ng Baguio sa wastong segregasyon, pagtatapon ng basura ay ang resulta nakikita pag merong napakalakas na ulan na isinasabay yung kanilang mga basura dito sa daluyan ng tubig. Kaya sa kasalukuyan ay hinihigpitan nga ng ating local government of Baguio ang legal na paraan para sa ganun ay matukoy lahat ng makikitang okay mapatunayang nagtatapon ng basura sa mga waterways natin sa lungsod ng Baguio ay agarang sasampahan ng kaso. As of now ay meron tayong 60 kasong na naisampa na LGU at that kontra sa mga tinurang water polluters dito sa lungsod ng Baguio. As of now, Kapitan Cel, ay medyo madilim sa lungsod ng Baguio. Kanina, Mistol, ako ay nagkaroon ng bagyang pag-ambon. Inantabayanan ito dahil hirap pa rin. May mga area sa Baguio City na hirap din sa supply ng tubig. Yan muna ating latest development mula sa lungsod ng Baguio. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
18: Jong, very very briefly, it's a long weekend. At kamusta itong bisita natin dyan sa Baguio? Yung mga, those na nakikiraan at tumitigil sa Baguio at times like this na mahabang bakasyon.
25: Mula nung unang pagkakataon pa lamang na bagyang bumaba, Kapitan Cel, ang presyo o halaga ng ating petrolyo, especially sa diesel, parang nanunumbalik yung ating nakagis ng regular na daloy ng tourist arrival sa lungsod ng Baguio. Sa long weekend ngayon, nung araw pa pa ng Miyerkules, nakapansin-pansin yung patuloy na pagdagsa ng ating mga turista at bisita sa lungsod ng Baguio na nagpapatunay na nananatiling number one tourist destination pa rin ang lungsod ng Baguio dito sa Cordillera region. Wala mang masyadong pinagbago sa ating mga tourist sites, pero yung klima, ito ang patuloy na dinadagsa at gustong maramdaman ng ating mga kababayan. The average sa pagtala ng ating pag-asa Baguio ay pinakababa pa rin na temperatura dito, maabot ng 16 to 17. Pinakamataas na naitala ay umabot tayo ng 27 degrees Celsius. Bagamat hindi pa natatapos, Kapitan Cel, ang Burnham Lake na inaantabayanan dahil sinailalim nga yan sa rehabilitation. Hopefully, this month of May, ayon na rin dun sa projection ng ating LGU Baguio, matatapos at muling magbibigay sigla sa ating turismo.
18: Roger, on that we're happy to note yung, yung ibinalitang yan sapagkat, alam mo, wala tayong mga lugar na, well, at least on our mind, it's time na dumarating itong ganitong panahon ng tag-init, kundi ang summer capital, which is lungsod ng Baguio. Jong, thank you so much, ha?
25: Yan muna ating latest development para sa Bagong Pilipinas. Jong muna, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
18: Maraming salamat. Well, Baguio City is back to business. And we're happy to note, sapagkat alam nyo, katulad nga ng ibinalita ni Jong earlier, sa pool ng narandaman yung pagbaba sa presyo ng fuel, yung mga ginagamit sa mga behikulo, well, tumaas na rin. Unting-unting nakikita yung pagbabago in terms of itong bilang ng mga turista dyan sa Baguio City. And of course, kapag niya ang development, well, buhay ang lahat, hindi ho ba? Pati itong ating mga maliliit na mga business na umaasa dito sa bilang ng mga turista ay nabubuhay pag ganitong mga panahon. So, very glad na marinig yung ulat na yan mula sa Radyo Pilipinas, Baguio. Meantime, mga gilog ko magandagpakinig ho, do stand by for more. Marami pa tayong mga makakasama dito sa ating pagdaraan. Marami tayong mga daraan ng mga lugar at mga makakasama dito sa palatuntunang Makikiraan Lang Po. Meantime, akin munang ibibigay muli. Ako pa'y makikiraan. Babato natin ang panahon sa ating mga kasama sa Technical Room. Take it away, Orly!
17: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pares, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo.
6: Ma, tama na.
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
26: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
27: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
28: O ano? Game na?
29: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
30: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
17: Mas pinalakas, pinalawak.
31: Radyo Pilipinas.
16: Radyo! Publico.
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
17: Relief Service Sports Radio.
32: Ang taginting ng FM
17: at lakas ng AM
32: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
32: Radio Mag 1278.
17: Sports Radio 918.
32: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
17: At Radio Pilipinas World Service.
32: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3
17: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
32: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
32: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
32: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
32: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
33: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
18: Oras ganap ng alas 2:33 na po ng hapon dito sa Makikiraan lang po. Of course, ang inyong po ang inyong lingkod, Cel Baisa. At medyo inaasintan ko na makiraan dyan po sa MMDA at ating makasama si General Manager Torre. At alamin natin ho, yung hinggil sa naging payag ng MMDA na isasabay doon sa mga mahuhuling mga violators ng mga drivers ho, sa pamamagitan nitong mga nakakalat na mga camera. Kasama na itong mga litter bags, isasama na ho. Oh, kaya that was launched last week supposedly. Ngayon, alamin natin kung ano itong mga early results ng kampanyang yan via dito pong camera. Oh, itong mga litter bags dito sa Metro Manila area. What am I trying to say? Ito yung mga nagtatapon ng mga basura. Oh, alam nyo, nabanggit nga kanina sa ulat ni Jong Munar na mahigpit din itong kampanya na inilunsad ng city government ng Baguio against litter bags, yung mga dumi na itinatapon dyan po sa mga lansangan sa Baguio resulted doon sa biglang pagbaha, unusual na pagbaha dyan sa Baguio. Kaya as a result of it, naglunsad ng kampanya ang pamahalang lungsod ng Baguio laban dito sa mga taga-lungsod ng Baguio. O, mga taga-lungsod ng Baguio ba yan ating isisisihin? O yung mga visitors ng lungsod? O, it reminds me, alam nyo, shall I compare? Sana nga po, worth comparing ang ating bansa. O, lalo na itong Metro Manila area, diyan sa Singapore. Sa Singapore, napakahigpit nila, napakalinis na bansa. O, pag ikaw ay nasa Singapore and you are a smoking tourist, a smoking visitor, eh huwag kang magpapakita na ikaw ay naninigarilyo. At tiyak na merong matang titingin sa'yo. Pagkat yung, mga gilog kong mga tagapakinig, mukhang ready na, makikiraan na ako dyan sa MMDA at ating makakasama. So, hindi available si Manager Torre. Instead, ang ating makakasama sa Himpapawid ay si Chris Almirol.
32: Radyo Pilipinas Traffic!
18: Okay, ito yung traffic update ho, mga gilog kong mga tagapakinig. Kaya do standby sapagkat after, baka tayo po'y palari na ating makasama si General Manager ng MMDA, si General Nicolas Torre. Magandang hapon, Chris. Ano ang traffic update?
4: Yes, Sir Cel, at magandang hapon din po sa inyo at sa inyo lahat ng mga tagapakinig. At narito po ang lagay na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin itong kahabaan ng EDSA northbound lane kung saan ay mabahagyang pagbagal po dito. So, kung kayo nanggagaling dyan sa may Makapagal Avenue, patungo rito sa may EDSA Roas Boulevard Extension ay mabahagyang pila po ng mga sakyan bago dumating po ng intersection. After naman po niyan ay maluwag

0: Mararanasan po natin na mabagal na daloy ng mga sakyan. Pagsapit naman po dito sa may bago dumating ng EDSA Estrella patungo po, o EDSA Orense, patungo naman po yan dyan sa may EDSA Guadalupe. Pagsapit po dyan sa may Guadalupe Bridge, maluwag na po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may Reliance. Ganon din po yung patungo hanggang dyan sa may Show Boulevard. At dito naman po sa may EDSA Ortigas Approach Flyover, may bahagyang pagbagal po yan, yung service road lamang. Subalit yung main artery po natin nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. At dito naman po sa may EDSA White Plains, light traffic din po yung northbound lane. Kasama na rin po dyan yung sa may EDSA People Power Monument. Subalit dito po sa may Camp Aguinaldo Gate 3, may bahagyang pagbagal po ang daloy ng mga sakyan natin dyan. Patungo rito sa may EDSA Santolan Flyover. Kasama po dyan yung main artery at saka yung service road. Pagkalagpas na po niya, mabilis yung patungo EDSA Main Avenue. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Pituason. Magkakaroon lamang po muling pagbagal bago sumapit naman ng EDSA Aurora Intersection, yung service road lamang po at moderate traffic lang yung main artery. Light traffic naman po yung patungo dyan sa may Cubao area, dyan sa may Ermin Garcia. Ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Kamuning Flyover ay nananatiling maluwag. Nia Road EDSA, maluwag din po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may EDSA Kenan Avenue Intersection. At dito naman po sa may North Avenue patungo dyan sa may West Avenue, mabilis din po ang daloy ng mga sasakyan. Light traffic din po ang gagaling dyan sa may EDSA Kaingin patungo po dyan sa may EDSA Roosevelt. At dito naman po sa may Oliveros patungo Balintawak, light traffic din po ang daloy ng mga sasakyan. At yung patungo naman po ng Bagong Baryo hanggang dyan sa Monumento, nananatiling banayad at mabilis po ang daloy ng mga sasakyan. Ganon din po yung kalbilang panig nito. Kung kayo nang gagaling ng Monumento, patungo dyan sa may Balintawak, nananatili po maluwag ang daloy ng mga sakyan. At yung po patungo naman dyan sa Muñoz, wala din pong problema. Dito lang po, magkakaroon ng bahagyang pagbagal dito sa may Kaingin, EDSA Kaingin U-turn slot. Subalit paglagpas po niyan, mabilis na po ang daloy ng mga sakyan patungo West Avenue hanggang North Avenue. At dito naman po sa may EDSA Quezon Avenue Intersection, may bahagyang pila po yung service road. Subalit yung main artery na nanatiling light traffic po yan patungo Scout Borromeo hanggang makarating dyan sa may Cubao area. Dito lang po, magkakaroon ng muling pagbagal pagsapit sa EDSA New York patungo ng EDSA Aurora Intersection. At dito na po sa may EDSA Santolan, nanatiling light traffic po yan, patungo dyan sa may EDSA Connecticut. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Ortigas Flyover. At dito na po sa may EDSA Boni, patungo dito sa Guadalupe, wala pong problema, nananatiling maluwag po yan. Magkakaroon lamang po makakaranas mo muling pagbagal, yung pagsapit po ng EDSA Guadalupe Bridge, patungo po, or dito sa may EDSA Boni, patungo EDSA Guadalupe Bridge. Paglagpas na po yan, banayad na hanggang sa mabilis ang daloy ng mga sakyan, patungo Estrella, Buendia, hanggang makarating po ng Arnais Avenue. Yun na lang po approach ng EDSA after Arnais, patungo naman po ng Magallanes Interchange, medyo moderate to heavy po yan, dugtong po yan. At paglagpas po ng interchange, maluwag hanggang dyan sa mga Evangelista. Subalit after Malibay, magkakaroon pong mabagal na daloy ng mga sakyan yung service road patungo EDSA Top Rotonda. After Top Rotonda, light traffic yung patungo EDSA FB Harrison. Ganun na rin po yung patungo dyan sa mga EDSA Ross Boulevard Station. Siya po ating traffic update mula rito sa tanggapan MD Metro Base, Chris Almirol ng gulat.
1: Thank you! Maraming salamat, Chris Almirol. Mula sa MMDA Metro Base, sa latest dito sa traffic update. At, well, in general, batay po dito sa naging ulat ni Chris, ang Metro Manila streets ay maluwag sa traffic ngayon pong weekend na ito. Oh, well, siguro ay isa dahilang ang mga sasakyan. Marami sa mga sasakyan ay nasa labas ng Metro Manila area, which is possible, hindi ho ba? Sapagkat, well, going back dun sa naging payag ni John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio, marami pong mga bisita dyan sa Baguio sa mga sandaling ito. Okay, speaking of MMDA, again, makikiraan po ako uli at ating makakasama this time ang butihing General Manager ng MMDA, no other than General Nicolas Torre III. Sir, magandang hapon po sa inyo!
2: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Magandang hapon at...

0: Report, we know how busy you are, but then we'd like to thank you a lot sa inyong pagbibigay ng panahon sa makikiraan lang po. Kumusta po ang kampanya laban dito sa mga litter bags dito sa Metro Manila area with the use nitong mga camera, sir?
1: Yes, sir. May mga nakukuha na po tayo at ang ating ginagawa sa ngayon ay winawarningan sila na sila ay nakikita na at hindi na po pwede yung dating ginagawa na akala nila ay walang nakatingin sa kanila.
0: So, ito pong panahong ito ay nasa education na aspect ang MMDA dito sa mga violators.
1: Now, yes po, yes po.
0: Once after we're done with this information drive, manager or general manager Torres, sir, what follows?
1: I-implement na po natin ang pag-ticket sa kanila at pag na-iron out na namin yung question ng due process, i-iron out na rin namin ang i-implement na rin namin ang pagpapadala ng mga notice of violation para maalaman na nila ang mga karampatang multa at mga kaparusahan na kanilang kinakaharap.
0: Dito po, sir, sa mga na-educate, oh, yung dumaan dito sa mga pangaral dahil dito sa pagtatapo ng dumi sa kalsada, which part of Metro Manila area maramid ang mga napagsabihan ng MMDA, sir?
1: Sir, naputol lang ko dyan. No? Ay, sabi niyo, yung which part of Metro Manila ang maraming...
0: Mga nagtatapon po ng basura, which part of Metro Manila area ang nai-record na marami so far?
1: Actually naman, sir, ay kalat-kalat naman ang aming nakukuha sapagkat kalat din naman sa buong Metro Manila ang ating mga video cameras. Medyo unfair din, sir, kung sabihin ko sa isang lugar kasi baka masyadong malaki rin naman ang lugar kaya mas marami rin naman kanilang mga residente. Kaya mas... Sufficient to say, sir, na medyo well-distributed naman. Kaya masaya kami na ang kampanya ay nakakarating sa ating mga tao at sila ay napapagsabihan na namin.
0: I see. Kamusta ang kooperasyon, ang coordination ng LGU, sir?
1: Sa LGU namin pinapadaan, sir, specifically sa barangay, ang aming mga pang-warning sa kanila.
0: I see. So, kailan po itong simula ng aktwal na implementasyon against litter bags dito sa Metro Manila area, sir?
1: Hindi ko na, sir, mabigyan ng specific timeline, sir, ano? Kasi nung sa dito nga sa aming mga pag-dry run, may mga nakakita kaming mga concerns na valid naman na talagang dapat ay mabigyan ng solusyon. Specifically, yung portion ng due process, yung sila ay may karapatang ma-inform ng kanilang mga violation bago sila ay mapatawa ng mga multa, ma-finalize. At kung paano namin gagawin ang if ever na sila ay magko-contest at sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na pag sila ay ma-cite for a violation, may karapatan silang i-contest ito sa tamang proseso. So, mga yun na lang ang tinitingnan namin, sir, yung pag, especially yung paggawa ng notice of violation kasama dun yung QR code kung para iscan na lang nila para sila ay makapag-upload ng kanilang mga justification kung may contest man sila.
0: Yes, sir. General Manager Torres, sir, nakakaramdam tayo ng sobrang init, of course, but then may mga announcement ang PAGASA Forecasting Center that maybe later this month or early next month ay makakaramdam na ng mga pag-ulan. Ano po ang ginagawa ng MMDA enable to resolve ito pong mga pagbaha dito po sa Kalakhang, Maynila when rainy days come?
1: Tatlo po ang aming main thrust ngayon. Una, yung isero cleaning talaga. Kami ay nagkipag-ugnayan together with the barangay and the local government units para siguraduhin na mga estero natin ay walang bara at ready na ma-accommodate ng mga tubig ulan papunta sa kanilang dapat patutunguhan. Ang ating Pasig River, ang ating Marikina River, yung mga major rivers natin na magdi-deliver naman ng tubig na to papunta sa Manila Bay at sa Laguna Dibay. Pangalawa, sinisiguro natin ang ating mga pumping stations ay maayos at operational para pagdubating na ang tubig sa lugar ng ating mga retarding pond ay kayang ilabas papunta sa Manila Bay at saka sa sa Laguna Lake. At ang pangatlo, syempre, ay talagang may trust din kami ng population education, ano? Yung mga tao natin, yung mga kababayan natin, ay kailangan mapagsabihan din at ma-educate natin na most especially sa solid waste disposal, sa basura po. Kasi yan talaga ang perennial problem dahil yan ang nakikita natin ngayon sa ating mga store cleaning. Malinis ngayon, bukas puno na naman. So, kasama ng ating programa sa NCAP ng mga litter bags, sa mga nagtatapon sa mga hindi dapat pagtapunan ng mga lugar, eh, we are hoping na ito ay magiging solusyon para kahit dumating ang mga ulan, ay hindi na tayo magkakaroon ng baha.
0: We don't want to hold you any further, sir. We know how preoccupied is the good general manager of MNDA. Kung kahit bibigay ko po ang pagkakataon for you to talk directly sa ating mga kababayan, particular itong mga walang hilig na magtapon ng basura sa mga basurahan per se at gagawang basurahan itong malalaking kalsada. The air is yours, General Manager Torres, sir.
1: Maraming salamat po, sir, sa pagkakataon binigay niyo sa amin para maihayag ang programa ng MNDA. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Sana po ay tayo magtulungan para ma-reduce natin ang 7,000 tons of annual basura na nakukuha at nahahango namin sa ating mga estero, sa aming mga estero cleaning. At lagi nating tandaan na itong mga basura na ito, pag itinapon natin sa hindi tamang lugar, ibabalik din sa atin pagdating ng baha at bagyo. Kaya panghuli ho sa ating mga kababayan, dahil ang MMDA, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
0: Thank you so much, General Manager Nicolas Torre III ng MMDA. Thank you, sir! Yan po ho ang ating pakikiraan sa MMDA. At, well, ang of course, ang ina-anticipate ng MMDA, itong tagumpay, it's no joke. Itong kanilang proyekto na, well, hindi makita itong mga dumi sa lansangan, sayang eh. Yung pagpupursige ng ating mga otoridad na maging malinis ang ating mga lansangan, particular dito sa MMDA. And it won't be possible without the help ng bawat isa sa atin. Nandiyan ang MMDA, nandiyan ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para dito sa mga proyektong ito. But without the support and coordination ng bawat isang mamamayan, wala po, mapupunta sa basura yang mga proyektong yan, yung adhikain, wala hong mangyayari. So, it's high time for us to assist ang ating pong pamahalaan, whether it's national or local. At hindi mga supermen yung mga yan. Let's give them the proper muscle, enable to, realize yung kanilang mga proyekto. At kanina nga, aking nabanggit ho, yung tungkol sa bansang Singapore. Sa Singapore, ultimong abo lamang ng inyong sigarilyo na makitang nahulog, bumagsak sa lupa is enough para ikaw ay pagmultahin. Kaya yung mga naninigarilyo na mga turista dyan sa Singapore, they make it a point and it's the order ng kanilang pamahalaan na magdala ka ng sarili mong ashtray kung ikaw ay naninigarilyo. Alright? By the way, before we say adieu ngayon pong araw na ito, I'd like to mention the comebacking of a partner dito po sa Radyo Pilipinas Uno. And she will follow the show. Magilo kong mga tagapakinig ko. Matapos po, ang makikiraan lang po, inyong maririnig yung akin pong partner before. Kasama kami sa program nito eh. Mamaya, banggitin ko na ba? Or let it be a surprise. So let it be a surprise. Yung tinig eh, alam ko na kabisado nyo pa yan. At kaya atubayan po ninyo, matapos ang programa, makikiraan lang po, siya naman ang, I don't know what's the title of the show, but siya po naman ang makikiraan sa show, ang kanyang program. Alright, do stand by for her. Bueno, what more can I say? Ito'y hindi natin nakasama yung iba pa nating mga dapat nating makasama ngayong hapong ito. But, well, of course, maaaring sa susunod na Sabado, atin po silang makakasama. Okay? So, what else? It's a weekend. A very, very long weekend. Kaya, do make the weekend very productive. Kailangan gawing maayos at maging progresibo itong ating weekend. Gawing maayos ang ating weekend. Well, yan po mga gilog, mga tagapakinig, ating masasabi before we say adieu sa program. Thank you so much again sa lahat ng ating mga nakasama, yung ating mga followers. Salamat po sa Clemente family, sa Swale family, at sa Estrada family overseas. Sila po yung nanonood at nakikinig ng show. Thank you so much. Salamat kay Audley Lopez, Joy Timidan, at kay Miss Jobel Lustre. Of course, another Miss Joy. Joy Timidan, at hindi Miss Audley Lopez, Mr. Huyan. Pagalo ko mga tagapakinig, thank you so much likewise sa ating producer ng program, no other than Tess Ramirez. Thank you so much. So, ako po'y makikiraan muli, pero ako'y mag-exit niya for the next show. Thank you so much. See you again next Saturday.
2: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Matinding init muling asahan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Publiko pinag-iingat. May live report si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas report.
6: Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si EJ Lazaro. House Panel Chair hinaman ng kampo ni Vice President Sara Duterte upang iurong ang petisyon sa Supreme Court kung sasali sa Senate trial. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
7: Radyo Pilipinas report.
8: Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Lido na hindi maaaring questionin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment sa Supreme Court habang sabay na nagpapahayag ng kanyang kahandaang lumahok sa paglilitis sa Senado. Ayon kay Lido na siyang namumuno ng House Committee on Public Accounts, lalong nagiging problematiko ang sitwasyon dahil kabilang sa mga inihain na petisyon sa Korte Suprema ang mismong Senado. Hinamon din niya ang kampo ng Vice Presidente na linawin ang kanilang paninindigan kaugnay ng issue. Binigyan din ni Rido na sa kasalukuyang yugto hindi umano usapin kung may dapat bang sagutin sa kaso. Anya, may sapat na batayan ang impeachment batay sa mga record mula sa Commission on Audit, Anti-Money Laundering Council at National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga binanggit na issue, ang umano'y maling paggamit ng confidential fund, pagbabanta sa publiko at sa hindi maipaliwanag ng mga transaksyon pinansyal. Sa kabila nito, sinabi ni Rido na ang patuloy na pambabatiko sa House of Representatives at sa Committee on Justice ay lalo lamang nagpapalakas ng impresyon na iniiwasan ng depensa ang tunay na laman ng mga paratang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: NCRPO ni raid ang isang LPG company sa Caloocan City. 17 katao inaresto. May ulat si Ray Ferrer.
7: Radyo Pilipinas Report.
9: Sinalakayin ng mga operatiba ng National Capital Region Police Office ang isang compound sa Santa Quiteria, Caloocan City, kaugnay na umano'y illegal na rebranding at refilling ng liquefied petroleum gas o LPG. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant kasama ang kinatawaan ng isang kumpanya ng langis. Hindi naabutan sa lugar ang may-ari ng kumpanya, ngunit 17 empleyado ang inaresto ng mga pulis sa loob ng compound na tuklasan ang umano'y ginagawang rebranding ng mga LPG tank at illegal na pagre-refill ng mga ito. Ayon sa NCRPO, posibleng lumabag ang kumpanya sa Section 40C na Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act na nagbabawal sa illegal na rebranding at refilling ng LPG cylinders. Babala ng otoridad, delikado ang ganitong gawain dahil maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog kung hindi sumusunod sa tamang safety standards at regulasyon. Samantala, tumagi muna magbigay ng pahayag ang kinatawan ng kumpanyang sinalakay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Matinding init muling asahan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Publiko, pinag-iingat. Nagbabalik ang ating kasamang si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, Report.
10: Inag-iingat ang publiko sa inaasahang matinding init dito sa lungsod ng Manila ngayong Sabado, Mayo 2, matapos magbabala ang Manila DRRMO ng posibleng umabot sa danger level ang heat index. Batay sa heat index forecast, inaasahang papalo sa hanggang 44 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa lungsod na itinuturing ng delikado sa kalusugan. Sa heat index na 44 degrees Celsius na maaaring maranasan alas 3 ngayong hapon, mataas ang panganib ng heat exhaustion, heat cramps at heat stroke lalo na sa mga matagal nang nakabilad sa araw. Tinapayuhan ng publiko na uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig, magsuot ng agagaan at maluluwag na damit, umiwas sa daragdang sikat ng araw at magpahinga kada 30 minuto kung kinakailangan magtrabaho sa labas. Paalala ng otoridad, manatiling alerto at unahin ang kaligtasan sa gitna ng matinding init upang maiwasan ang mga sakit dulot ng heat index. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa ating panghuling balita, DMW at DOLE pinahiging ang tulong at kabuhayan para sa repatriated OFWs sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas, tayog si Mildred Coquia sa balita.
7: Radyo Pilipinas, Report!
11: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng DMW at DOLE sa mga umuwing OFW mula Ilocos Region. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Sison, tumanggap na ng 15,000 pesos ang 268 repatriated OFWs na karamihan mula Pangasinan. Kasabay nito, pinalalakas ng National Reintegration Network sa pangunguna ng DMW at OWA ang mga programang tutulong sa pangmatagalang pagbabalik sa bansa ng OFWs. Kabilang dito ang pagbibigay ng kabuhayan, skills training, oportunidad sa trabaho at serbisyong pangkalusugan upang maiwasan ang muling pag-alis ng mga manggagawa. Kamakailan, nagsagawa rin ng reintegration fair ang DMW katulang ng DepEd San Fernando City, La Union, kung saan maaaring mag-apply ang OFW sa mga bakanting posisyon sa DepEd. Meron din mga programang pangkabuhayan tulad ng Enhanced Livelihood Development Assistance Program at Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay. Samantala, patuloy rin ang pagbibigay ng tulong at pagsasanay katulang ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Bradestrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Yan ang ating mabalita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, diimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay atid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating master control, si Mr. Milo Junella, at sa ating wildcast, si Hero, and of course ang ating executive producer for today, si Jerome Toledo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Kami po ay inyong masusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang mga shortwave transmitter sa pamamagitan nating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. And of course, sa inyong mga cellphones, pa-Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito ng Biyernes, ngayong pong araw na ito? I hope you're all doing fine. Ano po? At syempre, tayo po ay tututok ngayon sa mga kaganapan na mangyayari sa Cebu. At ito po ay may kinalaman para po sa ika nga 48th Association of Southeast Asian Nations 48th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit. Diyan po kasi yan gaganapin sa Cebu. Ano po, at mismong ang chair po ng ikang ASEAN para sa taong 2026 ay ang Pilipinas sa pangunguna po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama po siya, nadadalo dito kasama yung iba pang mga heads of state mula sa 10 miyembrong bansa ng regional bloc na ASEAN na gaganapin po sa May 7 and 8. May 7 and 8 po kasi itong ano eh, itong ASEAN Leaders Summit. So para malaman po natin ang mga paghahanda na ginagawa ngayon ng probinsya ng Cebu, dahil malaking event po ito, ano po, diyan gaganapin sa ASEAN, sa Cebu, ito pong ASEAN Leaders Summit next week. So alamin natin ang mga paghahanda ng probinsya ng Cebu sa pangunguna po ng ating mga kasama sa linya ng komunikasyon ngayon, walang iba kundi ang Provincial Information Officer ng probinsya ng Cebu, walang iba kundi si Angelis Orong. Ayan. Maganda umaga po, Miss Orong, at welcome sa programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang umaga po, Sir.
6: Good morning, ma'am, and thank you very much po sa pagpapa-unlock nyo sa amin, Miss AJ. Ano po? Thank you so much sa pagpapa-unlock. So, itong 48th Association of Southeast Asian Nations Leaders Summit will be held sa Cebu on May 7 to 8. Ano po yung mga paghahanda ginagawa ngayon ng provincial government for this momentous occasion?
7: Yes. So on the side of the provincial government po, si Governor Pampo kasi yung chairman ng organizing committee. Role po namin is to support or augment the preparations of the NOC, the National Organizing Committee, which is syempre yun naman po yung punong abala. We take you from their directions kung ano po talaga yung dapat i-prepare for the upcoming ASEAN Leaders Summit. So yesterday, we had NOC-COC na meeting with nandito na yung mga nagpre-prepare for ano, nandito na nagpre-prepare for the dumating na yung yung sa national or sa national organizing committee natin. Mm-hmm. And then kahapon nagpresent po yung mga agencies and LGUs kung saan na sila sa preparation, which is mostly naman they are all complete with their preparations already. They are all set to go. We are very ready for the ASEAN Leaders Summit. Mga final touches na lang to make sure na safe lahat or ready na lahat. Most especially, number one, security, because of course yung nga leaders yung pupunta dito, and then yung expected din na pupunta from other countries including international media. Mm-hmm. And then meron pa pong syempre from Manila, from our agency, madami kami na-expect. So we're expecting around 20,000 na pupunta dito.
6: Wow.
7: Sa Cebu.
6: Okay.
7: So medyo madami talaga, kaya but ano po, ready na po lahat ng hotels. Mm-hmm. Lahat ng pagstayhan, and then everyone including po talaga yung communities natin, kasi we really need their help in making sure that this will be a very safe, secure, and peaceful ASEAN Summit.
6: Alright, Miss AJ, so you mentioned kailangan ng tulong din ano po ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, particularly ng mga local government units within the province of Cebu. Ito kasing ASEAN Summit, tama po ba? Sa Lapu-Lapu City ito gagawin?
7: Yes po, sa Lapu-Lapu City. So the LGU of Lapu-Lapu talaga is considered the host city. Pero prepared po ang Cebu City LGU. Mm-hmm. As well as Mandaue City LGU and Cordova, because these are the neighboring LGUs. Mm-hmm. But also for the province of Cebu, although hindi under sa amin ang Lapu-Lapu and Cebu City. Mm-hmm. Pero sa amin talaga kasi with Gov as the chairman. And then expected din po na may mga delegates kasi na, well, hindi siguro ang mga leaders, pero may delegates na pupunta sa province. Maybe may mga tour and ganyan. So kaya kasama po yung province of Cebu in the preparations as well.
6: And did I hear it correctly? Around more than 10,000 ang ina-expect niyong dadagsa sa Cebu sa pagdaraos nitong ASEAN Leaders Summit.
7: Actually, kung i-include natin yung law enforcement, 20,000 po.
6: Wow.
7: Kasi 10,000. 10,000 lang po, that's yung minention ng police and then AFP. And sa law enforcement side natin na mag-augment ng or magpapadala sila ng mga tauhan dito, 10,000 na yun sa kanila.
6: Mm-hmm.
7: Tapos po, yung international media, we were told that there's 2,000 expected. So, and then yun pa, yun the delegates, the staff, and everyone. So, we're really expecting 20,000.
6: Mm-hmm. Wow, ang dami. Anyway, so,
7: yes.
6: Paano po? Siyempre, mga heads of state ito, and they'll be, of course, they'll be accommodated sa mga hotels natin. How prepared are the hotels or the accommodations sa province
7: of
6: Cebu?
7: Very prepared naman po ang ating hotels and resorts in those areas. Ilang months din to nagpre-prepare ang mga hotels natin. Well, the good thing is, ano naman din, they are, well, sanay. Sanay naman po,
6: yes,
7: yung hotels natin dito being Cebu at top tourist destination. So, sanay sila tumanggap talaga ng mga bisita. Pero ngayon, times two yung preparation, because again, of course, mga leaders.
6: Mm-hmm. Yes.
7: But apart from that din po, well, all the experience that Cebu has in hosting events like this, although yung last ASEAN Leaders Summit na we hosted was in 2007, medyo two decades na din.
6: Mm-hmm.
7: Pero in between those, madami naman din po tayong nakuhost. We've hosted ASEAN Tourism Forums, ATF, and then APEC as well. So,
6: yes,
7: medyo at least naka may practice po talaga ang uh-huh. Cebu sa pag-host ng events like this.
6: Kumbaga, eh, sanay na ang province of Cebu.
7: Yes
6: hindi
7: po.
6: Na,
7: sanay,
6: hindi na bago.
7: Sanay po, pero syempre, we're not slacking off talagang grabe yung preparations na ng Cebu to ensure na ready lahat or okay po lahat.
6: Yes. And speaking of ika nga yung mga nakaraang historical momentous events nitong Cebu province sa pag-host ng mga ganitong activities like ASEAN. Nung Enero, nung January 26-30, nagkaroon ng ASEAN Tourism Summit.
7: Yes.
6: Okay, so syempre nandiyan pa rin ang province of Cebu to host this tourism summit na ito. How did it help to the Cebu province sa pag-host nitong ASEAN Tourism Summit?
7: Yes, para na yung ano, Sir Ray, no? Para siyang parang training or ano ba na, okay, there's something's coming up na malaki. So parang nag-practice or nag-refresher course kami nung January. Syempre, hindi yun madali, to be honest, yung tourism forum nung January because galing ang province of Cebu ng medyo madaming disasters during
6: yes.
7: the past year.
6: Mm.
7: There's an earthquake, nag-typhoon Tino pa. Pero nakaya naman and then it was a very successful ATF hosting. Pero at least yun po, nakita namin talaga ang mga kailangan prepare or i-boost yung preparations for this one. So it was very good that happened early this year.
6: Alright. Ano mo, Ms. AJ, nabanggit mo kanina yung pagpapadala ng mahigit sa 10,000 na PNP personnel for the security. Gusto ko lang ma-emphasize dito yung security kasi we have what 10 heads of state na member ng ASEAN mm-hmm. that will be coming there. So close naman ang coordination ng provincial government ng Cebu for the security
7: yes.
6: measures. Mm-hmm. Hindi lamang ng PNP, meron bang mga AFP also involved there?
7: Yes. Close coordination po. In fact, yesterday during the NOC-COC coordination meeting, naka-cluster po kasi itong preparation. So, clustering meaning si under security, so lahat PNP, AFP, OCD, and other enforcement, even the Navy, under sa kanila yung security. So, and then when they delivered their report naman or update sa NOC and COC, yun talaga, very detailed yung plans nila and very coordinated yung plans not just for preparations on what is expected to happen but kahit yung not unexpected na mangyayari or hopefully wala naman
6: mm-hmm.
7: but we're all good there and then continuous po yung pag-update nila kay GovPAM mm-hmm. Sa mga preparations nila even before the coordination meetings po. Palagi naman po sila nagbibigay ng report on where they are on the preparations for ASEAN.
6: Yes. And of course, Ms. AJ, syempre, ang napakahalaga rin ng role ng ating international airport, ano? Sapagkat ang pinakaunang makikita ng mga heads of state at ng mga delegates at ng iba pang mga kasama nitong mga ito, yung facility ng airports at yung accessibility.
7: Mm-mm.
6: So how ready ano naman ang coordination ninyo with the airports that will nasasalubong dito sa mga heads of state nito?
7: Yes. Yes po. Si Gov naman po part naman po ng board ng airport. So hindi na mahirap yung coordination doon but talaga the MCIA and the Boitis group very on top of the preparations. In fact, we have had a few press briefings on the past few days, the past few weeks. And then the first one the press briefing that we had for the members of the press, local press, is dinala tayo ng airport, ng MCIA, doon sa airport. And then not just airport itself, yung Terminal 2, which is where expected dumating yung ibang heads of state, pati yung sa general aviation, na grabe yung improvement.
6: Mm-hmm.
7: Grabe talaga yung ginawa sa structure, parang in-overhaul inulit. Ang ganda na ng area. Not just exterior, interior din. But the good thing about MCIA po, very, ano naman, parang it's known naman po that the Mactan Cebu International Airport is a maganda talaga siya. It's a world-renowned airport din. So, hindi naman ganun kadami yung kailangan ulitin. It's just the interior to make sure na maganda talaga ang sasalubong. Yung sa interior po, minake sure talaga ng NOC at ng COC na yung mga maunang makikita ng mga delegates is products of Cebu, local products of Cebu. Yung mga upuan, kahit yung mga the smallest details, upuan, mga kahit products na pagkain na matitaste talaga nila una is talagang products of Cebu.
6: Yan, so ibig sabihin na tourism and plus of course yung local, yung sabi nga natin yung mga local products ng Cebu, that would also benefit yung ating MSMEs, no? Pati yung mga small businesses natin, Miss AJ.
7: Yes, yun talaga, Sir Reno. We're very, yun talaga excited tayo because ang effects, I mean, we always talk about this na, well, may mga small inconveniences naman talaga may-expect during events like this because of course sometimes we have to close roads, pagdadaan ng delegates, pero talaga ang long-term effect ng ASEAN Summit, ang ganda talaga when it comes to tourism and MSME, ating economy, especially sa MSMEs. For example, yung may mga several MSMEs tayo that will be able to showcase po or maybe booth sila during the ASEAN Summit in the area so they can show local products, pwede magbenta ng products, and then yung aming world class or world renowned na Tuburan coffee will also be served to even to our heads of state. So yun pa talaga yung at least malalaman nila yung mga or madadala nila sa kanilang mga countries yung mga products natin, hopefully that they buy and then they bring it there, and then you know get more inquiries from people kung saan sila makakabili, things like that. So talaga it's the long term effect of the ASEAN that we're looking forward to, Sir Ray.
6: Eh, sa ngayon ba Miss AJ, may mga dumarating na ng mga delegates?
7: Yes. Madami na actually, Sir. May mga advance parties na po na kami na natatanggap na nag-report, checking on the areas, may nakabilit na sa mga hotels, advance parties. So ngayon pa lang, and then ang iba din is, yun na, naglilibot na in while wala pang official events, naglilibot na in our tourism site. So it's a very good opportunity po.
6: And this is an opportunity to showcase again the province of Cebu being one, if not the best premier city and province sa buong Pilipinas. You know, talaga naman.
7: Yes po. And talaga ang ating ding world-class hospitality, kilala naman po tayo niyan. Yes. Yun talaga ang gusto natin i-focus din ang mga tao natin so that people would talaga, they would know and tell other people and their countrymen na talaga, oh, let's go to Cebu because yun nga, we've experienced world-class hospitality.
6: Hindi lang yung mga tourism, Ma'am AJ, Miss AJ, pati yung food na ni-offer ng
7: yes.
6: Cebu.
7: Alam naman po ng mga
6: ako,
7: tao na madami talaga masarap na pagkain.
6: Hindi ko pinapalampas yung mga pagkakataon na yun, lalo na yung mga pagkain, sabihin na natin, yung mga nasa mga street foods sa Cebu at saka maski na sa mga restaurants sa street foods. Pwede ka, napakaraming variety na pwede pagpilian.
7: Yes, madami talaga. Cebu being a big province din, ang dami, we have over 51 LGUs, tapos may highly urbanized city. Mga these LGUs have different delicacies, iba-iba talaga. So, madami talaga. You're right, Sir Ray, yung variety talaga, iba-iba.
6: Okay, well, we wish the province of Cebu ikanga all the best sa pagsasagawa po ng ika nga nitong summit na ito diyan sa province of Cebu. We wish you all the best and we know sabihin na nga, you have a lot of practice nitong mga nakalipas na ano, sanay na ang province of Cebu tuwing magkakaroon ng mga international at momentous activities tulad nito, isa sa mga ano talagang pinupuntahan is Cebu. Ayan.
7: Yes.
6: Itagaan nyo sa bato yan. Makikipagpustahan ako dyan. Well, thank you very much, Miss AJ. Natales, meron ka pang nais na iparating na mensahe sa ating mga... Go ahead.
7: Yun na po. on behalf of Governor Pampo, yun lang, we're very grateful for this opportunity for Cebu. We are looking forward to showing a world-class hospitality. We're asking lang po a bit of patience siguro sa atong fellow Cebuanos or whoever will be in Cebu, especially in Lapu-Lapu area in the next few days, especially during the May 7 and 8 Leader Summit. Na may a little bit of inconvenience lang, road closures in certain times, hindi naman po whole day, but certain times where the delegates will be passing. So we'll ask nang talaga a bit of patience. But again, yun ang talaga, in the bigger picture of it, talaga is the effect of the CN Summit, and we're very excited na makita yung effect nito again sa ating tourism, sa economy, sa employment. So we hope and pray that we're asking for everybody's participation, and let's show everybody what world-class hospitality is about. So thank you very much, Sarie.
6: Thank you very much, Miss AJ. And like we said, we naniniwala kami sa kakayanan ng Cebu, sa charm ng Cebu, and the things that Cebu can only offer, yung province ng Cebu. Thank you very much, Miss AJ.
7: Maraming salamat po. Thank you.
6: Si Miss Angelis Orong, ang Provincial Information Officer ng Province of Cebu. Ito po yung may kinalaman, of course, dito po sa gaganaping ASEAN na Leaders Summit sa Cebu. Ayan, May 7 to May 7 to May 8 yan eh, yung activity na yan, bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas para po sa Association of Southeast Asian Nations 2026. Ulitin ko po, ang Pilipinas ang chair ng ASEAN 2026 sa pangunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami na pong mga activities ang sinagawa bago pa humantong dito sa ASEAN Leaders Summit, ano po, dito sa 48th Association of ASEAN Leaders Summit. Eh, marami na po, katulad po nung nabanggit namin kanina, yung ASEAN Tourism Forum, meron ding nangyaring ASEAN Economic Managers Meeting, at napakarami pang iba na mga activities, ano. Pero by next week, yun nga po ang asahan dyan naman po sa province of Cebu, kasama ang mga local government units ng Cebu, like yung sa Lapu-Lapu, sa Mandaue, at sa iba pa. Ano po? Kaya ngayon pa lang sabi nga ni Miss AJ nagdarating na yung mga delegado, ano po, nung mga inaasahang 10 member states o 10 member heads of states ng mga bansang kasapi ng ASEAN, ano po. So ngayon pa lang talagang marami na po tayo na expect nila ang mga delegates, and kasama na yung mga entourage, of course, and security ng mga heads of state na yan is nasa around 10,000 plus. Pero, siyempre, bukod dyan sa mga delegates, sa mga staff, sa mga security ng mga heads of state na yan, at ang PNP po, ayon kay Ms. AJ, ng ating Provincial Information Officer ng Province of Cebu, ay ang PNP magpapadala rin ng 10,000 PNP personnel to make sure na secured ang kalalagayan nitong mga heads of state na ito mula sa 10 member ASEAN countries na ito, ano. And of course, nandyan din ang presensya ng ating Armed Force of the Philippines. Maski nga ang ating Philippine Navy will also be participating to ensure the security ng ating mga heads of state. Pero ang pinakamaganda dito, ano po, mga kababayan, lalo na yung mga nakikinig sa atin abroad, lalo na yung mga Cebuano, yung mga Cebuano na nasa abroad, ha? Yung ating mga OFWs at Filipino diaspora who hails from the province of Cebu, malaking bagay po ito para sa local, sa regional economy ng province of Cebu, sapagkat dito may showcase natin ang, sabi nga ni Ms. AJ, ang hospitality ng mga Cebuano, ang tourism attractions or spots sa Cebu, yung kagandahan ng mga lugar, yung infrastructure, accommodation infrastructure para sa mga delegates na ito. And of course, how will the foreign heads of state together with the delegation makita yung natatanging hospitality ng Pilipino sa pamamagitan natin mga kababayan dyan sa probinsya ng Cebu. And of course, yung trickle effect po nito sa economy, sa tourism sector. Siyempre, napakalaki po ng tourism industry dyan po sa province of Cebu. The province of Cebu offers a lot pagdating po sa turismo. And that means marami po tayong mga kababayan na nabubuhay at umaasa sa trabaho na lilikha ng turismo sa Cebu. Okay? And of course, besides the bukod sa tourism sector, yung economy, yung epekto naman sa mga MSMEs, yung mga small and medium enterprises, no? Maski na yung nagti-trickle down yan, no? Maski na sa mga tindahan, sa transportation, and sa pagkain, sa food. Remember, isa sa mga one of the main attractions ng probinsya ng Cebu is yung varied, iba't ibang mga uri ng pagkain na sa Cebu mo lang matitikman at makikita. At alam nyo, ang mga turista, maski na ang mga heads of state, ang mga delegates, yan ang hinahanap. Akala nyo, kung minsan eh, gusto lang nilang kumain, yung mga delegado, yung mga staff, ha, yung mga security, akala nyo, sa, gusto lang nilang kumain sa hotel, sa mga five. Alam nyo, sa totoo lang, ilang beses na ho akong nakapag-abroad at ano, nakasama sa mga ganyan. Alam nyo, kung minsan ang hinahanap, yung mga exotic na pagkain. Kasi sanay na sila sa pagkain sa restaurant. So, ang iba, ang hahanapin po niyan, yung mga exotic foods na tanging sa Cebu mo lang makikita o sa ibang lugar mo lang makikita. Okay? To the point kung minsan, umu-order pa yan. No, sa mga, alam niyo yung mga market, ano, mga marketplace sa Cebu na nag-o-offer ng mga pagkain, yun. Minsan, mas, ano yun, mas gusto nila yun. Mas gusto nilang tikman yun. So, it's a whole-rounded approach para po sa ikabubuti ng ekonomiya ng probinsya ng Cebu. Hindi lang ng Cebu, and in the long run, makaka-apekto po at makakapagbigay tulong sa ekonomiya ng Pilipinas ito pong ASEAN summit na ito, itong ASEAN 2026. Hindi lamang sa Cebu, and we're also looking at sa pangkalahatan, sapagkat this is the time na pwedeng i-showcase ng Pilipinas yung ating kakayanan para mag-host ng isang napakalaking event na tulad nito. Pero remember po, ang hindi lang po ito ang unang pagkakataon na nag-host ang Pilipinas ng ASEAN. Ilang beses na pong nag-host ang Pilipinas ng ASEAN Summit. Hindi lang ASEAN, pati yung, alam nyo ba yung APEC Summit? Nag-host na rin tayo niyan ng ASEAN at APEC Summit. Pero dito muna tayo sa ASEAN. Nung una po, sa tulad nung nabanggit ni Miss, ano, ni Miss AJ, nung 2007, hinost ng Cebu rin, Cebu Province, ang ASEAN Summit nung 2007. Diyan naman sa Mandawi City, noong pong January 9 to 15, 2007. Pero, tracing back forward, backwards pa, nag-host na rin tayo niyan, ano, ng ASEAN. Kasi umiikot lang naman po yan sa mga ASEAN member states, itong ASEAN Summit. At yung APEC, na-host na rin natin ng APEC. Okay? Makailang beses na rin tayo nag-host ng APEC. And sana, makapitalize ng gobyerno ng pamahalaan ito pong pagkakataong ito na mag-host ng ganitong summit, ganitong momentous event para po makatulong sa ating ekonomiya, sa kabuhayan din ng ating mga kababayan, lalo na sa harap po ng mga hamon natin ngayon sa buhay dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil po sa kaguluhan dyan po sa Middle East. Ano? And we hope this will serve as a catalyst para po ma-propel forward ang Pilipinas. Mas lalong ma-propel ang Pilipinas sa international stage and invite more investors to invest in the country. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko po, tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook page, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sayon din sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, ano po, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang PBS Radio app sa inyo mga cellphones. So please, like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga nakaakibat mula po sa ating master control, si Milo Janela, sa Wirecast, si Hero, and of course, ang ating executive producer for today, si Mr. Jerome Toledo. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
8: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Ang puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng

0: Online. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news
4: o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
7: anytime, anywhere
2: from Manila, Philippines.
8: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
9: Go Agri!
8: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
9: Go Agri!
8: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Kiko Flores.
1: Oh yes, it's me. Ako po yun, mga Go Agri Plus, kang Kiko Flores. Dito po sa Radyo Pilipinas, Go Agri Plus. Hello, hello, hello, hello. Mga magsasaka, mga mangingisda, Sabado na naman kasama na ang mga plantito at plantita at ang mga agripreneur. Hege, at sa mga kabataan ngayon, nako, nakasubaybay na gusto na rin maging agriculturist. Oh, hindi na tawag na mga magsasaka lamang eh, kundi ang tamang tawag dyan ay mga agriculturist. Yes, itaas natin sa level ang ating mga magsasaka. Oh, ayos ba? Lahat yan, manging isda, magsasaka, mga nag-aalaga ng mga livestock, mga agriculturist ang tawag dyan. Hello, mga ka-Go Agri! Ito na naman po. Welcome, welcome. At ngayong araw na ito, na tuloy-tuloy ang Sabado na pag-uusap, pinag-uusapan ng tungkol sa solar power system. Ayan, sa segment na ito ay solar power to the max. Oh, ito na naman po ang ating mga kasamahan, mga kaibigan sa Solar Tech Power Incorporated. At tama, mapag-uusapan natin ngayon muli ang agri-voltaic, tungkol dito sa solar power system. Yes, mga kabayan. So, antabayanan po at ipakikilala muna ang Solar Tech Power Incorporated. Go ahead, Arnel and Ingeniero Jobel.
2: Every harvest begins with light. At SolarTech, we turn that light into reliable power so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. SolarTech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia. Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments through the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Oh yes! Mga kababayan, yan ang Solar Tech Power Incorporated. Solar to the max. Makakausap muli natin ang masipag na Vice President for Marketing and siya rin ang Business Manager ng STPIA. Mga kababayan, si Mr. Thaddeus G. Villasor. Mr. Tad, how are you? Musta? Oh, pakilakas mo lang ang boses mo, Mr. Tad. Lakas-lakas mo ng konti. Hello. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang agrivoltaics. Tama? Aba, yung agrivoltaics dyan sa Cebu. You remember, the mga kababayan, kausap natin noong last Saturday, si Mr. Alfred Pinheiro, ang counterpart ni Mr. Tad. Tama, Mr. Tad?
6: Si,
5: siya ang ating nakausap ka noon at may kaugnayan doon sa Cebu. Well, pag-usapan natin itong agrivoltaics. Ano nga ba ang benepisyo nito sa mga magsasaka? Lalong-lalo ng mga taga-lalawigan ng Cebu. Batiin natin mga taga-Cebu ulit, mga taga-Cebu, mga kababayan. Go ahead, Mr. Tad.
6: Mga Cebuano. So, everyone. So, agrivoltaic po, Kakiko, as pinag-usapan nila ni Alfred no last week. So agrivoltaic allows farmers to generate electricity while still cultivating crops Panels provide shade. They reduce water. Reduce water evaporation. Then power irrigation pumps. So it's a win-win productivity and sustainability projects po.
5: Eh, paano ito sinusuportahan ng SolarTech Power Incorporated, Mr. Tad?
6: Yes, sir. Especially with our partnership with Adenso, no? With their solar pumps and their technology in cold storage, ice making. We do that talaga po. Nagpinapackage namin for those niche in farming and fisheries and sa mga outskirts po, sa mga atin mga farmers.
5: Oh, malawak na yan, palagay ko. At I'm sure nakaka-interest ang ating mga listeners ngayon dito sa Luzon, kahit na sila ay not taga Cebu, nandito sa Luzon ngayon. At yung masasabi nila sa mga kamag-anak nila. Pag-usapan nga natin, Mr. Tad, yung paggamit ng solar power system sa mga households yan din sa Cebu. No? Dahil nabanggitin natin last time sa pag-uusap natin dito sa Luzon, marami na. Ano ba nga ang trend ngayon? Nako, madamo na, good, ang mga interesado. At saka, pero nangangamba pa rin, bakit may pangamba sa una, presyo at sa mga sa supply noong the solar panels at iba pang mga peripherals nitong solar power system, Mr. Tad?
6: Yes, especially with today's power crisis.
5: Yes.
6: Tumaas talaga yung interest
5: ng
6: ating mga kababayan about solar and EV.
5: Mm-hmm.
6: So the adaptation is accelerating. Families see savings about 3,000 pesos to 6,000 pesos monthly. Depending on the system size. So beyond savings, kakiko, solar gives them independence then from rising electricity rates. So we tailor the packages from small business, from sari-sari, bakery, workshops, so they can cut costs and reinvest that in growth. So the beauty of scalability, especially a 3 kilowatt, a typical Filipino household, to 10 to 15 kilowatt system for larger homes in Metro Manila or all over the Philippines. Sa Cebu household naman, they are also realizing solarization, especially on the mainstream, hindi lang po sa luxury, mainstream na po. So,
5: nako, tama yan, ha?
6: Na-realize na po nila.
5: Mm-mm-mm. Well, speaking of Cebu pa rin, nalaman ko, Mr. Tad, na meron palang proyekto na gagamit ng solar power system yung Cebu City Medical Center. Mga doktor at ang mga nurses at sa mga staff na tumutulong dyan sa Cebu City Medical Center. Sige nga, i-detalye nyo nga yung partnership ng SolarTech Power Incorporated at Cebu City Mayor's Office. Magkasama pala yan, ano? Mr. Tad.
6: Yes, sir. So the CCMC project po is a flagship project by the mayor's office for 2026. So it's very fortunate na si SolarTech po binigyan ng opportunity to become a partner for their solarization. So they're starting with their rooftop changes muna. Then para this is solarized na po namin. So it's a multifunction. It could be also a shaded area for patients to go up as a roof deck, but it's shaded by our panels. So yun po yung design.
5: Okay. Yung katulad nitong nakikita ngayon sa ating mga photos na ipinapakita sa ating social media platform, Mr. Tad.
6: That's correct po.
5: Oh.
6: So it will reduce the electricity costs.
5: Yes.
6: And give them savings, especially sa disaster resilience po.
5: Oh,
6: sa,
5: yeah.
6: Pag dumating yung typhoon season natin.
5: Mm-mm.
6: So, even off yung grid with their batteries po, it's still operational. So, malaking tulong po ito.
5: No, nice, nice. Ha? Pagka ba off-grid, ang ibig sabihin, hindi naka-line ba yan sa mainline ng mga distributing units ng kuryente?
6: Yes, sir.
5: Yan ang tawag ay off-grid.
6: At least hindi nakakabit sa electric power, company.
5: Yes. All right. So mga electric companies. Yan po mga additional information sa so, mga nagtatakat, mga nakasubaybay ngayon sa ating programang Go Agri Plus. Aisha, balikan nga natin yung mga ating mga magsasaka ngayon na mga nakatuon ng kanilang pansin, solar power system para sa kanilang taniman, lalo na ng palay, kahit na pati yung mga gulay. Sa bahay din nila, isinasabay, no? Paano nga hinihikayat ng mga ng inyong grupo yung paggamit ng solar power system sa mga magsasaka at mga pamilya na gumamit na ng solar power system, libre na nakukuhang enerhiya mula sa araw? Go ahead, Mr. Tad.
6: So, clean energy talaga ang kwan po, yung message natin sa ating mga kababayan at mga farmers po. So, especially in Cebu, no, they're leading the way, inviting farmers, cooperatives,
5: yes,
6: even businesses po, to really invest on solar power and green energy. So, ito talaga po ang kalikasan na sana po wag natin babayaan lang, kasi it's a God-given gift sa location natin po.
5: Yeah,
6: maganda talaga. Oh, so sayang if we were not gonna. Konting investment, mapapalit din po yan 3 to 5 years.
5: Tama ka.
6: So pag nakabit po.
5: Ang tansya mo mga 3 to 5 years ang return of ang investment natin, ano, ang investment ng mga magsasaka. Yes. Oo. For example, kahit na yung investment, ang return of investment niya ay tatlo ang taon hanggang 5 years, pero yung balik naman ay maganda kaagad, no? At specific, especially may dagdag natin, Mr. Thad, hindi lang sa environment kundi pati sa kalusugan natin, sa health natin, no? Dahil pagka maayos, maganda ang environment, ay makakakita tayo ng benepisyo sa ating kalusugan, tatanggap tayo niyan.
6: Yes. So I would add, sa lalo na sa tag-init po, no.
5: Opo.
6: Air conditioning importante sa kalusugan natin para hindi tayo sa matamaan ng heat stroke and everything that's bad with the summer heat. So imagine niyo na lang, lumalamig tayo sa bahay natin pero wala tayong binabayaran na kuryente. It's all coming from the sun. So malaking tulong 'yan. We can work comfortably at home. We can do our work from the offices comfortably at home with the air conditioning running without worrying with the bill going up at the end of the month, kasi si solar yung nagbibigay ng supply. So yun.
5: Ay, ayos. Oh, maganda na naman. Talakayan natin ito, Mr. Thad. Maraming salamat sa paglahok muli at sa pagpapaliwanag tungkol sa solar to the max, yeah, solar power system ng ating mga kabayan ngayon nagkaka-interest. Anong mensahe mo muli sa ating mga taga-subaybay? Saan matatagpuan, saan matatawagan, papaano makaka-avail ng mga services ninyo, Mr. Thad?
6: Yes, so for Cebu po, you can call us in our office. It's 0926-867-2520. Then you can also reach us sa email. So that's info@solartech-inc.com. So yun po, they can reach us there. And sa website po namin, we're very active in answering inquiries and questions po. Thank you po.
5: Ayos, very good, very good, very good. Thank you once again. Maraming salamat sa pagsama mo sa ating palatuntunan ito. Ang Go Agri Plus sa ating segment na Solar Power to the Max. At babatiin natin muli si Mr. President. Hello, Mr. Maxi Lopez Soriano. Namimiss na kita. Namimiss ka na namin ni Mr. Tad. Thank you, thank you. Alright, sa Sabado muli, ha? Mr. Tad, sama-sama tayo sa ating Solar to the Max.
6: So,
5: ngayong aga. Bye-bye. Yes! Mga kababayan, ka-Go Agri Plus. Kita nyo naman, para akong nasa tuktok ng bundok ng mga solar panel. Tata Rolly, ha? And likewise, Ms. Tess Ramirez, Mr. Arnel Montemayor, and Engineer Jobel Lustre. Aha, pagka kayo nga muli, mga kababayan, nagkaka-interest sa solar power system para sa bahay, para sa inyong farm, para sa inyong opisina, sa building, higit na. Meron na kayong pagkakataon na makikita. No, ito yung tanungin ninyo, paano makaka avail ng services ng Solar Tech Power Incorporated. O sige, mga kababayan, alam po ninyo, idagdag natin ito na impormasyon. Alam ba nyo na nangunguna ang Germany sa Europa pagdating sa paggamit ng solar power sa mga tahanan? Kita nyo? Ha? Ito, pakinggan nyo. Mahigit na 2 milyong kabahayan sa Germany ang gumagamit ng solar panels doon. Dito sa Pilipinas, wala, kukunti pa. Ngayon na lang ito nagkakaroon ng interest dahil nga sa tumaas, nagkakaroon ng problema tungkol sa distribution, sa supply ng petroleum products. Oh, pero dagdag ko pa, ang Australia naman ay may mataas na rate ng household solar installations. Doon, yung mga solar rooftop installation, ha? Kung saan 30% ng mga bahay ay gumagamit na ng rooftop solar system. Yes, ayan ang ating malalaman, mga kababayan, na nalalaman nating impormasyon mula sa Germany, mula sa Australia. Dito sa Pilipinas, wala pang datos eh, na nagsisimula pa lang. Ngayon pa lamang po na nabigyan ng napagtuunan ng pansin eh, ang may kaugnayan dito sa paggamit ng solar power system. O sige, siya ay ang susunod natin naman, may kaugnayan din sa solar power system. Ito ay ang solar water pump irrigation. Ang nagpapatupad nito, Malawakan, ay ang National Irrigation Administration. Ha? Diba? Oh, may patubig na. Nasa niya. Yes. Ay mga nagpapasalamat ng mga magsasaka. Oho, ha? Ito ang mga kausap natin ay mula naman sa Office of the President, ang National Irrigation Administration, sa pamamagitan ng masipag na si Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen.
7: Sir!
5: Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag muli. Nako, pinag-uusapan katatapos ng aking topic ay mikugnayan sa solar power system, sa bahay, sa building. Kayo naman, abi tuloy-tuloy itong pag-uusapan na ngayon nagkakaroon ng pagtanggap, nagagamit na ng mga magsasaka sa kanilang solar-powered irrigation system. At kayo nagpapatupad nito. Bigyan nyo nga kami ng update nito, the Administrator Guillen. Gaano na karami ang naiset up na solar power irrigated o power pump, o sa solar pump irrigation system, the Administrator?
7: Ay, nako sir, marami-rami na po, no? Bale, sinimulan natin ito noong taong 2024. Doon ho nang nagkaroon ng funding sa atin sa NIA, yung solar pump. Ano? So, since 2024, around 2,500 units na po ang naitayo natin.
5: Ba?
7: Ang na dami. 10 to 15 hectares na mga solar pump irrigations. Nasa 2,500 na po.
5: Wow. Ano po? Yan ay mula Luzon, pero, Visayas, Mindanao na, administrator ba? Ang pagkaka-store.
7: Yes sir, tama po yan. Na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero meron din po kaming mga itinayong mga malalaking solar pump irrigation, yung mga umaabot po ng 1,000 hectares, ano? Mga 500 hectares, 1,000 hectares, meron ding 100 hectares. Ito'y marami po, ano? Eh, in fact, di ba, last month lang nag-inaugurate kami ni Presidente sa may Camarena Sur.
5: Yes, yes.
7: Dalawa yun. Dalawa po yun, ano? And then, may natapos na naman kaming tatlo sa Leyte. Sa Leyte po, no? And then may mga projects din tayo sa Mindanao. And of course, sa Luzon, meron din tayo sa Luzon po na malalaking projects.
5: Alam mo, ay napakahalaga ngayon, tag-init na ngayon. Talagang matindi ang sikat ng araw at saka merong napipintong sinasabi na sa atin yung El Nino na matindi maapekto sa ating bansa itong taon na ito. Ano po bang paghahandaan niyo pang ginagawa sa inyong tanggapan para sa mga magsasaka kahit na ngayon nakapag-ani na academy, paldo kung tawagin Engineer Administrator Guillen na mga magsasaka, di ba? Go ahead.
7: Opo. Unang-una po itong solar pump irrigation ay gustong-gusto na ito pagka El Nino dahil maaano po. So swak na swak po ito doon sa aming project na double dry cropping. Ito yung pagtatanim namin ng 2 beses kapag panahon po ng maaraw para malayo po sa bagyo at mas mataas po yung ang yield ng mga palay natin kapag maaraw kasi di ba Sir Kiko ang kailangan ng araw para mag-produce ng pagkain niya is araw, itong tubig,
5: po,
7: at carbon dioxide.
5: Yes,
7: ayan
5: yes.
7: Ang kailangan niya.
5: Opo.
7: So ang ipoproduce niya ay itong kanyang pagkain, which is sugar at oxygen.
5: No, oh,
7: kita mo. Okay.
5: Nakapag-lecture pa tayo, ha? Nangga, pagdatanim at saka ang system, science ba yan, da? Administrator?
7: Opo. Ayos. Opo, opo.
5: Administrator, na, oo, tamang-taming binabanggit mo, maputol kita. Alam mo yung magandang sikat ng araw na yan, mainit, pabor nga ano, sa ating mga magsasaka at lalong-lalo na yung mga sistema pinagkaloob niya. Kaya wala dapat na ipangamba ang ating mga kababayan. Baka yung mga dams mawalan ng tubig. Hindi ano, administrator?
7: In fact po, yung malalaking dams natin, hindi po, sir, no? Itong dalawang dam natin ngayon, Pantabangan at Magat, ay nasa normal level na despite po na nakadalawang cropping na kami. Dati po, isang cropping pa lang kami, halos ubos na yung dam natin, ano? Pero dahil binago natin ang cropping calendar, ay nagtatanim na po tayo ngayon ng October, halimbawa, umuulan naman yung October, no? So, hindi kami nagre-release ng tubig. Bagkos, nag-iipon pa, no? And then, quick turnaround tayo ng Marso. Kaya, ano po, nakadalawang cropping na tayo, ay normal pa rin ang level ng ating mga dam.
5: Ay, napakaganda. Speaking of yung binago nyong cropping calendar, ang isa sa mga pinatutupad nyo, yung alternating wet and dry system. Turungan nyo nga kami ng konti dyan dan sa AWD na yan, the administrator.
7: Aba, madali lang po yan. Sir Keiko, ang totoo niyan, yung mga farmers kasi natin, kapag nagtanim na ng palay, ang gusto nila laging nakalubog itong palay nila. Kasi for the simple reason na ayaw nilang tumubo po ang damo dyan. Ano? Pero kapag ginawa mo naman yon, nade-deprive naman yung halaman ng nitrogen. Dahil alam nyo, yung nitrogen ang gagaling po rito sa hangin. Ano? Kaya nga, Sir Kiko, di ba, nung bata tayo, pag nag-garden tayo, yung hinuhukay palati yung paligid ng halaman para may aerate, ano? Para
5: yes,
7: mas
5: yes.
7: Maganda yung tubo niya. So, ito po yung ginagawa natin ay kapag nasa 21 days na po yung itong ating mga palay, pagkatapos po mamatanim, ano? After 21 days, binababa na namin yung tubig o inaalis namin yung tubig. Pero meron kaming inilalagay po na 30 centimeters ang haba na observation tube. Yung binubutasan namin yung paligid ng plastic na pipe. Ano? Para makita namin kapag yung 30 centimeters na yun, kukunti na lang yung tubig. Doon sa baba, binabalik naman namin ulit yung tubig. So, dalawa po ang kagandahan ito, Sir Kiko. Ano? Una, mas nakakakuha ng nutrients itong halaman natin dahil nga siyempre nandiyan na yung nitrogen, no? Libre na yon, Sir Kiko, no? At pangalawa, nakakatipid po kami ng around 30% po ng tubig dahil ililipat namin doon sa iba, pag binaba namin dito, ilipat naman namin sa iba, mas marami tayong napapatubigan. At pangatlo po pala ay nagkakaroon pa po ng carbon credit itong ating mga farmers at magkakapera rin sila dyan, ano? Yung carbon credit na tinatawag nila.
5: Hindi na lang sa pagtatanim, kundi meron pang pagbabayad itong pangungontrol ng, of course, environment or climate resilient and climate system na ang mga magsasaka. Nako, maganda mga balita.
7: Mabawasan kasi yung methane na releases ng ating palayan. Kaya, ang daming pakinabang, ano? So, nakikita natin ang makakatulong sa atin sa climate change. Dadami pa. Alam mo pa, Sir Kiko, napansin namin, no? Yung halaman kasi, parang tao yan, eh. Diba? Pagka nagutom, maghahanap ng pagkain. So, pag binaba mo yung tubig, tinanggal mo, yung root system, hahabulin niya. So, masahaba yung root system ng halaman,
5: yes.
7: Mas maganda yung kanya magiging absorptive capacity. Kaya, gumaganda rin yung dumadami yung bunga niya.
5: Mm-hmm.
7: Ano, yung yield tumataas.
5: At saka, magiging maganda yung production, tapos ang mga magsasaka, ginamit na nga natin ng salitang paldo, diba, administrator? Ang magsasaka, paldo
7: sir.
5: Kayo, ha? Ngayon, nakakabenta pa ng mga bigas dito sa Metro Manila. Isa nga pala, administrator, kamakalawa, bukas nga pala, mayroong inauguration si Pangulong Ferdinand Marcos at ang National Irrigation Administration dyan sa Hibulangan, Leyte, yung small reservoir water system. Paano ba yan? Bigyan mo nga kami ng detalye ulit niyan, Administrator.
7: Yes, sir. Ba, medyo malaki po yun, ano? Dahil nasa mahigit 2,000 hectares ang kayang patubigan nun, okay. Sir Kiko. Ano?
5: Mm-hmm.
7: At mga 1,800 na farmers makikinabang. Around 2,700 hectares ang mapapakinabangan. So again, ito yung lagi nating sinasabi na ginagawa ni ng NIA, maliban of course doon sa mga solar pump irrigation, yung mga diversion dam. Gumagawa rin tayo ng mga impounding dam dahil pag impounding dam po, nakakapag-ipon tayo ng tubig, di ba? Yung yan ang kagandahan niya, ano, na pwede pang magkaroon siya ng of course irrigation, yung aquaculture, tourism, ano, bulk water, pwede pang bulk water po dyan, Sir Kiko, eh. So, maganda po ito, ha? At malaking tulong po ito doon sa Leyte na itong project na ito.
5: Right. Nako, maraming salamat po muli sa pagbibigay niyo ng mga karagdagang detalye sa inyong tanggapan. Unless meron po kayong gusto pang ipaalam sa mga taga-subaybay, go ahead. Ano po ang mensahe niyo sa mga magsasaka ngayon, Administrator Gillian?
7: Well, gusto ko lang bahagi sa kanila na ito ang ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. ay talagang seryoso po, natulungan sila, no? At lagi nga kaming kinukulit, lalo na ako, na bilisan natin yung mga ginagawa natin, yung mga projects para sa ating mga magsasaka, para makatulong sa kanila, ano? At ma-improve yung kanilang kita, ma-improve yung kanilang kabuhayan. Dahil sila po, ang panganay po sa priority ng ating Pangulo, itong food security. So priority niya yung mga farmers natin. Okay.
5: Thank you, Administrator.
7: See you.
5: All right, ingat. All right, and God bless. See you, Administrator Eduardo Edigillian, ang Administrator, Office of the President, National Irrigation Administration. Yan, ating mga kababayan sa Hibulangan, Leyte. Maganda po ang inauguration, kamakalawa lamang, noong Hibulangan Small Water Reservoir diyan sa Leyte. Pero napakalawak pala ang sakop noong tubig na yan, o patubig na yan na nagawa diyan po sa lalawigan ng Leyte. Oh yes! Yan po ang balita mula sa National Irrigation Administration. Tuloy-tuloy tayo. Meron tayong pag-uusap din sa pamamagitan ng mga balita mula naman sa mechanization. Kung meron solar power system, may patubig, yun naman paggamit ng mga makinarya, mga modern machineries na pinagkakalob ng ating pamahalaan. Sabi nga ni Presidente Marcos, yung tungkol sa mechanization, dapat ay mapalawag pa. At ang gumagawa nito, ang ahensya nito ay may kaugnayan na nagbibigay sa mga magsasaka ay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo, arangkada na mga kababayan. Kaya standby. Samantala, narito muna ang mga balita mula sa Philmec. O ilan pa pong mga farmers cooperative and associations ang sumailalim sa validation at monitoring para sa RCEF o kaya ang tawag ay Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanical Program. Oo. Ito yung siyempre, ipatuloy po ang Philmec sa pagsasiyasat sa mga nagnanais na maging beneficiaryo o beneficiaries ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito yung tinatawag nilang Mechanization Program. Mula April 20 hanggang 24, nagsagawa po ng validation at monitoring activities ang ahensya sa mga Farmer Cooperative Associations o FCA sa mga lalawigan sa Bohol. Oy, sa mga taga Bohol, ha? Mga taga Nueva Ecija, lalong-lalong manakikinig diyan sa 90.1 Radio Agri FM. Ay, Kuya Ading de la Cruz ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources diyan sa Muñoz, Nueva Ecija. And then mga taga La Union at ang mga taga Ilocos Sur, na imbag, mga kababayan dyan. Ang mga nabanggit po na aktibidad ay upang masiguro na ang mga susunod na mga beneficiaries na makikinabang mula sa RCEF Mechanization Program at handa sila. Yun ding karapat dapat sa mga machinery at iba pang suporta mula sa Philmec. Oho, yan. Samantala, isa pang mga balita o balita, R&D or Research and Development effort ng PhilMEC, ibinida ng 75th Pasabi Annual National Convention. Ito'y namayagpag nga ang ilan sa mga research and development efforts ng PhilMEC sa katatapos na 75th Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers. Iyan ang tawag niya, PASABE or PSABE. Ito yung kanilang annual national convention sa Coronadal City, South Cotabato. Nagamit ng Best Paper and Best Poster Award ang research na development of mechanical green coffee bean size sorter mula sa Agricultural and Mechanization Division ng PhilMEC. Samantala, nakuha naman ng research na effect of connective air drying temperature on drying kinetics, color characteristics, and water activity profile of grated coconut. Oh, sa mga nyog naman ito, mula sa Bioprocess Engineering Division, ang third best poster award. At ang pong huling balita para sa PhilMEC Arrancada, sa idinaos na turnover ceremony, formal na ipinagkaloob ng PhilMEC ang ilang agricultural interventions para sa mga magsasaka ng panukulan Quezon. Yan po sa lalawigan ng Quezon nitong April 23. Personal na turnover ng PhilMEC sa Rodarda Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po mga taga Quezon, yung Rodarda Multipurpose Cooperative ang kauna-unahang farm service crew equipment na kinabibilangan ng isang dehusking machine, isang engine-driven mechanical coconut climber, 5 units ng earth auger, 2 units ng chainsaw, at 2 units ng mist blower o sprayer. Meron pang kasamang 2 brush cutter. Yan ang natanggap ng Rodarda Multipurpose Cooperative. Ang mga kagamitin yan ay magsisilbing auxiliary support sa operasyon at maintenance ng kanilang shared facilities for processing sa ilalim ng programang Coconut Farmers Industry Development Plan at magpapalakas pa ng kabuuang produksyon ng new gun sa lugar. Ah, yes, arangkada na, Arnel and Indira Jobel. Sige nga, pakinggan nga natin muli ang ating PhilMEC Arangkada.

0: Alright, welcome back mga kabayan sa palatuntunan ito, ang Go Agri Plus at ang segment na Philmec Arangkada. Makakasama na natin muli ang ating co-host na si Mr. Jet Molek G. Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division ng Philmec. The Jet, Arangkada ha?
1: Arangkada sa inyo, Kapiko, at sa lahat ng ating mga listeners dito sa Go Agri Plus sa Radyo Pilipinas.
0: Good to see you again, Jet. At ngayong araw na ito ay aarangkada muli ang Philmec sa segment na ito. Ba? Ang ating palang makakausap ay isang hepe ninyo dyan sa Philmec ng Science Research Specialist sa Food Protection Division. Ipakilala mo nga ang ating guest ngayong araw na ito.
1: Opo, isa siyang Chief Science Research Specialist Division ng Food Protection Division. Isa sa mga pinaka-humble na mga leaders ng Philmec ito. Isa po ay si Ms. Mia V. De La Cruz.
0: Hi, Ms. Mia!
2: Sa ating lahat.
0: Nako, salamat po ha.
2: Bo. Sa mga tagapakinig at mga taga-subaybay ng programang ito, Kuya Kiko and Sir Jeff.
0: Thank you sa pagsama mo sa panatuntunang ito, ang Philmec Arangkada. Ms. Mia, maaari niyo po bang ibahagi paano nakaugnay ang Food Protection Division, yung inyong division, no? Sa vision at mandate ng Philmec?
2: Opo. Mabanggit ko po, ang pinakamandato po ng Philmec, yung aming ahensya, ay makapag-generate and makapag-extend po ng at makapag-commercialize ng mga appropriate and solution-oriented na mga agricultural and fishery post-harvest and mechanization technologies. Mm-hmm. And sa pag-i-implement po ng programs and mga projects and activities ng Philmec ay under po ito sa dalawa naming cluster. Ito po yung tinatawag na research and development cluster. At yung isa ay yung tinatawag nating extension, support, education, and training services.
0: Mm-hmm.
2: And sa pagganap po namin ang aming mandato, meron po kaming mga dinesign na anim na mga strategic thrust. And isa po dito po kami nakabase sa paggagawa ng aming pag-aaral at pananaliksik. At ito po ay yung tinatawag nating strategic trust na effective control.
0: Opo.
2: And prevention ng mycotoxin,
0: ba?
2: Pest, post-harvest diseases toward food safety and preservation. Mm. So doon po kami nakafocus at nakaugnay sa paggawa po ng mga pag-aaral at pananaliksik.
0: Oh, maganda yung binabanggit nyo, doon kayo nakafocus. Ano? Yung mga pananaliksik,
2: yes,
0: na yan.
2: Po.
0: Eh, sige nga, bigyan nyo ng karagdagang konti pang detalye. Bakit yung nakatuon ang inyong pansin dito sa yung mga nabanggit nyong focus na pananaliksik nyo, yung mga binanggit nyo, Ms. Mia?
2: Apo. Kami po, as one of the research division po ng Philmec, kami po ay nagsasagawa po kami ng mga pag-aaral at pananaliksik para po maka-arrive tayo o makapag-identify tayo ng mga post-harvest technologies,
0: mm-hmm,
2: na makapagbibigay ng solusyon po doon sa matagal na nating problema tungkol doon sa pag-mimintina ng kalidad, pag-i-ensure ng safety, and pag-minimize ng mga post-harvest losses ng ating agricultural and fishery products.
0: Mm-hmm.
2: So doon po nakabase yung pag-aaral namin.
0: Yeah. Oh, Jeff.
2: Okay. So, yun ang pinaka-function namin.
0: Yeah.
2: As a research division.
1: Oh, yun ang function nila, Kakiko. Gusto ko naman tanungin kay Ms. Mia, ano naman po yung mga approaches ng inyong division ng FPD pagdating sa pagpuksa ng mga peste tsaka pagprotekta ng ating mga commodities? Ito po ba ay chemical din po ba? Biological naman po? Ano po yung ating approach pagdating sa mga pesting ito?
2: Yes, Kuya Jet. Kami po sa Food Protection Division ay nagsasagawa po ng mga iba't ibang pag-aaral at pananaliksik sa pagpuksa ng mga peste at pangangalaga ng mga newly harvest na products ng mga magsasaka. Tulad po ng kami po ay nagde-develop ng mga biological control tulad ng paggamit ng mga beneficial microorganism tulad ng fungi and bacteria as alternative po doon sa paggamit ng mga chemical control. Sapagkat alam naman nating lahat na although effective po yung chemical control, mabilis ang resulta, mataas ang effectivity, pero alam naman natin na may marami itong disadvantages, di po ba? Tulad na lang ng nag-iiwan ito ng mga pesticide residue kapag doon sa inamitan ng mga products. So, ito ay nakakasama sa kalusugan ng mga tao kapag ito ay kinonsume. And isa pang concern nito, kaya tayo gumagamit ng biological control, is to prevent yung development ng resistance ng mga pinupuksa nating peste and microorganism na nagco-cause ng post-harvest diseases. So kapag ka naka-develop na sila ng resistance through time sa patuloy na paggamit ng chemicals, yun, nakaka-develop na sila ng resistance. Kaya kapag ka ginamit na natin sila, even in higher doses, ay hindi na sila namamatay. So,
1: ayun, ganun pala ang nangyayari sa mga pests, ano, Miss Mia. Pagdating naman po sa storage pest po, Miss Mia, meron po ako nabalitaan na meron po kayong isang project tungkol dito sa pagpuksa ng mga peste sa storage.
2: Yes, meron kaming ginamit din na alternative din ito sa chemical control. So, mabanggit ko yung talagang established na nating technology. Ito nga yung tinatawag nating paggamit natin ng outdoor storage technology. No? So, ito ay isang alternative storage technique para sa paggamit din ng chemicals. So, ito ay dalawang technology. Ito yung ginagamit na volcanic cube plastic enclosure at saka yung local plastic enclosure. So ito ay pwedeng i-adapt ng farmers cooperative na mga small scale grain millers and handlers, no? At ang ito ay ang technology na ito ni utilize niya kasi ang mode of action nito ni utilize niya yung natural respiratory activities noong grains, insect and microorganism na nandoon within the sealed enclosure. So itong technology na ito ay hindi kinakailangan gumamit ng pesticide o ano pa mang mga inputs. So, yun. Siya ay magandang gamitin.
0: Nako, eh tama-tama pala, no?
2: In on-farm and off-farm level.
0: Ah, maganda't nabanggit niya ni Ms. Mia Jet. Ang may kaugnayan dyan sa pagpapahaba pa ng shelf life ng mga iniimbak sa mga storage nang hindi gagawin.

0: intrinsic natural enemies po.
1: Ah,
0: Tulad
1: ganon?
0: ng paggamit ng predators, parasitoid, and even entoma pathogens. So itong lahat pong ito ay alternatibo doon sa paggamit ng chemical dahil nga po may mga pag-aaral

0: Jet, maraming salamat po. Napasalamatan natin si Miss Mia De La Cruz.
1: Yes, maraming salamat.
2: All right.
1: Salamat like po, Miss Mia, sa pagpapaunlak sa atin. At gusto rin natin pasalamatan sa on behalf of the whole filmmaking community. Gusto natin pasalamatan din si Director Alvidia. Gusto natin na mag-hello kay Deputy Director Dator at siyempre si
0: Sir Jong.
1: Sir Elijah Davalos.
0: Yes, yes.
1: Si Sir Jong. And si Miss B.
0: Si Miss Maria Bernadette, ha? P. Grospe. Kompleto na. Baka mamaya magkamali ako ulit. Nakakantsawan. Pero, teka muna. Balikan ko lang yung kumusta ang naging buong mula Lunes hanggang kahapon ng Filmec? Sa inyong pagkakaloob ng mga serbisyo sa ating mga magsasaka na mga stakeholders na nagpupunta dyan sa Muñoz, Nueva Ecija.
1: Oh, maganda na itanong niya na Kakiko. Ang ating Filmec, specifically sa ating RCEP mechanization program, ay tuloy-tuloy po ang monitoring, tuloy-tuloy po ang pag

0: validate. So ganyan po yung mga best practices natin sa RCEP, itinutuloy po natin yan. Mula po sa pamimili ng mga tamang kooperatiba, hindi po totoo na walang validation. Mayroon pong tamang
1: Oh,
0: validation ito.
1: tama ka
0: Hindi rin
1: dyan.
0: po totoo na walang monitoring. Lahat po ng paggamit ng ating mga makinarya ay minomonitor natin. Dahil meron tayong scheme na kung saan, kung hindi po ito ginagamit, papatunayan natin na hindi talaga napakikinabangan ito sa ground, ay tayo po ay kinukuha po natin ito at tinadala sa mas aktibong kooperatiba. Meron tayong nakikita ng mga balita na lumalabas na merong mga ilang dryers dito sa Nueva Ecija daw ay hindi nagagamit. So lalabas po natin ang katotohanan dyan. Lahat po yan
1: Yes.
0: ay gumagana, lalo na sa lugar po dyan sa Gimba. So meron po tayong mga balitang na-receive dyan, pero gusto po nating sabihin na lahat po yan ay gumagana, na-verify po natin yan sa nagdaang linggo. At this week, Kiko, darating ang mga taga-Tanzania and FAO and Tanzania. So darating po sila
1: Wow.
0: sa PhilTech this week. So
1: Mga
0: tayo po ay
1: foreigner na ha, ang
0: magpapahagi.
1: mga nagkaka-interest ng inyong
0: Opo.
1: sistema. Kita mo naman
0: Ibang
1: yan.
0: bansa na ito mula Africa. So tutulungan natin sila,
1: Wow.
0: papahagi na natin sila ng mga best practice natin pagdating sa ating mechanization program.
1: Ay, alam
0: So
1: mo na.
0: yan po ay sa pamuna ni Deputy Director Dator and Sir Raymond Andres. So sila po yung mga in charge na mag-welcome sa kanila bukas. Darating sila tomorrow.
1: Well,
0: So yun po
1: mapaaga,
0: yung
1: no?
0: mga ilang updates natin dito sa PhilMech.
1: All right. O pero alam mo ninyo, naibalik ni ano, Miss Mia. But thank you muli sa inyo Miss Mia diyan, sa inyong kinaroroonan. Ano na announce? Opo. Thank you, thank you. Jet, yung bang kaya nga sa palagay ko sa Miss Jet, balik natin si Jet ano, the Arnel and Jobel. Oo. Ibalik natin ang audio at saka video mula kay Mr. Jet Subaba sapagkat may kaugnayan doon sa sinasabi ngayon na ipakikita sa susunod, no? Miss Jet, balik sa iyo.
0: Yes po, yes
1: Oo,
0: po.
1: Sa susunod na Sabado, mas maganda maibalik natin, ano, yung maipakita natin sa mga taga-subaybay yung sinasabi nilang hindi gumagana na mga dryers mula sa PhilMech. May mga grupo kasing naninira. Ito ipakita natin na talagang nagagamit at ilang pang mga post-harvest facilities, pati yung mga makinarya. No?
0: Sige po, tatalakayin po natin yan
1: yes.
0: sa susunod po na
1: Oo.
0: Yan, sa susunod po na linggo, gagawa kami ng special na report para dito.
1: Oo.
0: Dahil talaga pong tumatawag po ng pansin ito, especially ng aming director. Pero kami po ay confident na tayo po ay nag-i-implement ng ating mechanization program ng may katapatan. So ibig sabihin po, wala po tayong itinatago dito, wala pong anomalya, at wala rin pong mga ghosts na mga projects, meaning hindi nagagamit no, pagdating sa agriculture, hindi nagagamit ng mga makinarya. Lahat po yan ay talagang minimake sure natin na napapakinabangan ng ating mga magsasaka at nagbabago ng kanilang mga buhay.
1: Well, dagdag na lang natin, ano, ibanggitin mo nga yung sistemang pagpa-validate ng mga makinaryang ito at yung mga ibinibigay ng mga post-harvest facilities. Dagdagan mo nga, Jet.
0: Opo, pagka po ang isang kooperatiba ay nag-request ng
1: yes.
0: kanilang mga makinarya sa PhilMech, ito po ay binavalidate. Hindi dahil nag-submit po kayo ay automatic po ito. Tinitingnan po natin ngayon, lalo ngayon, kung kayo po ay capable. Sapagkat kakiko, ang naging problema natin, kunyari ay nasira, may mga grupo na ayaw na nilang ipagawa. Kung hindi na ipapagawa, gusto nila sa PhilMech halimbawa kukuhanin pa rin ang pondo. Pero hindi po ganun ang ating kasunduan.
1: Yes.
0: Dahil libre naman po ang makinarya, kailangan, ang pinipili natin, capable naman na mag-maintain. At kaya naman na ma-maintain, specifically financially, kaya nilang i-maintain yung mga makinarya. Kasi ayaw natin na kapag nasira na, ay sasabihin na lang nila, ala, nasira na, hindi na gagamitin. Ayaw natin yun, hindi sustainable ang ganong approach. Kaya po, binavalidate po ito. Pagkatapos, minomonitor din po ito pag naibigay na. And before maibigay, taraan pa po yan sa pagsasanay. Kaya makikita nyo, kaki po, walang hindi pwedeng hindi siya magamit. Dahil may dalawang operator na tinitrain si PhilMech bago
1: tama,
0: pa ito ma-receive.
1: Tama.
0: All
1: right. Jet, thank you muli sa pagsama at pagpapaliwanag nito. Basta asahan nyo muli Arangkada tuwing Sabado mula sa Filmec. Thank you at
0: maraming salamat
1: ulit
0: po Kaki,
1: sa ating mga kasamahan dyan, mga kaibigan. Si Director, of course, Boyet Alvindia, Deputy Director Joel Dator, Mr. Jong Davalos, at syempre ang ating mga kasamahan dyan, na tumutulong din si Miss B, Miss Maria Bernadette, of course, Pagyo Grospe, and na tumutulong dito sa Arangkada Filmec. Isang segment dito sa Go AgriPlus. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana.
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline.

0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
0: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
0: PBS Audio Receiver app. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
0: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. PBS, PBS, Radyo Pilipinas World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. This is the Presidential Broadcast Service. From the capital, Manila, this is FM 2, DWFT in Quezon City. FM 2, the capital, is a Presidential Broadcast Service radio station. FM 2. 104.3 FM 2, the capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas.
2: World Service.
1: World Service.
2: Dito
1: sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab.
3: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
4: Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas, World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.